0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Canal,

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nagid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Ang oras, alas 8:09 sa aga, this time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama!
15: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
14: Alas 8:09 na sa aga, sa mga natrangkaso, tumarka mo D3 Bayo ha. Sa mga adlaw Biyernes, sa mga taga Kalinog, Bingawan, Tapas, Dueñas, Nambunaw, Haniway, nga malapit sa Kalinog, tingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 subong aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Domingo, kakada Domingo, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Miagao Branch. Bye-bye Norte or B Street Miagao sa unahan lang sa Miagao Public Market.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
14: Mighty si morning kay sa Red Alinsaga, Noknok Alinsaga, Ma'am Teresa Alinsaga sa Lanit Haro, kay Ma'am Janeta Sigera Gillian, Brother Leo Hasildo, and Ma'am Lisa Sildo sa Guaan Liganes, Manong Art Calasas, John Lee Sarabia, ako na po ay naka-cellphone. Kuno ay siya, nag-about 12 years old. Nag-email si Ma'am Ningning Ilumba, Selfa Garvilles, Bisig Kabayad ka. Okay, thank you. Twin Factora, hello, Pastor Alianet, Inola Puig. Ang eldest ko, Ted, grade 11 na, pero may access ako sa iya FB account and Messenger. Ang YouTube, kag-iban niya social media accounts niya, nakakonect sa Gmail ko. Kag ina-check ko gid na iya room always, kag bag. Correct. Inola Puig, Sarah Jane Villaflor, Mami Asun Pineda, Ningning Ilumba, Noy Dongor, ang presidente sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, or PCCI. Mayo ni Nanay Elke, asang mga negosyante ka pa, Mateo. Horipo, noon, tagi ka mo talan. May ara ka mo da sa coffee festival subong sa Iloilo Convention Center. Kag may Philippine International Business Expo man subong. Dira sa Icon, si Sir Toting to, si Engineer, ara sa Philbex. So, good morning ka kay Ma'am Bess. Si Ma'am Bess ka, Miss International. No, to, basta ka pa, Mateo, man subong. Hindi doon tana kakilala ka Barakol. Oh, gani. Kaya, kung ikaw gani maestra, sa una, kulbaan ako kay Lula, ko Greg na maestra ko to sa Duenas. Gangurab lang, kulbaan ka na. Because they have that disciplinary authority that was given to the teachers nga second parents sila mo sa daytime, gintugyan sang ginikanan. Subong yala ina, ang bata, subong masalapay lang sang maestro o maestra, makasuhuan kita ayaw niya sang kwan, sang harassment. O kung gintaas mo lang tingog because gina-establish mo yung mga authority over your pupils or students, makusahan ka da yun sang verbal abuse, which is imbalance na nga ti daw ang ginikanan. Subong magreklamo bata nila, sa una ipabugbog nila lento sa istasyon nga ginhalinan ko sa una. Ipapakaon tabla lang kwani, hindi ni gusto. Subong ipatulpo naman nila. without knowing first sang kung anong mga nagakabagay, then why not itugyan mo sa mga manunudlo ang disiplina ko nara sa eskwelahan. Kag of course establish gid ang kagi patuman gid ang authority sa mga ginikanan over sa ila kabataan, subong ang ginikanan gapangalihid nagatihin. Kulbaan sila, manaululuhan nila ng bata nila kay base kung mag-kwansa may mental problem. Mag-overthink sila tapos mag-feeling OP sila ng out of place. Hindi mag-out of place kay damo ka friends online pero in reality, wag ganyan mag-isturanay. Dila, am I correct? So balikam ta si Teacher L, Nanay L, and Counselor, Guidance Counselor L, Pastor L. Kung anong inyo drang comfortable ka magtawag. And message kamo diri, ano inyo pamangkot? Wala na diri na limit sa amon aton yung discussion. Anything gusto ninyo diri nga ipalabot subong. And later, ti, ano pang imuunta ko ni, ma-pray kita. Ma-pray kita ya. What I'm thinking as tanan. Bakit yung nag-inoe ka naman, dapat pang amuyo ka naman, nagligato doon ng tinong kao. Galing kayo doon, matsagan ko, nagkatol, gabibig ko eh. Last also 14 na sa aga, Jess Bailon, Pastor Jess Bailon, Alan Tokoyo sa Giso Kalinog, Criselda Buiko Almuhen, ay sa amad, subong ya, student na gani, gabuli sa teacher. To, no? Kapin pa kon may kulukwarta. So, na-discuss na kayo na ni Nanay L, ni Teacher L, Pastor Janet Habano, ang comparison of the youth sang nagligad, kag sang subong, ang kinalain, no? Although, hindi man tanan. May harap pa man yung nag-adapt subong sang traditional nga pagpangabuhi because it was handed down, halin sa aton nga mga katigulangan, kung kamugyan naka-star, kag nakahulid kamo sa lula, kag lolo nyo, magtigulan na kamo mga kwan nyo, magamit nyo magyapon. Ako dumduman ko gina, ang ba ni lula, kag ni lolo, ba hindi kayo magbato kay tatay mo, ha? Hindi kayo magsabat-sabat kay nanay mo, ha? Magpanaw ka, o lisensya kagin. Paglagting alas 6, no? Kwan kagin ng bisa, halo ka pa na. Hindi ko niyo, simple maghalo ka. Lunes, magbalik mo ko niyo, may balon ka. Natural na yan. Pero sabang nga matamat na, daway na. Sugata nilang malam, dabungguan ni isang kabataan na. Kagang kabataan, sabang hindi mo pagbugnon, hindi magani magbugnon, hindi man tanan. So train up a child in a way he or she goes. And when he or she is old, he will not depart from it. Samtang bata pa. Si Fretchy ka pamati ka dira. Kag sa mga intern ta, pamati ka mo ha. Pamati ka mo subong kay para ini sa inyo. Para ini sa inyo nga boss damlag. Kung tapos na inyong internship diri sa K5, may dumdumon gid ka mo. Kay for sure mag-resonate ini nga pulong. His word will not return to him void, but will accomplish its purpose sa imo sa mga pamati. Ay may sound corny, we may sound corny diri ni Pastor Janet kay ginimam lani. We don't care. So what? Oh, iban gani mga labay-labay. So balikan ta sa imong perspective as guidance counselor, as teacher, Nanay L. Anong dapat himuon the immediate intervention subong Nanay L?
18: Utod kay 510. Wala na ni sem makasolve sa sininga problema nga ginaatubang subong no sa mga kabataan ta sa aton nga maginikanan sa susyudad biskan pa sa 8 pillars ang aton nga susyudad kundi ang Ginoo. Pero ang duwa lagi ka mga butang nga dapat naton siguro ubrahon is kita nga maginikanan dapat tudluan nato ng aton mga kabataan. Kabiskan pa ang episo size 4 nagahambal ka mo nga maginikanan, hindi ninyo pagpaakiga ang inyong mga kabataan. Kundi isaguran ninyo sila sa pagdisiplina kapag tudlo ng halin sa Ginoo. Gusto ko nga i-highlight bala utod key 5-10. Ang ginhambal diri nga sagura. Sagura, hindi nga saguron ta sila sa gusto nila. Di ba la? Nga saguron ta sa gusto nila, nga kung gusto nila, amuni nga pagkaon, ihatag ta dayon, nga biskan pa kung kaisa. Kita nga mga ginikanan, nagkakautangan kita. Kaya hindi kita gusto nga mag-akig o kung magsunggod ang aton, nga mga kabataan sa aton. Wala ako nagasili nga, hindi na naton sila pagsaguron, but sa isakto balanse, dapat hindi natin sila pag-spoiled. Kaya naghamba dali sa Biblia, kaya nga dapat saguron ta sila sa pulong sa Ginoo. Kaya amulang gid niya ang makabulig sa aton kung paano sila magkabuhi nga isakto. nga hindi nga kung maglain, mag-ano gani sila, kung magsunggol sila, baklan, tas sila dayon gadgets, oh. I-upgrade dayon natin.
14: Uluuluhan ta?
18: Gadget, uluuluhan natin sila. Oh. Kaya kung kaisa, hindi makita gusto nga maperde sila sa iban nga mga kabataan. Hmm. Gusto natin nga ara mas sila sa high-end. Tiyan mo na nga ang aton subong nga mga problema sa kabataan, dapat may ara ina nga solusyon. Kag ang isa lang gidya nga nabalaan kuya utod kay 5-10 nga ang solusyon dira amo nga idalo naton kabataan sa prinsipyo nga isakto nga panudlo nga nagalin gidya sa Ginoo.
14: Mm-hmm.
18: Oo. Nga nagalin gidya sa Ginoo kay wala na ya sa may makabulig sa aton kundi lang gidya ang pulong sa Ginoo. Kay ang ini nga ginatawag naton nga bullying nagakatabo ini diin ini bala nagumpisa K5 Ted utod nga ang ining bullying. Kung nantawon naton ang bullying, nagumpisa ini gidya sa sulod sang panimalay. Mm-hmm. Because of this favoritism. Di ba la? Oh. Si nanay, hindi ya palanggang isa ka bata, kaya hindi sila pariyotsura. Oh. Si tatay, palangga ya yung amuni nga bata, kay lalaki siya.
14: Oh.
18: Hindi ya isa palangga, kaya tungod nga hindi niya maalam. Mm. Ang iniya maalam, ini, because of that favoritism, kabiskan pa sang unang mga panahon, ara na na ang favoritism.
14: Mm.
18: So because of that, ang mga kabataan, deprived sila.
14: Hmm.
18: Na hurt sila, hurting sila.
14: Hmm.
18: So tungod nga amusin ang ila ginabatsyag, ginapabalo man nila kaginahatag man sa iban.
14: Hmm.
18: Sa iban nga mga kabataan.
14: Hmm.
18: Pras na bala utod kay 5-10.
14: Hmm.
18: Ang ining datong kalan ang ginahatag inisang Ginoo sa aton para i-provide ang kinanglano naton sa lawas, no?
14: Oo.
18: Pero ang diferensya amusin eh, nga kung diin pa nagakaon, nga didto pataya mag-ilinaway.
14: Oo.
18: Kung diin ang kung diin kita nagakaon dito pa kita mag-akigay. Amoy na mga kabataan, mas namian pa sila magkaon to sa barkada nila. Magtulog sa balay sa barkada nila. Dito sila magtulog sa iban nga mga balay ka magkaon sa iban nga balay kay nasigurado nila nga pagpuli nila sa ilang nga balay ditong inakigay. Oo. So because of that nagarebuild ang mga kabataan. So isa lang siguro ang mahambal naton nga ang aton nga responsibilidad as a ginikanan nga tudluan sila sang maayo. Pero ang pamangkot dira, paano naton sila matudluan sang maayo kung kita mismo nga ginikanan hindi maayong ehemplo para sa ila. Amo sina.
14: Mabaga ni si Papa gani to, damo man binlod, si Mama gani mo man. So, ang kabataan na madula ang respeto sa ginikanan na Nanay L.
18: Oo. Pres na paano natin masaway ang aton mga kabataan nga hindi ka mo mag-online games kay kita nga ginikanan pag-abot sa balay ara man ta sa mga drama. Oo. So ang pagpangabuhi karon nasunod na da sa drama kung ano'y dang nakita nila dang mga short dramas na bala utod kay 5-10 amo mo na ginasunod sa sulod sa panimalay. Oo. So mas maayo gid siguro nga ang sa sulod sang panimalay may ara nga pag-isa, may ara nga pagigmaanan. Kagkwaunta na siguro, kita nga maginikanan, ako isa man kay Eloy, no? Kwaunta na ang ginatawag nato nga paborito ang isa, kag hindi paborito ang isa. Oo. Kung ang isa hindi maalam, tudluan naton. Kaya muna ginambaga ni nga dapat tudluan naton sila, kay kita nga ginikanan, we are the first teacher mo. Oo. Pero ang kung kaisa ginahatag lang nato sa maestra bala ang maestra magtudlo sa aton nga mga kabataan. Pero kita dapat kita nga ginikanan kita nagatudlo pero subong utod kay 5-10 lain na kay nga may tutor ng aton nga mga bata which we called artificial intelligence
14: AI.
18: Oo. So mangsang una nga mga tinion kung may ara kitang assignment pamangkot pa kita sa aton nga Eloy nga nay ano ini ba lang assignment ano
14: si nanay ang nag-obra.
18: Si nanay ang nag-obra. Subungan balo na lang kita ya kag balo ng mga bata kadto sa Google lumangkot ang AI ho.
14: AI?
18: Oo. Search ka da Google ka dira. So ang mga bata they are so obsessed of this system without their knowing that their mind are already controlled by the system and programmed by the system. That's why hindi na ang makabataan hindi na kung case ang makabati. Oo. Plus na mga baby nga mga bata ha utod kay 5-10 mga baby nga mga kabataan. Sang unang baby kinakadol pa naton. Subong ang baby butang na lang sa crib, butangan dela sang mga sang mga program nga cartoons.
14: So nayo gina ililigid mo?
18: Oo, sa una ginailin. That's why, ang mga kabataan, subong, may ara sila nga confusion sa ginatawag na itong lingwahe. Oo. Lingwahe, I'm not saying hindi nga malain ang magambal sa English, pero ang iligwahe nun, kag ang mother tongue na, tuninininakanchindi ang mga kabataan. Oo. Sometimes, they have that confused ang accent. Kaya tungod, isa to yung ilalantaw nila nga cartoons, British accent to, isa to yung Italian, isa to yung Singaporean, isa to yung Japanese to yung accent. Correct. So, ang mga kabataan na to, may confusion sila. That's why may mga delayed. Ang iba natong mga kabataan, when it comes sa learning nila, kaya may ma-confusion sila sa ginatawag naton nga mga lingwahe, utod kay 5-10.
14: May iban na 3 years old na, 4 years old, di gyapon, why ganyan speech siya, why pa ma-develop?
18: Yes.
14: Because he or she was left sa cradle, pinabayan lang da, why mo gina istorya? Kaya ang bagay sa iba niya, hindi mo pag-i-baby to kang bata, bebe! Pag-apapa! Dapat ang balon mo siya nga daw istorya, nai ka mo nga daw tao na gidbala. Eh galing kayo sa buong because of the advent of technology, Nanay L, na kuha na ang gapahapos sa mananginikanan, not all, ha? Because for convenience sake, for comfort sake, tiyan mo na eh, ga-adapt ka man, and that's good, hindi mayo para sa kabataan. Pagdapos ko, no, may edad-edad sa tingala kang English, sa tadlong may English, tadlong man English sa pamuyayaw mo. Pamuyayaw niya English! So, muna yun eh, huwag ka kinsindi, bata na sa pamuyayaw. And that's the downside sang too much dependence sa technology, Nanay L.
18: Yes, and because of that, kada ko isang problema, kay tungod nga ang mga kabataan, some students, high school student, hindi iya utod kay 5-10 kabalo magbasa. Hindi kabalo magbasa. Ang reading comprehension sang mga kabataan, tamaan katama ka slow. Oo. Kay tungod nga naandad na nasa sa picture. So kung nantawo naton, ano bala ini again, ano ang malang himuon naton nga parang mabuliga naton, kay tungod nga madamo o nagapamati subong sa aton. Oo. So ang isa lang gid yakabutang nga para mabuliga liga naton sila is mas mayo siguro nga hindi sagi ka-upgrade utod kay 5-10 ang mga cellphone sa mga kabataan naton. Oo, hindi agi ka-upgrade kag hindi naton nga sila nga ang reward nga yatag naton sa kabataan amo ang gadgets. Kay ang mga kabataan hindi lang ini nila kinahanglan. Most of the children in our nowadays, they need someone that will comfort them. They need someone that will listen to them. Oo. May mga palamangkutan nun gani, utod kay 5-10, is it possible that people, or is it possible na mga kabataan may lose interest in having physical friends due to the online games and other social media platform? The answer is big yes. Big yes, ginatawag na nato niya utod kay 5-10 nga friend within the box. Ara lang na daya. So mga kabataan, nasintro lang gina sila. Nasintro na. Ito na tawa bala subong ang kakatabo. Nagapakasal sila sa ilang mga friend sa social nga ara. Dira lang mga friend nila sa inside the box. Gapakasal sila sa robot. Hindi bala? It is because nga naprograma kakun ano ditong nakita nila, ginasunod-sunod manila. Isa ka buta ang pagid, not only for us mga ginikana, no, sa pagdisiplina sa itong mga kabataan, ikaduwa, ipakita ta sila ang matutuod na paghigugma. Ang pagtutuod na paghigugma because they need us. Biskan ang imo kabataan, mamba, kabansyingko anyos, gakinahanglan pa na sila sang touch ang ginikanan. Biskan mahambal ka ang bata ni mo, may ara na siya nga pamilya, gakinahanglan gyapon sila sang touch sang ginikanan. So dako gid ang mabulig nato nga maginikanan sa atong nga kabataan nga good nga hindi sila maging obsessed o kung maging addict sila sa ginatawag sining aton nga teknolohiya kag hindi sila makontrol sang sining mga programa nga ara dira utod kay 5-10.
14: Tubla kini pagita tang video bla, a young boy, 5 ka tuig, natulpang dan sa iyang iloy or sa mami niya nga he was influenced sang nalantaw niya to sa cellphone or sa laptop man to nga ginsugo sa nga mauba, nagubad at naglumpat-lumpat, nagtalon-talon, no? So ang influence gid sang social media dapat nga ilimit ini sang ginikanan because they have the right nga mag-control gid sang ginala sang ginalantaw sa ilang kabataan. Kapin pang kabataan nga mga kwan pa, taman very young bla, para sa nang ibanta, 5 years old, 7 years old. Gaburo ako ng mata mo, ginapagamit talaga ni nasang anti-radiation glasses.
18: Yes.
14: Kay para nga hindi magkurap-kurap mata nila, kay iban sinada, bata pa, may antipara na, may anchohos na. Because nga, too much nga exposure sa blue ray, nasa no, blue ray, basang suga, blasang sang gadget nga hindi manami kun too much ang imong exposure dira Nanay L. So parental guidance gid nga no? Parental guidance and supervision and monitoring gid.
18: Yes.
14: For us nga maganagan ini. That's what we call sa bullying. May iban pa gid nga aspect subong nga naga confront the realities of the young people subong. Sa record sang Philippine Statistics Authority kag Department of Health in 2020 until 2024 drilan ni sa aton sa Pilipinas ha mayara sang 50% under 30 years old naghihimo sang ginatawag nga intentional self harm. Hindi ko lang paglawagon, paggambalon ni ano gate but nag S U I C I D E no kay kibalo kita taman ka kagamantay si Meta subong santo ini sa record in 2020 Biloga Pilipinas ha, may 4420 recorded cases mas mataas siya sang 57.3% from 2019 nga intentional self-harm cases or nato na binga suicide. In 2021, 349 deaths. 349. In 2023, 3,133 recorded cases. Sa Pilipinas, ini ha. And 2024, 3,379. Aryo, ilocalize naton. Dari sa aton sa Western Visayas. Magbalik kita Western Visayas, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras. From January to September, 246 ang cases. 246. Ang Iloilo province, nagapanguna, nga mayara sang 28.04% nga kaso sang pagpanginmatay. Ang DepEd, may na-record nga 404 student suicides. 2,147 nag-attempt sa public schools sang 2021 to 2022 academic year. Nga ang mga kabataan nag-resort sa intentional self-harm abi Nanay L.
18: Dua lang gid siguro karason. Utod kay 5 Ted. Number one is because siguro sang sa sulod gid sang panimalay. Tam-an kay importante ang upbringing kag tam-an kay importante kun paano naton kita nga magigkanan gina take care ang aton nga mga kabataan. Again sa ginambal ko kag kina utod kay 5 dead the favoritism. Ang favoritism isa ka butang kun nga ang mga kabataan nagka-hurt sila kag wala na sila sang way out eh
14: the way kundi self-worth.
18: Wala na sila
14: o kundi sila?
18: Yes nagka-self-pity sila and then pagkatapos sina nagka-self-pity sila nagka-anxiety sila and after that anxiety is nagka-depress sila and that depression ang end up is suicidal the end up is suicidal ang ikaduwa is ang mga ginaopda nila tam-an ka importante ang mga ginaopda naton. Amuna gani nga biskan pa kun natawo naton diri sa ginabutang diri sa pulong sang Ginoo. Nagahambal siya hindi kamo magupod sa mga bad company hambalya. Do not be deceived. Bad company corrupts good character. Bisan ano pa kung kaisa ka nami sang imo yung abatasan, kung ang imo ginaupda niya niya, tam-ane sila yakalaot, malatnan kagidya. Amo na nga may slogan, kita nga ginahambal, bala, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Oo. So ang ginahalinan sang sinaka suicidal, hindi anay magsulod ang isa ka katawo sa ginatawag na suicidal kung hindi siya mag-agi sang depression. Kaya kung ang isa katawo depresya, may suicidal thoughts sa dayon. Oo, may suicidal thoughts siya. So because of that, tam-an na dayon katulod sa iya nga emosyon kag sang iya nga kalain kabuot sang iya ginahibo nga wala na siya gali na kahibalo. So ano ini ang anong dapat nga himuon naton? Amo na bala nga liwat-liwat ang depression. Hindi na siya sakit sang lawas kundi sakit na siya sang kalag because that is emotional illness. Hambalon ta ikaw utod K5 Ted. Na depressed ako sa 17 anyos. 17 years nga naka-experience ako sang depression kag hindi na saya langulango lang gidya.
14: Sa sulod sang 17
18: katuig. 17 katuig. Wow. 17 katuig nga depression. Oo. Kag ang isa ka rason sina because I am verbally abused. I am verbally abused. So ang isa ka rason ko nga nagaka-suicide ang mga kabataan, ang mga asawa, ang mga bana, kay hindi lang isang mga kabataan utod K5 dead. Kundi sa tanan nga mga tawo nga nagaano sila, they are what victim of this abuse verbally, physically, emotionally. Oo. Kag hindi wala do hindi mo ina makahambal ka nga hindi mo ni mapunggan ang ginaubran nimo kun hindi ikaw magdangop sa Ginoo. So tungod sa sila nga depression, ang isa lang gid nga ginahuna-una pirmi sa sina nga tawo is to commit suicide. Pero ang Biblia wala gid yan nagapanugot sa aton sina. Kay may ara pataya nga dapat dalaganan for 17 years of depression. Ang isa lang gid nga ako nga gindalaganan ang Ginoo. Kag nagbugtaw lang ni Kuya Utod kay 510 nga set free gid ako ya sa Ginoo. Gin set free gid ako ya sa Ginoo because sa mga tawo nga nag-surround sa akon nga nagahatag sa maayong advice. So amo na ang mga naga-suicide. Kinanglan kadto kita sa isa ka grupo sa mga friends naton nga masugira naton, mahambala naton kag makahatag sa aton sang maayong advice. Kag ang pag-suicide hindi ina ang solusyon. Ang solusyon amo ang Ginoo.
14: Okay. Ang iban gani gabakal taga 3,000 nga balor sang tangke ka oxygen para nga makaginhawa. Kamoya inyo yama gurot kamo ka kuan ka nang pulso nyo kay binayaan ka sa nobyo mo. Kay wa ka namatay kay nanay mo nga abi eskwela kaw anay pretse. Hindi ka anay magduro nobyo kay ang nobyo makaulat na. Damo na sa mapila kung tapos ka na. Because of your bad choices, so sa may mga consequences man hindi manami. So, 8:35, message ka mo dali ha, kay mabalik pa kita, 0919-098-6314. Ikaw nagpamati na sa Bukid, sang Libaka, Waklan, sa Kalinog, sa Miag-Aw, sa Pase, diin ka man subong, 0919-098-6314, kaya ipamangkot nato ni kay Nanay L. Chen Nakita, Maki Kinoveva, Ning Ilumba, a good and close family ties and a good circle of friends are important to keep away from depression. The more nga nag-increase ang tawo, even technology, the more nga nagpakasala, nag-alam sa paghimo sang sala. Restituto lansa sa Gimaras. Thank you, Gida, sir. Sherwin Marco, kay Kagawa Droy Parian Fama sa Sambagaro, Ma'am Lina Magallanes, bari si Tita Lina, si Ma'am Marilo Sacuevo, Melanie Catalunya Barcoma, Pastor Jess Bailon, Red Alinsaga, Criselda Buy Colmuhen, ang mga senior citizen to sa Zone 5 sa Takasaro, nagapamati sila. At iba sa magsulod sa Toril ta Nanay El, huriponon ta eh. We have all the reasons to huripon them. Alas 8:36 na. Ang overthinking, ang paranoia, mga patimaan ay haninisang depression or ay han nga ginaabahan ka lang sang panulay.
19: Lumpat ka to, lumpat ka, lumpat ka sa building, kaway ka na pulos. Kaway ka na pulos, laway ka, mango ka. Kaway ka na pulos, lumpat!
14: De, kundi, see you in hell ka. Di, muna, mabanggado may gahutik sa iyang mapaipit. Mapaipit sa nang nag-agi nga tingig nga haruliko or tingig nga nang parola nga jeep nga tuktukon. Napakadlaw talaga mo pero realidad ina. Kung iba mabang kapoy nagida ko sa kabuhi nga ini. Gusto ko na magpahuway. Pero paglabay ka tricycad ka o gani potpot sa tubang ka dyan sa may ng komisyon sibil nagpahigad man. Bot silingon nga may Jesus ka pa, may paglaom ka. We may sound corny ni Nanay Eldrick kag ni Nanay El pagid nga lani. we don't care. So what? Ang message ka mo di kay anong palang mo yan yung pre-request nyo, dalian nyo na. Why ni bayad? Away ni bayad ha kay pangamuyuan tang Pilipinas, pangamuyuan tang Iloilo, pangamuyuan tang aton yung mga nasyon. Ang partito sa Barotac may ibotong bata to bala nga nagdala armas. Ang armas to na trace na sang pulis nga iya sang iya nga lolo. Ang lolo niya mo nagpadako sa iya kay ang tatay niya to na preso sa Mindanao. Nagsunggod ang bata kay ang nanay, naman. He was verbally abused. So ang kabataan subong tam-an ka katapok sa ilang mga balatsagon. So anong imuon ta sini? Ti awayon tay because your battle is not of flesh and blood mo but by powers principalities of this darkened world. Amen. Why kamo amen mo? Dapat amen kamo da. Hindi nga mabaka amen kornik imo te do. Dapat na ya si Mana Santa or gani Domingo lang. Bisan no ka lang gudom-dom sa Dios kamay dali mo oskas ka buhi or gami kangit-ngitan ka. Kung ay gani okay lang. Am I correct? Ay ko ga pangakiga. Sometimes I have to raise my voice to raise the point nga Jesus loves you. Hindi ka maghikog. Kung may gahutik si Muda ka, gamba nga, hikog ka, huwag ka pulos, laway ka, damo ka punggod. Di ko damo ka punggod, panghabuan kaya DTX Beauty Soap. Twin Paktoran, this is the perilous, makanguluyos nga tiempo kay lovers of themselves, bisanti gulang, kagbata, pareho lang. Nag-amen si Sir John Lee Sarabia. NC Holy Pass, nag-amen. Ang target ko nga, damo mag-amen, nakuha na nato na. To God be the glory. 8:39, hold on. Balik kita. Pagkatapos, ang importante nga pahibalo.
20: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
22: Ako si Karen. Kada mong isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio yung may D3
24: mga butika
25: para sa matino nga dugo
26: DTX 500
25: para sa healthy nga tay
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay
25: basta tino ang atay
26: happy kanunay
25: DTX 500
26: masaligan
25: epektibo
26: DTX 500
25: mahigo bala ang imo dugo
26: DTX 500
25: masamit ka bala ang gina-allergy
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
25: nga sa masami
26: amo naman
25: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mighty C.
25: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Sa lisi, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh, walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C.
24: Mabaka mga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
25: Mighty C!
24: Mabaka sa mga butika.
31: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
32: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.

0: Imedya sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Oras, alas 8:43 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500.
4: Foro de los Pueblos!
3: Are you still there? Ara pa kamuda! Basi binayaan nyo na kami din ni Nanay El, ha? Binayaan nyo na kami sa tabtaban. Pero kay Balokongan, nalingaw ka mudra. Iban sa inyo subong, di pa cry-cry na. Na-realize na nga may self-worth kagalikag, hindi ka dapat maglumpat sa building. Kay basi, mabali imong atulan. Alas 8:44 na sa aga. Amo ini ang realities nga naga-confront subong. Mabaka nga atid nga ginatagan mo ginalawig ng oras. It's Friday. And we have the realization na bako pa tulotawayon talang abi. After sa mga dalagu inya balita nasyonal, bago balikan taning parte ni sa threat, ha? Because this is still an ongoing threat, ha? Sa society ta, sa aton komunidad. Ang batag anit dito sa mga pamatanon dito sa Candida Farm sa Sohoton, Barotac Nuevo, nga nag-eskwela sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School, napilan sila kabilog mo. Singko salamat gid nga way ka mo ano. Sigo what if abi nga kon nakapalupok tubing si Dudong to? Ha nga bisan si nomlang gay to home it may concern. Jean Seaman, Maki Kinoveva, Bing Space Day. Tiara pa si Mambing sa subong sa Singapore. Mambings, are you okay? Okay, anong inyo da nga mga prayer request nga gawa nyo na kay manugtapos na kami ni Nanay L, Pastor L, kag by the way, kung gusto ninyo nga masundan pagid siya sa iyang Facebook page, Lianet Habano, Lianette Jabano. Kada alas 12 pa la una sa pon. Jesus is Love Church. May kwan na da may noontime prayer, no? Adlaw-adlaw na except Sunday, pastor, no? Except
5: Monday, wala Monday.
3: Oh, Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.
5: Yes.
3: Mula na apat. Okay? So kamong mga OFW nga way kamo pala utwasan, ang ginapautwasan nyo lang da inyong ang inyong hibubunot, ang inyo da nga ng ulunan. It's high time sundan ninyo si Nanay L. Or kung ano kamo pili, lang kamo kung comfortable kamo nga maghambal saya. Anything more, Nanay L, Pastor L, Teacher L, sa aton nga mga nagpamatisubong, 8:46 na. And by 8:55 mabiya na kita. Anything more kay balo kita damo gi kapamati sumong live viewers and then sa radyo damo kita sa relay station sumong kapamati sila gapang labas si Mami Susa Ralios sa Bakay Dumangas, si Tita Ambing Baes Kabasak dira sa Nonoy City proper, Twin Factoran Tuesday and Friday noon prayer pastora Tuesday and Friday Twin Factoran, thank you Pastor Lianette, Nanay L. Yes ma'am. Wide.
5: Ang parting words lang siguro utod kay 5 Ted is ang mission sang panulay sa John 10:10 is to steal, to kill, and to destroy. Pero hindi kita dapat dira maguntat. Kaya may continuation ina mo. Nga naghambal siya, but I came, ang Diyos yan nagkari. To give us life full of abundance. Nga tagaan kita ya sang kabugi, nga puno sang bugana. So kung sige lang yagid kita, yaka-focus sa mga butang nga nabudlayan naton, hindi naton makita ang mga manami nga mga plano sang Ginoo para sa aton. Kung sige lang kita ka-focus sa mga butang nga nakita naton, nga nagahatag sang kahadlok sa aton, hindi naton makita ang mga manami nga butang nga gineprepararan man sang Ginoo sa aton. So it's time for us to refocus our eyes and to sintruho naton ang aton mga panauna-una sa mga manami nga mga butang nga gusto sang Diyos nga maaguma naton. Kay ang kaawaya, ang ini mga suicidal, ang ini ang mga depression, ang ini ang mga bullying, ang ini ang mga killing, ang tanan nga mga butang, nga mga demonic nga nagakatabo sa kalibutan. This is not

0: the work of the Lord. Mm. This is all works of the demons. Mm. Buluhaton initanan niya sang panulay. Mm. Buluhaton initanan ni Satanas. Because we are now living in the last days. Maabot na gijay ang Ginoo. Mm. Whether we like it or not, biskan pa ini mga kalamidad, this is now the signs of the times nga maabot na gid ang Ginoo. Kay bisan pagani nagambal gid ang Biblia nga ang mga kabataan sining ulihing panag-on may ara gid nga disrespect sa ilang mga ginikanan. Mm. Pero hindi naman kita magunta kay may ara mga ginambal dira ang pulong nga siling niya, the Lord God will restore the heart of the children back to the hearts of their father. Mm. So, ang isa lang gidaiya nga makahambal kita nga is, ang Ginoo lang gid siya makabulig sa aton. Mm. Nagari siya to give us life full of abundance. Nga tagaan kita sa kahilwayan, tagaan kita sa solusyon, tagaan kita sa sabat sa aton mga palamangkutanon. Kay biskan pa, sino nga may nalamon nga tao nga pamangkutan ta sa problema naton, makahatag siya sa counsel sa aton, but hindi tanan. Hindi tanan. But God can give us a counsel and God can solve all of our problems. Siya lang gid ang solusyon. Siya lang gid ang solusyon. Kay diri sa kalibutan, madamo sa mga butang kag madamo sa mga sitwasyon nga naaguma naton nga makahambal kita nga do hindi na kita makasarang magatubang sini utod K510. Mm. Kun wala ang Ginoo. Kung wala ang Ginoo, sakto na ginambal that apart from God, we are nothing and absolutely nothing. Mm. Bisan ikaw pa ang pinakamangaranon diri, bisan pa ikaw ang kilala diri, bisan pila pa ka bilyon, trilyon ang savings nimo. Kung wala ka Ginoo sa kabuhi nimo, you still nothing.
1: Yes.
0: Ang kabuhi, wala sang pulos mga palangga kung wala ang Diyos nagaupod sa aton. Kaya biskan anon naton, kahimo sa mga butang nga maayo kung wala ang Diyos sa kabuhi naton, may ara gidyaya katapusan man ang tanan. Kaya ang maayo nga buluhaton hindi man na makatulod sa aton dito sa gineprepararya nga duog para sa aton. Ang reliyon, wala kitang istorya diri ang reliyon, pero hindi man na iya makadala sa aton sa duog nga gineprepararya niya sa aton. Mga palangga, maabot ng Ginoo. Initanan ng mga sitwasyon nga gaabot sa kabugi naton. Initanan palatandaan sa iya nga pag-abot. Sa iya nga pag-abot. Yes. Ang pamangkot amo sini, handa kabala sa iya nga pag-abot. Kay tanan nga sitwasyon subong ginapreparahan sang tawo mo. Tanan mga problema ginaistoryahan naton. Pero ang pamangkot paano inim tanan matagaan sang solusyon?
1: Yes.
0: Biskan anong obraho naton nagadalom nga nagadalom kan nagadalom ang mga problema kag ang makasulbar lang gid sini amo si Kristo Jesus. Siya lang gid.
1: Yes.
0: Siya lang gid. Kung ginapreparahan naton naton kabuhi dire. Paano naton preparahon ang masunod nato nga kabuhi?
1: Pastor, we will lead the public in prayer subong. We may sound corner Badoy. We have 3 minutes left. Please lead them. Amuning aton pinakanami nga regalo para sa ila. Batul man yas ga hindi, we don't care. It's all about Jesus kinaoffer naton subong. Yes. Can you lead us in prayer worldwide subong kapamati, Pastor Janet? Yes, ma'am. Please.
0: Sige. Mga utod, mga palangga, kung luyag ni mo ihatag mo kabuhi sa Ginoo, kung gusto ni mo kahiluwayan, buksing imo tigi pusoon dira sa iya. Batuna si Kristo Jesus ngay mo Dios ka maluluwas. Tungod ang pulong sang Dios nagambal in John chapter 6 verse 14 that the Lord God, He is the only way. He is the only way. Diba? Siya lang gidya ang palagyan.
1: 14,
0: siya
1: lang gid,
0: yes.
1: John 14,
0: siya lang
1: gid,
0: John. Yes, John 14. Siya lang gidya ang palagyan. Kag wala na sa iban. He is the way, the truth, and the life, and no one comes into the Father except by Jesus. Susubo mga pangamuyo kita'y butang naton, plastar naton, naton kabugi sa Ginoo. Ihatag naton, naton kabugi sa iya. Kag kung ikaw inaluyag, sunday ni nga pagpangamuyo. Amay ko sa langit. Ginabuksan kong akong tigipusoon sa imo. Nagapangayo ako sa pagpatawad sa akong mga sala sa sining at tinion. Patawara ako sa akong tanan nga sala kag pagpakasala. Kag ginapatawad ko man ang tanan nga nakasala sa akong. Jesus, Ginabaton ko ikaw nga akong Diyos kag manluluwas. Isulat ang akong ngalan sa libro sang kabugi. Kag nagapasalamat gid ako subong at tinion sa kabugi nga walay katapusan nga imong ihatag sa akon. Sa ngalan ni Kristo Jesus in akong pagpangamuyo. Amen.
1: Amen.
0: Kag sa tanan, nagabless ako sa imo subong. Ang Diyos magapakamaayo sa imo. Ang Diyos magatipig sa imo. John 14 verse 6, nagambal ang pulong sa Diyos na He is the way. He is the only way. He is the truth and the life. And no one comes to the Father except by Him. Kag tungod gin bato ni mo si Kristo Jesus nga imo manluluwas, sigurado gid utod nga nagtuo ikaw, kay nagtuo ikaw, may kabuhi kang walay katapusan. God bless gid sa imo, kag sa imo bugos nga panimalay.

We worship Him in spirit and in truth. Hidlaw ka mo sang kantang ini, Sir Paul. Nahidlaw ka man sini, Ma'am Ningning, Ma'am Maricel. Ang oras, alas 8:53 na sa aga. Thank you, Nanay L, Pastor L, Teacher L, Pastor Lianet Habados, ang Jesus is Love Church. Dira sa Isano Lapas, 9:40, kada Domingo, mayara dira sa fellowship, kadugit ikaw. Sa Domingo, kadto ka na. No ifs and buts. Kaya ang Domingo, non-negotiable. Non-negotiable na! Samtang way pang kangit-ngitan, kag kabudlayan sa kaboy, mga dalimuos! Palapit ka na! Kaya ba siya, malong ka sa Diyos, sino ka? Way ko kakilala sa imo, kaya nabuyo ka na sa kalibutan! Alas 8:54 sa aga, oras sulong, sa Klinika Spore Biotics, kag DTX 500.

0: Teka, pasalamat ka mo nga may hangin pa yung erong nyo. May bansobong may kapol ng algodon, ha? Alas 8:55 sa aga, Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Lord. K5, we pray and thank you for this very wonderful day. The lives of the Filipino.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: po si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang carots.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang ako nulo.
6: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
10: Mas
6: ano na yung engineer man?
5: Maedukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa atong programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalainlain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa atong programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre Sir Boy, Mighty C.
12: First,
11: wala na iban nga kana suplemento. Kung may gasunod-sunod, di hindi pag-inmla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ang hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
12: Mm-hmm.
11: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant, makabulig sa mga kultura na to nga may mga problema sa kurason. Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala isla kabalo nga, dugay na gali isla high blood.
12: Uh-huh.
11: Kaya wala ka pa-check up. Uh-huh. Ang mga rason gani nga, kinahanglan niya, adlaw-adlaw magpa-check up, gid. Especially sa imong blood pressure. Kaya kung ulihi mo na balaan, way na nagdako ng imong kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
2: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang produce ang at ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat nga mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, drat na siya, gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
11: Pero kung basanti ang imo nga lawas sang antioxidant, kung ngahalin bastante, sa DTX 500,
2: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik na sa imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
11: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
3: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabarain ni sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
11: Plakaon mo muna para, no?
3: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is gina-vasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
11: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
3: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
11: Yes. Sa so, ibagin yung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
10: Oh, sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sina ining natog pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na sir, boing nabalik-balik. Kaya yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mga high blood. Tungon sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
12: Which
10: no?
12: is a powerful antioxidant as well.
10: Na ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa pagkaon, no?
11: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na ka
10: ulo ka pungkan no
11: pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan kag,
10: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayara kita sang vitamin C sempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
11: damo na sanat, ha?
10: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
6: Kung avocado ka o nga avocado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. May mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Imagine la, gainom ka DTX 500, gainom ka MITC, plus pamanan mo sa mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
13: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra ngabugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
14: Ilay-ilay dila cross taas ang akon nga sugar 375
15: sa nag-inom ka
16: DTX 500
15: dira dala subong imo sugar
14: tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80 DTX 500 nag
13: DTX 500
6: kadto ta sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka ginom sining DTX 500 Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: Thank you Dr. Ramil, medyo na excited ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
6: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
10: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
6: Ah, amo na gusto ko.
10: Oo, hubin
6: lang. Sarboy ng hubin ka pa bala. Oo, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
10: Oo, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood sir.
3: Hindi magpalya, hindi mahina.
10: So kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
6: Kung hubin ang korason, kung hubin ang tsura mo.
17: Oh, correct na.
10: Oh, correct.
6: So, kung gusto kaya maghubin tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantaw lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas, di puno man sa antioxidant, di ba?
10: Correct.
6: Di kita subong, do hindi na mahilig magkaon damo gulay, di na mahilig magkaon prutas.
10: Oy, kamahal man Dok Ramil.
6: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dere ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dere sa kalibutan. Sir Boy, dugang ang mga health benefits.
15: Ang nami sa DTX 500, may kampyon ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pag kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungod sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi. Kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
6: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga palainom DTX 500, Mighty C kag Pure C, siyempre, malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason. Pwede maguba ang imo nga kidney. Pwede di na magtindog si Manoy.
11: Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang manoy.
15: Makabulag.
11: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market sir boy, inya ikaw galihang kuan damo kalamay.
15: Ikaw galihang gahort
11: mas pinakadelikado matabo. Kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom ITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imutiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
16: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
17: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test?
17: Ilan tong score gani?
18: 470.
17: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
18: Ilan na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500.
11: Pero importante din sir boy ang ano?
15: Hamot ilok mo.
11: Hamot ilok mo.
15: Hamot ka no?
11: DTX herbal soap.
15: Nga gin pabakod, nga gin pahamot pagid no.
11: Amo na na ang ihabon naton sir boy kung maligo.
15: Ay oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
11: especially sa guwa.
15: DTX soap ka na.
11: Yes,
15: no?
11: Hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
15: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat maputi kay ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
11: Ang kape nga may antioxidant oxam, pero may ginato gina-recommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo no.
19: Yes, DTX coffee mix.
11: DTX coffee mix.
19: Antioxidant ta.
11: May amarguso.
19: Mga bitati piliun ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan sir boy, nagapatapos na paligo, tinlo nang lawas mo kinalan. Tinloan mo man ang imo nga mga selula. Tumarka
11: may amarguso, may disugard sugared cane.
19: Yes, DTX coffee mix.
11: DTX coffee mix sir boy.
15: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo...
11: Amo ning kape, sir boy, nga ang sugar, ya, sugar-free.
15: Sugar-free.
11: Dili free sugar.
15: Hindi siya, hindi ni siya kung nagtawag nga table sugar ang ginputang.
19: Stevia, sir boy.
11: DTX
15: from South
11: premium.
15: America, no?
11: DTX
15: premium coffee.
11: Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
15: Si Sir Kevin, niya may ari niya may ginadugan pag ini sa DTX premium. Ano ni ginapuga mo Sir Kevin?
3: Ginapugaan namon sang duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 Bio sa DTX premium, no, Mr. Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay na naga-creamy
11: pag ganam siya.
3: No? Naganam, no. Luwas sa naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
11: bulletproof coffee na eh.
3: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio. So,
20: amo na suggest nato Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo kape, kampyo ng epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kabloka, ang liniment nga santon, i-upgrade man na.
15: Oo. Yung ano nangalan niya na son?
20: Siyempre, DTX 500 liniment.
15: Wow.
20: Bantayan.
15: DTX 500.
20: Ano na change na. Kung may ara man amo na, tindi na na amon nga produkto.
3: Mas gin pa epektibo.
15: Mas gin epektibo.
20: Yes. So, amo na, bantayan ang mga produkto naton nga palaboto.
21: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
22: Di na kano. Ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
23: Sisa, kapila ka mag-ibig sa DTX 500?
22: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
23: Subong, kamusta?
22: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
21: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
24: Ako galay sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Kag subong kanami sa kon paminsara.
21: Mighty C mapalit sa mga butika.
26: Para sa libreng check-up, bisita lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
20: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
15: Talk ni Doc. Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
20: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong mga selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40%, Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
15: Meaning pa,
20: si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gituag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila maging tsindihanay.
15: Hindi mag-tsindihanay.
20: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Klinika D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya Klinika D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong selula. Di may MCT pagin, Sir Boy, para maabsorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gituag D3 Bio, kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time, siya ang gagwardya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sa kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
15: Correct, no? That's the effect of D3 bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala, kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 bio.
20: Sa klinika D3 bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
15: Napag-gabi no? Ka-importante.
20: Ginaprotektahan niya ang buhi
15: nga selula.
20: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membranes, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapaguwa nga higko halin sa sulod.
15: Correct.
20: No?
15: Tinilipon na sa patay si Lula.
20: Ah, ti imagine lang kung di mo paguwaon.
0: Pati din mo, Doc, exposed,
20: oh,
0: no?
20: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, pagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio. Problema sa pagkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
1: May TC. Mapanis sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Kadto sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
15: Wow.
20: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti may ara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
15: Wow.
20: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sports, no?
15: Oh.
20: That's why ibagid kung adlaw-adlaw kag inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag syempre nabalaan nato nga may inhibit pa gid niya ang mga virus mga kagaw nga HIV. According sa gitwag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pa gid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw nimo ginainom ang di Tribayo?
19: Ang isa pa gid sir boy kanan mi ang sa Clinica di Tribayo kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo sir boy,
20: no?
19: Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nga tumar gali sa D3Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, sir boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman ang muna mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara. No, kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
15: Kung baga,
19: pin kang hormone, sir boy.
15: Sir Kevin, ano pagit?
3: Ang manubo nga number of chain, sir boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Klinika di Tribayo. No? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why naga-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, naga-D3Bio, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga demensya kag Alzheimer's disease.
20: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw kag inom di Tribayo, hindi ka malipaton, sir boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: Ako si Karen, nandang mong isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sama sami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jade. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabasa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM
10: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, top of the hour news break.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 9:36 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, nagkanselar sang biyahe ang pila ka mga salakyan pang dagat halin sa Iloilo, Guimaras, Bacolod City, Negros Occidental, kag vice versa. Base sa Sea Travel Advisory sang Coast Guard District Western Visayas, ang mga nagkanselar sang scheduled trip amo ang mga masunod. MVLCT Senado kag MV Halili nga may rota nga bay ang Iloilo padulong sa Mantangan Port, Ibi Magalona, Negros Occidental. Nagkanselar man ang MV Wisam kag Montenegro Lines nga may rotang Iloilo Fast Cap Terminal padulong sa Bredco Port, Bacolod City. Nagkanselar man ang Montenegro Lines nga may rotang Lapus Wharf padulong sa Roro Terminal sa Jordan, Guimaras. Para sa Balita National, ginpabutyag ni Vice President Sara Duterte pinaagi sa iya speech sa ika-65th Patronal Fiesta sang natuan sa Surigao del Sur na untatan na ang pamulitika sa iya kagtagaan sang importansya ang kalinong katauhayan kagpagtimpong sang pungsod. Suno pa kay Duterte, dapat unahon sang mga opisyal ang paghatag sang mga trabaho palangabuhian kag maayong nga serbisyo sa mga pumuluyo sa baylo sang pamulitika. Samtang, ginpanumduman man sang Vice Presidente ang mga ginikanan nga suportahan ang pangabuhi sang ila pamilya kag giningganyo man ang mga kabataan nga tapuson ang ila pag-eskwela kag padayunon ang pagkadisiplinado. Para sa Balita International, ginreport sang International Organization for Independent Tankers Owners nga dako ang ginubo sang numero sa mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Kasunod sang paglala sang tensyon sa rehiyon. Halin sa masobra 130 ka barko kada adlaw antes nagsugod ang kagamo sa rehiyon. Yara na lang sa single digit ang numero sang mga barko nga nagagamit sang ruta agud makalabay sa Strait of Hormuz. Natabo ini matapos ang liwat nga pagbinalusay sang airstrike sang Estados Unidos kag Iran sang Miyerkules kag Huwebes. Ang oras las 9:39 na sa aga. Ang K5 Top of the R News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline base nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensyado gid perme. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka-K5 student intern Just for Incarges para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso!
16: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
17: Wow!
16: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: gagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Lagi chansa nga makagawa ko di.
2: O ti ba tuna na lang adri ka na ng guru asta mabugtuan sa ginhawa.
1: Oh.
2: Ay, amo ginagurong imo kapalaran jaguar muskwan.
1: Abi ko gani kung makagawa na ko di pagi kay Bus Norbing. Galit kay, wala man ni piho.
2: Ay, hindi na balita. Masakitan ka lang jaguar muskwan. Ang importante, ang acceptance,
1: Ano nang acceptance man?
2: Nga, diri ka lang itkutob, Diri ka lang hasta ang imo kabuhi.
1: Nga, sa desubo-subo, no?

0: balita nga nakapangutang ka naman sa Changi, no? Hindi man ayhan party sa diskarte mo sa Tupad Tabalay, agud makakwarta ka naman.
1: Ay sus, boss. Hindi ah. Ang balita, kuya boss, may mga senador ko, no? Nga madugang, nga mapriso.
0: Tiop dito. Ay, amo nagle?
1: Oo, boss. Prisoon sila, boss. Kay may kaso sila, may sala sa ila, boss.
0: Boy Ramon.
1: Boss.
0: Hinay-hinay lang ta. Hindi na magusgar dayon. Kung may kaso, kurte ang mabuot. Kung may sala o kung wala.
1: Pero, boss, sa politika, ya, wala na kurte-kurte, ah. Basta kontra ka, tiwasan ka gidya.
0: Oh.
1: Daambo na gidya nag-istorya sa kalye, boss. May iban gani nga napriso. Kagang iban, sigurado na sila nga mapriso na gid.
0: Amo gid ang problema, subong eh. Kay basta hindi ka magupod sa partido, wala ka na partida, priso ka pa. Kung ako be,
1: oh, boss?
0: Kung amo man lang lang madangtan ko, maupod na lang ko, basta hindi lang ko mapriso. Ay, magamo na ba si posibligid yung may mapriso naman nga senador?
1: Boss,
0: Basi
1: mapaktan mo ko sino pagidayhan ang masunod nga mapriso?
0: Ay, hindi ta na inayapagpaktun para mon.
1: Huh?
0: Basi ka, kita man niya mapriso sa sobra, takapakot-pakot kag kun sa laplaw.
1: Amugid, boss. Mas maayo pa mga pitanay, boss.
0: Ikaw mabayad?
1: Eh, boss? Nga ako naman.
0: Kay ikaw man ang may dala nga balita.
1: Ala, boss. Mas mahal pagaling balita kaysa kape.
0: Hoy, ikaw ang kabalo sa balita. Dapat ikaw man ang kabalo magbayad sang kape.
1: Nye! Sa dalagay, no?

Maayugid ang ginahimo ni Ibusman Ribulta nga pagpangdisog kag pangpahog sa mga sutab ng mga senador. Kita buhay, may naglukso na. Isa na dira si Chisi Escordero. Hindi siya maglukso, mapriso siya. Kad kun mapriso siya, basi kun damo ang matukre sa uyabya nga si Diamond, ibang listahan. Amo na nga dapat upod na lang siya sa dapyasang balon para hindi siya maanod. Wala sila may mahimo sa kunya. Kay nga hawak kuya ang bit. Kag makasiling kagid nga, oh lala baby, para lang sayo ang giling-giling ko. Kanami lang gali sa kabuhi sa isa ka presidente ah. Ang tanan, makaya mo'y muon, basta may malita ka lang. Mangalaway Japon, iban nga congressman, kag ang mga senador sa malita eh. Kag ang kanami lang getsubong, kay wala may mareklamo sa akon sa palagwaon sa TV. Arap lang sikat nga palagwaon sa TV, nga isugid mo kay Tulpox. Anong pagsugid nila kay ara na sakon pag ginahom ang Tulpox brother? Sadya-sadya yun.

0: Migo, kulatoy?
1: Ah, Migo, bongkoy nga daw, seryoso ka subungaw.
0: Hindi bala, may assignment ta sa Sunday school, tanga lunes ang klase.
1: Ay, ano to gani, Meg?
0: Sulaton ta ko nung ato nandom sa kabuhi.
1: Ay, ovali, no? Hala, dumduman ko na, Meg. Ba mo nang kalam ko, dumalipat pa ko ako. Ako yung Meg, handom ko manging astronaut.
0: Astronaut? Nga naman, Meg.
1: Ay, tigusta ko yung makadto sa bulan mo.
0: Yogs, hindi ka gani ka balong magsaka sa lube, sa bulan pagidya.
1: Hala, ikaw yung Meg, ha? Ano yung handom mo, Meg?
0: Hmm? Gusto ko manging doktor.
1: Ala, nami na, Meg. Para makabuli ka sa masakiton.
0: Hindi, ha?
1: Di para sa ano manggali?
0: Para libreng pa-check-up ko kung magmasakit ko.
1: Nga, pati mo pa na, Meg. Libre yun mo pa ba?
0: Oh, Meg. Handa mo na na, Meg. Wala mo na bayad. Amo na, Meg, nga libre lang magandom.
1: Uh-huh.
0: Amo gani nga mas manami pagid nga gahandom ka sang libre. Kaya, Meg, hindi kaya magdoktor?
1: Ay, hindi na, Meg.
0: Nga man daw.
1: Pasibla sa akon, pamapasik up sang libre, pilakadlaw-blaw. Pasibisan may income ka na bala, Meg.
0: Mm.
1: Papalibre ka pa Japon kung magpasik up ka.
0: La, sadya-sadya, you know?

0: 3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Magabuti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Magabuti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis mo.
5: TDX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali. Gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
15: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman
2: for Man.
0: Extend Food Supplement for Man.
16: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
5: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500.

0: Oy, Venus, naano ka?
1: Mami?
0: Nga daw lutang ka naman, haw?
1: Wala man, mami, ah.
0: Ay, hindi ko pagbutigi, ha? Kagina pa balaga tulok ikaw sa bintana. Anong ginatulok mo da? Mga pispis nga galabay?
1: Dire lang kung matanaw, ah. Gun makapaminsar ko sa maayo.
0: Aba! Hoy, Venus, ano gid bala ang natabo sa imo, ha?
1: Kwan, mami. Daw hindi ko naging mapunggan.
0: Ay, ano na? Hindi mo mapunggan ang hilanat mo?
1: Hindi, mami, ah.
0: Di ano man gali?
1: Ang gugma ko kay Jupiter.
0: Ay, sus! Ah, amo gali? Nga gaaso-aso kasubong?
1: Ano nga gaaso-aso, mami man?
0: Oo, daw kalan ka nga ginadabukan nga gaaso-aso. Nga amugid lang na ang rason, amugid na dayon ang reaksyon mo, subong man. Ano? Nakadesisyon ka na nga mamanahaw?
1: Oo, mami. Ang manajapo ng pagkatuan eh.
0: Ay, hindi ka magsilinga, nakatulon ka na sang bula. Kag si Jupiter naman ang may kahimuan.
1: Wala, mami, ah.
0: Ote! Nga daw maano kagid mamana sa iya, ha?
1: Alangan man, mami, nga. Ang pamanahon ko, si Tito Bantol. Kalain pa ginayaguro, eh.
0: Agoy!
1: Tinasturaan si Jupiter na lang kay siya nga akong nga karelasyon.
0: Siguro! Gaamo ka na ho. Kapila na guro matukrian ni Jupiter ng ano.
1: Mami, ah. Uy, kapila na.
0: Ano?
1: Ay, aangbot ko si Lingon. Kapila ko na siya ginabalibaran kay ti. Hindi man kami kasado, hindi ba lang?
0: Aw, ah. Ati, sadya-sadya, eh, no?

0: Hey, Kabongkoy. May ibang pakukulingan doon.
1: Kaganoy na, Meg?
0: Mangin milyonaryo.
1: Paano, Meg?
0: Mangita ko sang manggan, Meg.
1: Sada nga mangita, Meg?
0: Sa likod sa Amon Balay.
1: Di, may makita ka man doon, wow.
0: Oh, Meg, eh. Isa ka si Nilas, kagdua ka tansan.
1: Abi ko manggan ang pangitaon mo, Meg.
0: Di, manggan mo na, Meg. Lagi na pangita ni Nanay Marites ang iyo sinila sang tatlo na kabulan.
1: Hala? Ako ulit, Meg.
0: O, oh, ano imo yan?
1: May bago naman kung handom, ha?
0: Diyan naman handom mo yan?
1: Mangin maestro,
0: ha? Nga man, Meg.
1: Kay gusto ko ako naman ang mamangkot.
0: Abi ko, para ikaw naman ang magdudla, Meg.
1: Hindi, Meg. Para hindi na ako magsabat. Kita mo sa bongga, hindi pata maestro?
0: Mm-mm.
1: Nagpalibog pata isang isa bata sa assignment sa Sunday school nga Lunes ang klase.
0: At yala, sadya-sadya, no?
1: Wah!

0: son discol.
1: Wala lang tabala English anay.
0: Ay, last ko lang to nga English, hindi ka pagalikabalo.
1: Hindi eh. Paano ko nakabalo mag-English man?
0: Nakita ko lang sa likod pertaan sa tong classroom ah. Ano pa? Kinsa ulo ko kagin mamangkot si Mom.
1: Ay, galit ka?
0: Naen? Namitani. Lunis naman sa bong, no?
1: Para makatuon naman ta?
0: Hindi ah. Good. May hatagay naman to pagkaon eh. Para sa kunya? Bala, nada hindi ko mag-alam sa Sunday school. Basta, mabusog lang kuya. Ayos na. Food is life na, Dani.
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?

yan! Sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso! Kumus?

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Pedro, ngalate ka na naman sa klase.
3: Balan mo mami, nadulaan kayo na nga lalaki sa dalang kinintos.
2: Baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
3: Wala mama. Kadugay, abiso yung magaling. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
1: Hey! Ha!

0: libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, changing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: 88.7 K5 News FM, Iloilo. Top Pumpy Hour News Break.
5: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Oras sa Pilipinas, las 10:33 na sa aga. Iyari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa aton balita lokal, suspendido ang klase sa pila ka mga kabanuhanan kag syudad sang Iloilo subong nga Biyernes. Hulyo 10, 2026, bangod sa malain nga tiempo. Lakip sa mga nasuspende, amo ang mga masunod. Iloilo City Preschool to High School, Alimudian, All Levels, San Joaquin, All Levels, Tigbawan, All Levels. Padayon naman nga nagpanugyan ang mga Weather Bureau nga magbantay sa lakat sang panahon. Para sa balita national, wala sang employer-employee relationship sa tunga sang universidad kag-anay Coach Tab Baldwin. Inasuno sa abogado sang Ateneo sa nagapadayon nga hearing sang Department of Labor and Employment. Ang hearing amo ang proseso agud ipaathag kung ano gid man ang matuod nga employment status ni Baldwin. Angot sini, wala naman nagtambong si Baldwin sa hearing. Kagamuman ang presidente sang Ateneo nga si Father Roberto C. Yap. Sa diin nagrepresentar sa ilang mga abogado nga Sunday Attorney Felipe Kimbo kag Attorney Krishna Santos. Para sa aton balita international, padayon ang pagpangatake sang Ukraine sa Crimea nga isa ka rehiyon nga ginangkon sang Russia sang 2014. Sunod sa mga report, gin-target sang Ukraine ang mga dalanon Taytay kag mga ruta sa dagat nga nagadala sang supply sang krudo sa Crimea. Ina nga pagpangatake ang gintawag sang Ukraine nga logistics lockdown. Isa ka estratehiya agud punggan ukon pahinayon ang pag-abot sang pagwa sang mga supply kagamitan kag mga produkto nga kontrol sang Russia sa Crimea. Ang oras, las 10:35 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog na alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas sa resistensyado gid perme. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag mga product centers ni Dr. Mil Uy. Ini si ka-K5 Sunat Intern Edeline Alcalde. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
8: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Kampyon sa balita.
11: Kampyon sa music.
12: Kampyon sa kalingawan.
13: Kampyon sa serbisyo publiko.
14: K5.
15: K5.
16: K5.
17: K5.
18: K5 News FM.
19: 88.7.
18: Kampyon!

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa music, kampyon sa kalingawan, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM.
0: 88.7
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana. Di mo magtambay, di mo magtapik da sa mga kaugatan. Tingala mga ga-traffic na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagpa-contract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
5: Magnesium sa
4: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balindocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginakonvert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, ginakonvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
7: Kampiyon.
4: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
7: May turbo boost na lapad pang highway, no?
4: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
7: Kampiyon. Sa rurot gita.
4: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga inom da plain D3, mag D3 Bio na.
2: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Pagkats, magabuti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio!
9: K5! News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kaginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Na. Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
4: 11 Mbps.

0: Maulanon, maulanon, Yaga! Mga kakikifive! Basa ka mo dahil! Namigin man kung basa. Pero halong kung basa, ah. Oh, slippery, slippery when wet. Madanlog kung basa. Di subong nga panahon ni, dapat ni, kung basa. Halong-halong gid. Ang maniho ka sa salakyan mo, motorsiklo mo, bisiklita mo. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang kay madanlog. Budlay kon makadanlog. Wala sang spare parts ang human body. Mabulubog na ang atong sini nga panahon. Subong nga panahon sini mga kaki-five nga maulanon. Dapat nga mag-inom kita gid sang D3 Bio. Ang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kag subong man parisa naton sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ay nagapabasko gini sang aton sini nga immune system, nagapabasko gini sang aton sini nga resistensya. Sang lawas kontra sa mga balatian.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Si naghina pagid. Di ba si severe tropical storm na lang ni si Inday? Kaya naghina naman, naghina. Kag ang pagulan-ulan, dala ini sang southwest monsoon o kon habagat. Di ang habagat, nag-display sang kapin sa 117 mil ka mga learners o kon mga pupils kag mga students. Kay madamo nga mga eskulahan sa Western Visayas ang nagsuspend sang face-to-face nga klase subong adlaw. Ginrekomendar ang another mode of learning. Di wala sang klase subong ha, bangon sang malain nga panahon bla. Sa kwan lang ini no, sa Western Visayas. Suno sa Department of Education Region 6 gin-activate nila ang Emergency Learning Continuity Program. Akon sa diin 117,296 ka mga learners ang apektuhan sa class suspension sa 489 ka mga pang-publiko nga eskulahan sa mga kabanawanan sang probinsya sang Antique. Tagsubong man sa Iloilo. Ang dako nga impact sini ang na-record sa Antique nga kung sa din 160 ka mga learners ang na-displace o kung bangon sa mga klase kagkapin sa 10,000 636 ka mga learners sa Iloilo ang nag-shift sa regular classroom instruction. Ang suspension sa face-to-face nga klase ang inmando sa mga concerned na mga local government units base sa prevailing weather condition sa ilas ni natungdan nga mga areas of responsibilities. Suno sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA nag-clarified niya ang Western Visayas ang hindi alagyan o kon hindi magyan sang Typhoon Inday apang ini naka-experiensya kita kag ginaexpektar ang pagpabaskog sang southwest monsoon o kon habagat na makadala sang moderate to heavy rains sa bilog nga Region 6 alin kahapon July 9 kag asta pa inibuhas sa July 11 Sabado. Bangod sini para ma-insure ang learning sang aton mga learners despite sang disruption. Ang Department of Education nag-implementar sang alternative delivery mode of learning sa idalom sa ginatawag nga hinga. Hinga Learning Continuity Framework. As provided in sa DepEd Order number 014 Series of 2026. O kon ang guidance ang learning continuity in time on or in case of emergency. Ang policy nag-adapt sang Hayo, Hinay, Hinga, Hinto Learning Continuity Framework. Hayo, Hinay, Hinga, Hinto. Sabi no? Apat ka H ini no? Hayo, Hinay, Hinga, Hinto Learning Continuity Framework. Ang guidance o kung guide sa mga eskwelahan sa pag-sustain sang education before, during, and after emergencies. Samtang nga nag-hatag kita protection sa welfare, pag-safety sa mga learners, teachers, and other DepEd personnel. Sa ilalom sa sining framework, ang hayo, kung nagapadayon ini, ka nagapahanugot sa regular nga face-to-face classes, kung ang mga learners, ka mga teachers, remain physically safe, emotionally stable, and ready for learning. Samtang ang hinay naman, SN provides ang ginatawag nga flexible learning through online synchronous classes, digital and printed modules, broadcast materials, and learning packets during sang minor to moderate nga disruptions. Samtang ang hinga naman o kon check-in, significantly nagabuhin ini sang academic demands during sang more serious emergencies, samtang nga gina-prioritize ang mga learners ang ila sining physical, psychological, kag social, emotional well-being. Ang hinto naman o stop, completely nagasuspend sang academic instruction during extreme emergencies. Ang DepEd nagpahayag nga affected nga mga learners and mga teachers sa ilalom sang highest emergency level kinanglan nga makabaton sang mental health kag psychological support including ang psychological first aid. The order also nag-authorize sa mga eskwelahan sa pag-coordinate closely sa mga school division superintendents, local government units, ang pag-implementar sa granular class suspension base sa actual community conditions, sa pag-minimize ang unnecessary disruption sa mga areas nga magapabilin nga maging safe ang mga estudyante, mga manunodlo, kag subuman ang mga school personnel. Amo ini ang gina-implement subong, no? Kag other mode of learning or ginatawag nilang modular or online classes para mapadayon ang pagtuon sang aton sininga mga estudyante, sa mga pupils sa mga elementary schools.

oras sa aton nga pagpangalagad, las 11:17 na. Las 11:17 na, padayon kamo nga nagpamati diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. May tigulang agin na patay dito sa Pasig City naman. Ano daw kagarot sa Pasig City?

0: Tigulang na niyo kay manog senior citizen na kunog yung tiro patay. Sa iya sining aproyan dito sa Pasay City. Standby pagbalik ta dugay-dugay ha. Dari sa aton yung pangpangalaga dupod sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Pagkatapos kid lamang sini mga Kaki 5, standby. Magabalik kita dugay-dugay.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold.
4: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal ang butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: DC. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
9: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
11: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro ka pulkatol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplanta na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatindo sa imo atay.
23: Basta tindo ang atay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pa lang
3: ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
2: kaga kontrolar
3: sa Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
3: Masal rikas.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: 11 Mbps.
9: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad ng mga K5 dari sa 11 Mbps. Mga balita ka public service sa K5 News FM Iloilo. Ay check na nato ang report ni K5 Karen Badilla. May katanan sining tigulang to sa Pasig City ang ipatay. Sa iya sining apuloyan, wala daw kadamo sa mga nagkakatabo sa mong sa Pasig City. Ha? Check the report ni K5 Karen Badilla.
8: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
9: K5 Karen.
10: K5 John, dead on the spot ang 59 anyos nga lalaki. Actually, na ni siya K5 John, ma senior citizen na ni siya sa sininga Oktubre. Based dere sa interview naton sa iya utod K5 John, nga si alias Inday, sang Julio 8, last ni nga nakitaan nila nga buhi ang iya nga magulang nga lalaki. Ang gabi, K5 John, no? Kay tinaga-upod-upod ni sila inom sang iyang bayaw. Ang ining victim K5 dyan amo ini si Jerry Gumban kag ang iya nga trabaho nagapanguling ini K5 dyan dira sa syudad sang Pasi. Suno sa kay alias Inday, July 8 sang gabi nagainom-inom pa ni si Jerry upod ang bayaw niya bali ang bana ni alias Inday. O galing, siguro mga pasado na ni alas 11, nagagaday na ni ang duha K5 dyan nga magtulog. Tinagsulod na ni sila sa ilang balay, dira sa may Sityo Lunoy sa Barangay Kabunga, Pasig City, K5 dyan. O, pero ining si Jerry, dira na da siya permi K5 dyan, nagatulog sa may balkonahe. Ang ginahigdaan niya ni kita mo na ang rattan K5 dyan nga laban na balangado bangko nga pwede mo mahimo nga hiligdaan. Dira na siya nagatulog kag sang last nila nga nakita nagahayang ini siya K5 dyan, no? Kung sa diin ang iya nga ulo ara lapit sa may pertahan, then ang tiil niya ara sa may steel matting or ang gate nila K5 dyan kay ano ni ang sa may balkonahe nila K5 dyan. Close man ni siya, galing kay ang kumbaga ang pader bala K5 dyan sang ilang balkonahe still matting. Tinagatabon lang dito nga nakitaan ta K5 dyan ang ining color black na dutela siya bala nga ti pwede kagyapon tamuaon sang tawo kung may magsulod dira sa ilayang ugsaran K5 dyan. Pasado alas 12 ang ginabanta, 12:50 a.m. July 9, nakibot ini kanday alias Inday ang duha niya kabata kag ang iyang bana K5 dyan nga nagakatulog dito ya sa sulod sang kwarto nila sa ilang balay nga may naglupok nga iya sa ang ano itawag pusil K5 dyan. No, una wala sila nagwa, naghapa ni ang duha ni ang kanday alias Inday kag ang iyang bana kag ang isa nila kabata nga lalaki siguro mga ginpalabutan niya mga pilahan lang ka minutos kay para bala masiguro man ang iyang safety K5 dyan, no? Sang gintamwa niya dito sa may balkonahe, nakita niya ang iyang tiyo nga duguon na kag wala na nagahulag. Pero ang magluwas ni sa nabatian nila nga lupok sang pusil, nabatian man nila nga nagsido ang iya ang ako ng ilang atiyo ang ining si Jerry K5 dyan, no? Tisang nakita na tong natiruhan ining si Jerry nagdalaga na ninda yon pagwa si alias Win ang hinablos nga nakakita siya nga tiyo pag nagpangayo sang bulig sa iba nila nga himata kag kasilingan K5 diyan no kag tinagpatawag na dayon sang pulis sa PASI kag sang scene of the crime operatives kag na recover dito sa crime scene ang isa ka bala sang 12 gauge shotgun K5 diyan kag based man diri sa autopsy result ni sa bangkay ni Jerry Gumban ang ginabanta 4 yard niya ang kalayoon K5 diyan sang pagtiro ka suspect sa lawas mismo sang victim K5 diyan no kaya ang iya ni nga igo sa tiyan yati sa pagbukad hindi siya mo siling kawasak so posible suno sa medical legal officer nga may kalayoon ni gawa ang suspect K5 diyan ti sa subong ang suno sa kay alias Inday kag sa kabataan mismo sang suspect why gid sila sang idea kung sino ni ang suspect kag kung ano ang motibo sa pagpatay sa kay Jerry Gumban K5 diyan kay ti kung ang bata niya pa nga ara dito kaina K5 diyan aminado man siya nga may pagkasupladuhon ang iya nga amay pero wala gid sila idea kung sino ni ang last nga nakontra sang ila nga tatay K5 diyan kag tina-interview taman si Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III ang hepe sang Pasig City Police Station ongoing man ang ilang investigation K5 diyan.
9: Ano ang trabaho sini sang biktima?
10: Gapanguling.
9: Panguling lang siya. Sa din natabo ni ano nga barangay?
10: Ang Sityo Lunoy Barangay Kabunga K5 diyan.
9: Oh, kagabi ilang natabo?
10: Ang July 9.
9: July 9.
10: Ang gabi, yes.
9: Kagabi? July ano July 9 na?
10: Yes, kagahon.
9: Kagahon. Sa Barangay Kabunga.
10: Yes.
9: Okay. Maluwas na nung maluwas ka nagapanguling ano paginagiban nga mga trabaho niya panguma
10: wala naman kay 5 diyan no nagapanguling ini siya okay. Suno sa iyang utod pero do mga binulan pa lang ni siya nga nagstay dira sa Sityo Lunoy kay dati diri siya nag-star sa may Pavia kay tibulag ini siya sa asawa niya bala kay 5 diyan pero iyang asawa ara sa Saudi Arabia
9: okay.
10: Dan ang iyang kabataan dere sa may Santa Barbara nagapuyo kay 5 Janti siya ining si Jerry Gumban since nga close to sila ni alias Inday ang iyang utod dito siya nagatiner kay 5 Jan.
9: Okay. So ano ang pilas niya? Tugas sa pagkatiro.
10: Yes.
9: Pila ka bilog pilas?
10: Isa kay 5 Jan patay ang igo niya sa iyang atyan.
9: Okay. So ang suspect ano sa may bulo balkon siya ga uligda?
10: Yes, correct, K5 dyan.
9: Okay, so kitaon siya sa sagwa sa balay? O kung may kudal ang balay?
10: May pagina, pagadto da dito K5 dyan, kung halin kagid sa may dalan, malakat ka ni mga siguro ginabanta 20 to 30 meters.
9: Okay.
10: Oo, 20 to 30 meters K5 dyan.
9: Then so halin sa dalan, bot silingon nga pag sa dalan ka, lakton mo pa mga 30 meters sa ilabalay.
10: Yes, K5 dyan. Ang kilid niya, katuluhan.
9: Okay.
10: And ang sa likod, punong K5 dyan.
9: Punong?
10: Oo.
9: Punong?
10: Oo, correct.
9: Dito may man punong sa...
10: May...
9: Basikon, isdala ko ro. Basikon mga pantatan na muna, kung tilapyahan.
10: Ah, uma, I'm sorry. Sorry,
9: oh,
10: may misa siyudad mo.
9: O, kwanabi daw, may kinahon sang uma. Humayan.
10: Nga ginaaraduhan.
9: Ah, okay. Tingalaman ko nga daw ay man punong-punong sa pasi mo.
10: Sorry,
9: again. So, kwan daw, pero ang surprise na daw, pero pariho man mo.
10: Oo.
9: Ang puno nga may kwan man, may, ano kani panawag sini, may alagyan kabla ko maglibot kabla. May kahon.
10: Oo, yes.
9: Oo, so muna nga kung may tubi, ito punong eh. Pero ina may tubi, ginatamnan sang humay. Humayan.
10: Oh,
9: kaya kung kanini ko punong, basi kung pantatan, kung tilapyahan ba. Pero humayan.
10: Oo, humayan.
9: Okay.
10: Kaya dito sa ubos na, way na to sa iban nga panimalay, based sa ito ni observation, K5 dyan, sila lang gid. Pero dito sa may babaw, timayara na to Changi, K5 dyan.
9: So why isang ano why isang ginatawag nga mga kaiping da nga ginasuspitsahan nila
10: negative K5 diyan kay ti ang why gid sila nakahibalo kay ano man eh ang why man ni nakamuno ang victim sa ila kun may kontra siya K5 diyan
9: kay bag-o pa lang da siya
10: oo binulan pa lang gid da siya
9: pinakmilog ka bataan niya
10: apat K5 dyan.
9: Arisa, Santa Barbara, Pabia, Subong.
10: Yes, Pabia, yes,
9: okay. Kaya ang sawa niya, Bulagay sila.
10: Oo.
9: Ato sa Saudi.
10: Sa Saudi, yes, correct.
9: Okay, so nagpauli siya, Bin, nagkanto siya sa lugar sang utod niya nga babae.
10: Mm-mm.
9: Dira sa Barangay Kabunga.
10: Yes.
9: Okay. So anong latest investigation? May mga persons of interest ng Pasi Police Station?
10: Sa Subong, wala pa gid sang may matudlo, no, nga suspect or person of interest ang Pasi City Police Station K5 John. Mayara kita dira sang statement ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III ang hepe sang Pasi City Police Station.
9: Matianta K5 Pol si Police Lieutenant Colonel Magbanwa, no, ang chief of police sang Pasi City Police Station, no? Kay ti daw nang ligad to, may ginpatay man to nga mag-asawa to sa Barangay Salngan. May asawa nga gin haboy kuno sang binangon sa Hagimitan. Ano mga daw damo sumong mga krimen nga katabo sa Pasi City aw? Ara na K5 Paul. Please proceed.
0: Sir, ano ang inyo latest investigation subong sir sa shooting incident nga natabo sa may sityo Lunoy sa Barangay Kabunga?
11: Yes ma'am, no. So ang sang aton nga latest investigation subong sa may natabo kahapon ang kaagaon sa sityo Lunoy sa may Barangay Kabunga, Pasig City. Ano pa lang ma'am, sa subong iskinatipon naton ang aton nga mga ebidensya magamit gid naton sa ginahulag naton nga investigasyon para makabulig kag makatugon kag maka-identify kang suspect naton nga naghimo sa pagtiro sa aton nga biktima nga senior citizen.
0: Oh, sir, ang bali ang ining family sir wala nakabuya nga basi ang biktima may kontra siya dati or may nakabais.
11: Yes ma'am, isa pa na amo man ang isa nga ginatipon kang aton nga investigator ang background kang aton nga biktima antes natabo tong pagtiro sa iya. Kaya ang isa nga na hibaloan naton is daw mga sobra 1 month pa lang man siya na nakabalik da sa Barangay Kabunga. Kaya daw sa Pabia ni siya nag-ubra daw before siya magbalik sa Kabunga, ma'am.
0: Oo, wala man niya record ang so, ang victim, sir, no?
11: Amo pa nang isa mga ginatipon man naton ang mga background kang aton nga biktima para at least maangot naton.
0: Pero subong sir, mga mayara ka mo nga ginabanta abi kung pila kabilog ang suspect kung sa paglantaw niyo lang sa subong.
11: Hindi pa ginanap namon ma-determine gid ma'am kung depende sa kadamuan ka suspect kung isa or duwa or tatlo ma'am. So siguro pag matipon na ginamon kag maka ano lang gid ta kang mas kusog nga mga ebidensya kag mapamatud-an nga isa ang masundan naton kung pila gid man ang nagtiro to sa iya base man na sa ginambal ko kay nang iyang background ka biktima ang sa ginobrahan niya kung ano ang iya nga pagkataho wadat na nahimo ni siya kay pagtabo to is ang mga pamilya sa sulod to is gakatulog man mamong nakabati lang daw sila kalupok amo to pagwa nila isa kay nablos niya nakita niya na tiyo niya nga may igo naman.
0: Anong recoveries sir?
11: May na-recover tato nga bala kang 12 gauge shotgun ma'am. Then sa pagpadayon kang soko is may nakita nga wad ang do plastic kang ano ang naglupok nga ano ma'am.
0: Okay. Well, hindi nyo man ni sir ma-connect dito sa natabo sa may Salngan?
11: Separate. Iba ma'am. Iba man to yung sa Salngan nga incident ma'am.
0: Sige.
9: K5 ka rin?
10: K5 dyan.
9: Proceed.
10: K5 dyan.
9: Ano tong keep the change to?
10: Wala. Ano keep the change? Wala. Babala mo pal doon ni Dan subong si K5 McCoy.
9: Amo gani kay ti... Ano, may mid-year bonus mo, no?
10: Oo. Okay. Batian, Ged.
9: Batian? Oh.
10: Yeah, pero sa K5 dyan, no, ang ongoing tisulo sa kay Lieutenant Colonel Herman Magbanwa nga padayon ni ang ilang investigation K5 dyan, no, sa natabo nga krimen. Kahit kumadumduman sa kinalikdan nga sa July 5, ang pagkakun man to K5 dyan, may mag-asawa man ng senior citizen nga gintiro sa sulod man mismo sa ilang ugsaran sa may barangay Salngan man sa siyudad sang Pasi K5 dyan. Kaya ito ang ginalantaw sa kapulisan sa nga motibo away sa duta K5 dyan. Pinapagya. Pero on the rin subong sa may Kabunga, negative pa.
9: Kag ti daw layo na yung Kabunga kag Salngan mo.
10: Oo, correct.
9: Layo anay kon lapitan ay ti mo nay. Ti galing kay di mo daw damo kay sunod-sunod krimen sa Pasiao.
10: Amo gani ti gumadumduman to sa tinalikda ng DIY balaging
9: sulod. Oo.
10: Sunod man sang kawatan. Mm. Tapos amo na ni sunod-sunod nang shooting.
9: May asawa pang ginhaboy sang binango na igo sa kamot.
10: Oo, correct.
9: Bro, dakop to ya, pinamilya.
10: Mm-mm.
9: Ang sa DIY, persons of interest man asa sumong gapon.
10: Yes.
9: No. Tada sung simana, persons of interest man agapon. Asa tapos sa tuig. Kipab ka rin. Di pero galing may, kung ano ko gin-check man to sa suko. Di may mga, kwanto makita nila to mga fingerprints bla pamangkot kung may nakita sa fingerprints no nakita sang suko nakuha sang suko sanay sinuto
10: mm.
9: Kung may madakpan sila ng mga kawatan ti check nila na kung nagamatch eh
10: mm.
9: Di galing kay kuha isa sa mga madakpan alang-alang mo na ang scarin ba dili ay match nilang fingerprints to. Layo guro no layo kagwaay gid
10: layo gid
9: oh kagwaay gid.
10: Amo gani.
9: Sako diya si K5 Karin sa anniversary.
10: Gamo, yes, correct oh. K5 Jan.
9: Oo, oh, te.
10: Tintiyan mo na sa subong ang investigation sang aton nga kapulisan sa sunod-sunod man no, nga mga insidente diriya sa Pasig City K5 Jan.
9: Pani, oh, tatlo patay, no? May ginpatay nga mag-asawa, may ginpatay nga manog senior citizen na may gin kawatan nga DIY do it yourself DIY dira sa Pasig City tinaw ayaw no ay man gapon suspikaw eh antayin ta niya kung may aragin man ah kabay pang magpamangkot kita ti nakopan suspect pero kung nambal gani nga persons of interest daw ay tupa na
10: yes why pa.
9: Okay. Salamat kayo na, K5 Karen.
10: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Clinic

Ang ining aporsyon ginadulong sa inyo sa Clinica di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan nato na ang trakaso, hilanat si Pontia Cubo. Kung nagainom kita sa di Tribayo, adlaw-adlaw. Eh, ang di Tribayo may extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sa vitamin D3 nga maayo ini kontra sa mga bad bacteria, fungi, parasites kag mga viruses. Alikawan nato ang trakaso, hilanat si Pontia Cubo. Kung naka di Tribayo, kita adlaw-adlaw. Ang subong ka nag-aulan-ulan, bantayan naton ang aton sining lawas, kinanglan nga naka di Tribayo kita kag naka Mighty Sea, adlaw-adlaw. Kung naka-start kita sa Balaon, kaya matubig ang lugar nga paborito balayan sa Lamok, mataas lang aton hilanat, kaya may kaupot nga sakit sa ulo, pagsuka ka pala nakit sa kalawasan, may naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kagdugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani maginom ikaw sang di Tribayo. Ang di Tribayo ang superfood supplement. Agini mo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dinggi. Ang medium chain triglyceride. Alin sa extra virgin coconut oil nga parte sang di Tribayo ang ginahimo sang lawas nga monoglyceride. Isa na lang ginatawag ng monolaurin, ang monolaurin. Alin sa di Tribayo, ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo, kag pinaka-kusog, ng natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa di Tribayo, pinagi sa medium chain triglyceride sini, ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins, kinagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sa di Tribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium, ang gabulig man proseso sa platelet aggregation, ang malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dalas ang dengue virus. Likawan nga mag-stack sa tubing, wala sa taklob sa aton mga puluyan kapag inom kita sa di Tribayo. Di superfood supplement para layo sa dengue. Para isa na ito sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpapagon nga vitamin C para sa mga baskog na immune system, mga baskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga brati. Ang Mighty C kag di Tribayo, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. Order mo nang sisiapi, Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyong mga puluyan o kung magkanto ko mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, subong may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo until 3:30 p.m. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo sa Domingo. Kada Domingo, may libre nga consultation kag check-up sa Haro, Iloilo City. Diri sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Sa Pasig City, ara dira sa Salvation Street, Pasig City. Kada Webes, libre nga consultation kag check-up kag sumuman sa taga Northern Iloilo, Quinto Distrito. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ara na hamtang sa RGM sa building Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Maayong udto lang sa aton mga tagpalamati kay Sir Eugenio Palmares. Sir Eugenio Palmares, may good driver ko sang Budyong, 1984 to 1997. Shout out lang sa memory of the late Leo Dumagat in heaven. Thank you, good Mr. Eugenio Palmares. May good to man sa kay Chris Boyko Almohin. Chris Boyko Almohin dira sa shout out

0: lang kuno sa mga senior citizens sa Zone 5, Barangay Takasaro, Iloilo City. Kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Hong Kong. Kay Ma'am Rosemary Agramon. Kay Sir Alan Tukuyo. Alan Ortiga, Tukuyo, Giso, Kalinog, Iloilo. Mga constituents ni Mayor Iko Calvo. Kay Tristan Wyatt Gulay. Kay Sir Arman Bakukuay. Nga nagapanamuyawag siya sa mga kasibarangay sa Barangay Tinurian. Kag Barangay Sohuton, Barotac Nuevo, Iloilo. Kay Regina Gumakal, Regina Gumakil. Gamang pamati subong. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, dira sa Balabaguharo. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Kamig sa Vlog. Watching live sa ERM Builders sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Sa taga-barangay Balantangda. Kay Melvin Satonero. Melvin Satonero sa Barangay Bunta Talaharo, Mayong Odduman. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Mayong Oddugid. Kay Ma'am Bing sa PSJ, Ma'am Laura sa Makaysay, Ma'am Marita Lia Mitsilina, Ma'am Rimia Panis, Mayong Oddugid. Kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Sir Edgar Badbadon. Mayong hapon gid, mayong udto gali kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Laura sa Makaysay, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Nadeline Siautong, tanan-tanan nga mga maukod nga tagpalamati sa Key 5 News FM Iloilo. From Sir Edgar Badbadon. Salamat kid, mabalik kita dugay-dugay. Pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-Key5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
2: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nag-inugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: na nagapanubo
6: sang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis!
5: DTX 500!
10: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law, was ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX5 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
11: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag MyTC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
12: DTX 500 para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
14: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
11: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
10: Hydroxyl radical.
11: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para ano, layo ka sa balatian.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: Mike, kumusta?
19: DTX 500 bibili sa mga butika.
17: DTX 500. DTX 500.
18: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
19: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung chan po at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko sige, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
17: DTX 500, bibili sa mga butika.
20: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
21: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
22: K5 News Philippines.
21: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
22: MyDC Network News.
21: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
22: MyDC Network News.
21: MyDC Network News.
22: MyDC Network News.
21: Headline.
20: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ng face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros suspendido dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Mga biyahe at diving activities suspendido rin ang Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Indaya. Samantala, suspension ng klase sa Puerto Princesa City Science sa High School ipinatupad dahil sa banta ng pamamarila. Bayan ng Kaluya sa Antique ay nanguna sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy nitong 2025. PRO 10 na pinaghusay ng school simulation exercise sa Northern Mindanao. Driver na isang motorsiklo pataya matapos masalpok ng tricycle sa Aklana. Lolo patay sa salpukan din ng motorsiklo at van sa Alicia Isabela. Mga residente na nangangamba sa presensya ng pinaniniwalaang buhaya sa sapa sa isang barangay sa Capiz. At mag-amang buhol, inilibing na sa Abuyog, Leyte kahapon.
21: MyDC Network News.
22: MyDC Network News.
20: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ng face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
23: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang mga bayan sa lalawigan ng Iloilo, gayon din mga paaralan sa Iloilo City. Ngayong araw, Hulyo 10, ito ay dahil sa masamang panahon. Kabilang dito ang Iloilo City na mula preschool hanggang senior high school. Alimujan, all levels, San Joaquin, all levels, Tigbawan, all levels, at inaasahan ang moderate to heavy rainfall sa ilang mga lugar sa Iloilo, gayon din sa ibang mga karatig lalawigan. Ito ay dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyo Inday. Abiso naman ng mga otoridad na manatiling alerto at handa sa anumang oras at huwag magpapakampante. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampanya. Kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
21: MyDC Network News.
22: MyDC Network News.
20: Gayun din, pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros suspendido dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Balita hatid sa atin ay K5 Sunshine Lacson.
24: Suspendido na ang pasok ng mga estudyante sa lahat ng antas sa Bacolod City at Negros Occidental ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 10 dahil sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Umabot sa 26 ang mga local government units na nagpatupad ng class suspensions ngayong araw. Mindanao. Ayon sa PAGASA, isang Negros Island Regional NIR sa mga rehiyon na makakaranas ng occasional rains ngayong Biyernes dahil sa habagat. Sa lungsod ng San Carlos sa Northern Negros, kansilado na ang biyahe ng mga bus na patungong Cebu Province dahil sa bagyo. Kahapon Huwebes, nag-umpisa na ang pagbuhos ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng probinsya na sinabayan pa ng malakas na pagsabog ng Bulkan Canlaon. Naka-alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa lahar flow na inaasahan sa ilang barangay sa lugar kasunod ng pag-alboroto ng Canlaon Volcano. Batay sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, may mga residente na sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental na nagsilikas na sa kanilang lugar kasunod ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
20: Samantala, mga biyahe diving activity suspendido ng Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Inday. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Barufa De Vero.
3: Sinuspindi ng Coast Guard Station sa Negros Oriental ang lahat ng mga biyahe sa dagat at mga coastal diving activities papunta at balik ng Apo Island simula alas 7 ng umaga ngayong Biyernes, Hulyo 10, dahil sa mga kondisyon ng dagat at dulot ng bagyong Inday. Kabilang sa mga sinuspindi mga biyahe ay mula sa Dawin patungo Apo Island at pabalik, pati na rin mula Malatapay Wharf sa Zamboanguita, Negros Oriental patungo Apo Island at pabalik. Ipinagbabawal din ang operasyon ng lahat ng mga recreational boat na may sakay ng mga diver para sa recreational at training dive sa katubigan ng Dawin, Zamboanguita at Apo Island hanggang susunod na abiso mula sa Coast Guard. Ayon sa Coast Guard, ang hakbang ay ginawa upang protektahan ang kaligtasan ng mga pasahero, tripulante, operator ng bangka, diver, dive instructor at iba pang mga aktibidad sa dagat laban sa malalakas na hangin at malalaking alon na mapangani para sa maliliit na bangka at mga diving activities. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Rufa De Vero para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
20: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspension ng klase sa Puerto Princesa City Science High School ipinatupada dahil naman sa banta ng pamamarila. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
4: Bunsod ng umuusok na ulat ukol sa isang shooting threat, ipinatupad ng pamunuan ng Puerto Princesa City Science High School ang biglaang suspensyon ng lahat ng kanilang face-to-face classes at mga aktibidad sa loob ng campus simula kahapon, July 9, na magpapatuloy hanggang ngayong araw, July 10. Ayon sa administrasyon ng paaralan, ang marahas na desisyong ito ay bilang preemptive measure o maagang pag-iingat upang masiguro ang buhay at kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang kasalukuyan pang ina-action na ng mga otoridad ang banta. Upang hindi naman ganap na maparalisa ang pag-aaral ng mga kabataan, agad na ipinag-utos ng eskwelahan ang paglipat ng lahat ng antas sa asynchronous learning modality habang bawal munang pumasok sa loob ng pasilidad ang kahit na sino. Sa kasalukuyan, mahigpit ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng institusyon sa mga lokal na pulisya upang matukoy kung saan nagmula ang pananakot habang nananatiling alerto ang buong komunidad ng paaralan sa kahihinat na ng investigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
20: At bayan ng Caloya sa Antique, nanguna sa may pinakamaraming kaso na adolescent pregnancy noong 2025. Balitang hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
7: Nangunguna ang bayan ng Caloya sa Antique sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy sa probinsya noong 2025. Sa datos na nakuha ng K5 News FM sa Provincial Population Office, umabot na sa 146 ang numero ng mga kaso kung saan dalawa ang naitala sa edad 10 hanggang 14, habang 144 na kaso sa edad na 15 hanggang 19 anyos. Sinundan ito ng Sibalem na may 92, San Remyo at San Jose na 89, Hamtik na 79 at Kulasi na may 63. Habang may pinakamaliit na kaso naman ang Bayan ng Libertad na may 8. Sa kabuuan, umabot na sa 960 ang numero ng mga kaso ng adolescent pregnancy sa Antique. Patuloy naman ang ginagawang intervensyon atensyon ng Provincial Population Office upang mapaintindi sa mga kabataan ang epekto at mabawasan ang maagang pagbubuntis. At para sa Mighty C Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
5: Mighty C Network News.
20: At PRO 10 na pinaghusay ang school simulation exercise sa Northern Mindanao. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Pinaghusay ng Police Regional Office 10 ang school simulation exercises sa Northern Mindanao. Isinagawa ang mga simulation exercises sa 74 na paaralan sa riyon, katuwang ang mga school official, guro, mag-aaral at iba pang kawani ng paaralan. Tinawag ang drills na run, hide, and fight bilang standard na tugon sa mga sitwasyong may active shooter. Sa kabuuang bilang ng drills, 26 sa Misamis Occidental PPO, 24 sa Misamis Oriental PPO, 20 sa Kokpo, 10 sa Lanao del Norte PPO, 6 sa Iligan City Police Office at 4 sa Bukidnon PPO at Camiguin PPO. Ayon kay Police Regional Office 10 Director General Christopher Abrahano, layunin ito na magkaroon ng awareness.
8: Sundan yung standard protocols pagdating sa insidente ng active shooting. Halimbawa, mayroong active shooting na nangyayari sa isang school. Kailangan alam ng mga estudyante natin, mga teachers natin kung anong gagawin.
6: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
20: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Driver na isang motorsiklo patay matapos masalpok ng tricycle sa Aklana. Balitang hatid sa atin ng ka-K5 Leonard Veray.
9: Patay ang isang 34-anyos na motorcycle rider matapos salpukin ang isang lasing na tricycle driver sa crossing Bangan ni Washington nitong Webes ng gabi, July 9, 2026. Kinilala ang biktima na si alias Mark, 34-anyos at residente ng Barangay Lapnag sa Banga, Aklan. Ayon sa investigasyon ng Kalibo PNP, naganap ang aksidente balang last 9 ng gabi habang binabaybay ng biktima ang Jaime Cardinal Sin Avenue patawid sana sa Dimagma Street nang biglang lumiko ang kasalubong na tricycle na minamaneho ng suspect na si alias Rubel, 34-anyos at residente ng Barangay Tabayon, Banga, Aklan. Nagtangka po manong tumakas si alias Rubel, ngunit mabilis itong naabutan ng mga responding tauhan ng Kalibo PNP. Kinumpirma ng motoridad na positibong nakainom ng alak ang suspect ng mangyaring aksidente. Agad na dinala sa Aklan Provincial Hospital ang duguan at critical na rider, subalit binawian din ito ng buhay matapos magtamo ng malaking sugat sa kanyang ulo. Samantala, nananatiling naka-hospital arrest ang suspect matapos mawalan ng malay dahil sa natamong sugat sa kanyang ulo. Sa ngayon ay desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa driver kung saan mahaharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
5: Mighty C Network News.
20: Gawin din lolo patay sa salpukan ng motorsiklo at van sa Alicia Isabela. Kabuan detalye ng balitang yan. Hatid kay K5 Dan Chavez.
25: Hindi na nakauwing buhay ang 60-anyos na padre de pamilya na maagang nagtungo sa kanilang sakahan upang pusin lang ang kanyang tinatamna ng palay matapos masawi ng salpukin ng isang Toyota Hiace commuter van ang minamaneho nitong Honda TMX 125 sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Paddad, Alicia Isabela, bandang alas 9:50 ng umaga nitong Huwebes, Hulyo 9. Kinilala ang biktima na si Dennis Albesa, residente ng Barangay Paddad ng parehong bayan, habang ang van ay minamaneho ni alias Chris, 43-anyos, may asawa at residente ng San Mariano, Isabela. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga awtoridad na patungong hilaga ang van nang biglang lumabas umano ang motorsiklo ng biktima mula sa eskinita ng La Fortuna Subdivision patungong National Highway at direktang nasapok ng van. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon si Albesa at bumagsak sa kalsada. Isinugod pa siya ng Alisa Rescue 531 sa Manango Hospital, ngunit kalaunay binawian din ng buhay dahil sa mga tinamong pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantala, Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kabuang halaga ng natamong pinsala ng dalawang sasakyan habang inihahanda na rin ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasampakan ng kaukulang kaso kung ito'y kinakailangan.
10: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
11: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
20: Samantala, mga residente nangangamba sa presensya na pinaniniwala ang buwaya sa sapa sa isang barangay sa Capiz. Balita hatid sa atin, eka kay Barb Rolda Villarreal.
13: Pinangangambahan ng ilang residente sa barangay Mianay sa bayan ng Sigma sa lalawigan ng Capiz ang namataang buwaya sa isang sapa sa naturang lugar. Ayon sa mga residente, habang nangingisda sila sa naturang sapa, namataan diwano na mga ito ang isang buwaya. Dahil sa pangamba, minabuti ng mga residente na maglagay ng warning signage upang magbigay babala sa publiko na iwasan ang paglapit sa naturang sapa. Sa ngayon, patuloy na kinukumpirma ng mga otoridad kung totoong buwaya ang nakita ng mga residente at kung paano ito napunta sa naturang lugar. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
20: At mag-amang buhol, inilibing na sa Buyog, Leyte kahapon. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5, Carol Medino.
14: Mga KK5, naihatid na sa kanilang huling hantungan ang mag-amang James Buhol at Carlo James kahapon Hulyo 9. Inilibing ito mismo sa kanilang bayan sa Abuyog, Leyte. Nagbigay pugay ang Abuyog PNP bilang pagkilala sa naging serbisyo ni dating Vice Mayor James Buhol. Personal ding nakilibing si Abuyog Leyte Mayor Lemuel Traya, iba pang mga opisyal, mga kaibigan at mga kamag-anak. Nagbigay din ng huling mensahe ang kanilang pamilya, kabilang na ang anak ng dating vice alcalde na si Faye Buhol. Matatandaang dinukot ang mag-ama sa kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte at kalaunan ay natagpuang wala ng buhay sa Silago, Southern Leyte. Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
20: At mga KK5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ay natake ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang mga base militar ng Estados Unidos, sa partikular sa Kuwait at Bahrain. Tugon ito ng Iran sa mga panibagong serye ng pag-atake ng Amerika sa Southern Coastal Provinces. Ito at sa dalawang tulay sa Eastern na Iran. Kapwa naman kinumpirma ng Navy at Air Force ng Islamic Revolutionary Guard na naglunsad sila ng joint drone ng missile attack sa mga infrastruktura at pasilidad ng US. Ang UFAIR ay tahanan naman para sa naval support activity ang pangunahing US Navy base sa Persian Gulf na nag-host sa US 5th Fleet. Sa ngayon, wala pa rin detalye kung mayroong sugatan o nasawi sa naturang pag-atake sa mga base militara ng Amerika.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
20: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Canos, K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
26: 11 Mbps!
27: Balik na sa ato nga pagpangalagad ng mga K5 ang oros! Las 12:18 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 Di Superior Antioxidanta.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya sarap.
0: That time check was brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya sarap.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki 5 doon sa 11 Mbps. I-check naman nato ng report ni Kaki 5 Kim Caloyo alin sa Office of the Civil Defense o OCD Office of the Civil Defense, ha? Ito kabalo kita may mga lugar ba lang vulnerable o kung delikado sa aton mga kuturan. Bangod kay may mga lugar nga delikado sa landslide, delikado sa baha. Kaya mo nang dapat ang aton sini mga relocation sites sa mga informal settlers, ipamtang man sa safe nga lugar. Do ang mga safe nga ini daw hindi na naton makita subong sa mga nagliligad nga mga tinuig ang mga baha, ilabi na gid didto bla sa banwa sang Ahoy sang una. Ilaktoy na kaligad ang housing projekto ginbahaan dito bla sa may barangay Tipakla Ahoy Iloilo. Duman to mo na nag-inulan gabaha iya sa housing site pabahay abi naton di bla nga number one nga consideration sini nga dapat nga safe why nagabaha hindi landslide kag flash floods sa prone areas. Diri sa aton, ano nga mga barangay, ano daw gadamo mga barangay subong nga daw delikado sa landslide at baha diri sa aton sa Bilog nga Region 6.
2: News FM Kampyon, Kampyon Report.
3: Kari report po sa Kaki 5 Kim Caloyo. Kaki 5 Kim.
4: Nadugangan pa ka K5 dyan, no? Ang ining mga natumod or na-identify sang Mines and Geosciences Bureau kon MGB Region 6 nga mga kabarangayan dari sa Western Visayas nga ti at risk, no? Or yara sa high risk, highly susceptible, no? Sa ining mga rain-induced landslide kag flooding, no? Kon pagbaha ka K5 dyan within around in the next 72 hours from July 8 kay Kifa John, considering, no, nga tingin na expect naton ang ining mga pag-ulan-ulan dala sang enhanced, no, nga southwest monsoon ukon habagat nga tingin pabaskog, no, ni Bagyo Inday. Kun kahapon sa aton nga report yara lang sa around 916, pero sa latest dari nga data from MGB Region 6 yara na ini sa 938 ukon 938 ka mga kabarangayan ka K5 John, no, kag ining continuous o kung tayo yun bala, no, nga moderate to heavy rainfall ang ginalauman, no, nga mag-saturate sa aton sa rin mga kadutaan kag amuni, no, ang nagpataas man niya sang peligro sa mga vulnerable communities ka K5 dyan, no, mayara sa mga identified nga hazard prone areas dari sa Western Visayas, especially, no, sa mga nagatinira sa mga kabukiran ka K5 dyan, sa mga low-lying areas, kag sa mga coastal areas, no, or malapit sa coastal areas ka K5 dyan. Lakip dari sa mga datos, no, gikan sa nagkalain-lain ng mga kaprobinsyahan ng dari sa Western Visayas. Sa Aklan, there are around 6 tanan ka mga kabanwahanan nga ti mayara, no, or susceptible sa rain-induced landslides and flooding nga ginabugusan, no, sa ang 74 ka mga kabarangayan. Sa Aklan, amo ni siya ang Madalag, Malinaw, Burwanga, Banwasang Ibahay, Malay kag Nabas. Sa Antique, there are around 18 municipalities nga yara no, sa around 572 barangays naman ang highly susceptible no sa ining pagbaha kag landslide. Lakip na diri no ang Caluya, Libertad, Pandan, Sebaste, Culasi, Tibiaw, Barbasa, Lawaan, Bugasong, Valderrama, Patnongon, Bilison, Sibalom, San Remigio, San Jose de Buenavista, Amtika, Tobias Fornir, Kaganinii. Sa Capiz, amonino ang around amono isa ka banwa which is ang Tapas, kagduha no ka mga kabarangayan ka K5 John at tungod man diri sa ginalauman nato no ng moderate to heavy rainfall no sa probinsya sang Iloilo. Ti mayara sang anum ka mga kabanwahanan nga ginabugusan no sang 217 ka mga barangays. Amon ni siya ang banwa sang Lambunaw. Ay bala nato no damo to sa mga kabukiran o kakifive dyan kag sa mga previous nga mga pag ulan-ulan or mga bagyo may mga nagluntad naman dito no nga mga landslides K5 dyan. Kaya amon ni no Lambunaw, Yagaw, San Joaquin, Gimbal, dira sa may Igbaras, Kagatigbawan. Sa Gimaras, nakatumod man no, sa lima ka mga kabanwahanan, nagika no, sa tawag na, no, may 73 ka mga barangays man ang nalakip dari, ang ginabugusan no, sa Buenavista, Jordan, Nueva Valencia, San Lorenzo, kag Cebu, nagka-K5 dyan. No? Dari sa may Iloilo City, ti may separate man yung na-determine. No? Ang aton sining City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO ka-K5 dyan. Although nga ti base man dari sa mga update from DOST Pag-asa, nga amat-amat naman nga nagahuyang o kung nagahina ang Bagyo Inday, pero ti amo na, no? Hindi lang bala mag-mangin komplasen.
3: Habagat ang sa aton kaigo sa Bungki Pagkim.
4: Oo, although ang amo na gani, no? Kahit ang Inday, amo na siya ang nagapabaskog sa southwest monsoon o kung nag-enhance sa hanging habagat nga amo na yung nag-apekto sa aton tungod man nga as mentioned man by Pag-asa nga wala sang direct effect diya ang Inday diri sa aton ka K5 John. Hindi lang magpakampante man ang kahit damo naman kita sa mga experiences diri sa Western Visayas. Although nga wala sang bagyo diri, nga wala gid sang igo diri sa aton, pero sa habagat pa lang natam-an na, no? Damo na sa mga ginbaha ka K5 John.
3: Why, pag ano yung bagyo, nabaan na?
4: No, nagligad.
3: Why, pag ano yung bagyo, habagat lang gani, kabaha na, yan pa kung mag-super typhoon.
4: Te actually basta diri kanis sa syudad jang Iloilo magtayo yon lang mga 15 minutos 30 minutos ng ulan. Do hasta kung kaisa sa tuhod sa pila ka mga areas especially dira sa may lapas ka K5 jang kapen pa kon basko lang
3: bo. Ambalin na to kun igin turnover na to kag naga tapos na tong drainage system la. Dira sa may Timawa Molo. Ti ambal nila ini na magbaha ti gindayaw gitu nila kay natapos na. Mismo si Secretary Vince Dizon kag Mayor Raisa Trinias sa Tugid kay natapos na ti pagulan-ulan to nagbaha man.
4: Iba si Palpak. Palpak ba si mga katuliwat ni siya no, ang si San Dizon?
3: Na nung niko pa tinikal ka mga kampiyon na kitapos na katapusan pag ulan-ulan, gamayang ulan, nagbaha man gapon.
4: Actually, ka K5 dyan, no, tiyan mo na, no, ang ongoing man ang monitoring sa mga projects kagdi sa mga drainage na ton bala. Ano man ah, ang shared nga responsibility man. Kay iban kalabanan, dirang arong wala madiklag, bala K5 dyan. Damo na sa mga basura, anin sa mga pamalay, or even no, sa mga establishments. That is why, nga, lawig sang tiyempo nga inip na ligad mo.
3: Diba, ay man nila? Kung tagilinit, ay man sila gobra sa kung taglulan.
4: Kag ang mga barangay bla ka K5 dyan, tani na may mga initiative sila nga nagligad pa lang, nagpangdeklag na sila.
3: With all due respect sa iban yung mga barangay kapitan, mga kapitan ay ako yung patawag sila ni Daking to sa puno, sang lunok, gadali na sila. Kung obligasyon nga nila sa barangay na, lipat sila. Ang iban niya kapitan niya, hindi manamus na. Pero may mga ara, hindi lang mayo para sa ilay kagulingon, dito sila.
4: Tama na ka K5 dyan, no? Ti ang ining mga pagbaha, dako na ni nga concerns diri sa aton, kaya ti siyempre gaka-apekto man sa in terms aton sining ekonomiya, no? Kaya ti damo sa ngini makagwa, ka K5 dyan, kag diri sa aton, especially sa mga low-lying areas na aton, nagligad, ti higoy-go dan kay sa diri magbaha diri sa sural sang Iloilo ka itom sang tubig kay 5 jan.
3: Kay itom kag kwan hindi gid maayo. By the way, kun ni nagligad to nakalertong OCD nato no.
4: Yes.
3: OCD 6. Si, kumusta subong nakalertong man gyapon kay ti way pakagwa si Typhoon Inday nga bisan nagina noon sa subong STS na severe tropical storm na or bagyo gapon.
4: Nagapabilin actually nga naka blue alert status kay K5 John ang RMC6 kagamuni no ang Western Visayas kay actually indo ginatutukan Manila to ya ang province of Antique northern Aklan kag southern Iloilo kay K5 John kay ti usually amo na no gin-expect nila mag-ulan-ulan gid kahapon or kagabi
3: tubong
4: pero wala man no? Pero hindi na dun mapaktan
3: mayo na nga hindi tamaan kita kulan lang mapabulubog na yung panahon lang kay 5 Kim.
4: Garing na notice ra na tun ka kay 5 John nga baskog lang huyop sang hangin. So actually delikado man yun, no? Nagligado amo man nga mga circumstance nga hindi baskog ulan pero baskog hangin dito pa iban no mga balay bala sa mga higad sang baybay dira pa nagkalaguba no. So that is why nga for example may mga bagyo hintan ng daan kay K5 John at yung mga bangka na nilam na no, sa mga marugpang isda.
3: Okay, salamat ka na K5 Kim.
4: Update para din no, sa enhanced southwest monsoon gikan sa RDRRMC Region 6. Ako si K5 Kim Mantanyo Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
3: Madamog inya, salamat sa report ni K5 Kim Kaluyo. Dari sa aton siningapag pangalagad ang ininga portion, ginadulong sa inyo sa klinika DTX 500 di Superior Antioxidant. Para manikawan nato na makamamatay nga cancer, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw bangkot yung DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidant. Balikawan naton ang sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang ini ang isa sa pinakabudlay bungon, ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma, history sa radiation therapy, chemical exposure, maraming nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod dyan. Hindi magiyong kadyuwin, tinali nga pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sa DTX sa 500 gigabyte TC at daw-adlaw. Ay puno ini sa anti-carcinogenic properties ang DTX sa 500 na gudmapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sa DTX 500 batok sa pagdevelop sa cancer. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod patyo na mga guba ng mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX sa 500 kag MITC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Mayong hapon lang dira sa kay security guard Roger Dolier. Security guard Roger Dolier sa Merit Security and Investigation Agency assigned dira sa Cebuana, Poncep, Oñati, De Leon, Mandoriao. Nagapamati sa subong K5 Polo tagpalamati tang iya sining ginamonitoran subong nga pamati sa sabayahan handset. Ang mga handset sa mga moderno, kunin may mga kwan, may mga FM mo. FM, may FM band. Tiga pamati si security guard Roger Dolier sa handset niya. Nagapamati siya baya 88.7 na K5 News FM Iloilo. Salamat yun ha, sir, si Roger Dolier. Security guard dira sa Cebuana, Poncep. Salamat kita. May winner kita dira, may nadakpa naman si K5 AJ Cordoba, K5 Paul, no? Sa aton sininga, okay ka, may kapika sa K5. Sa sabong matinon, narana K5 Paul, pabati na to ng aton sininga winner, si Monica de la Viga, sa Barangay Ortiz, sa City Proper, K5 AJ, ang aton sininga winner.
5: Kampiyon!
6: Mga K5, sa subong aga, hari na naman kita diri sa Barangay Ortiz, sa distrito, sa City Proper. Kung sa din, may imbukada agad diri sa aton nga nagbungad ang isa diri ka Changgeng na nakatutok sa K5 News FM Iloilo sa niya nga radyo. So ari si Ma'am Mangusisa kita diri. Ma'am, good morning yung mga diri radyo. Ay mo na di si Pisto.
7: Oo.
6: Ma'am, ano nga estasyon diri na pamatian mo?
7: Yes, yung K5. Ara pamatian mo naman siguro.
6: Magluwas sa amo sa ni oras, ano kapag ito oras masamiga pamati sa K5? Mga nuras?
7: Aga.
6: Tapos?
7: Asa ka mag-apie, gintap, ano na to eh.
6: Oo. Ti, kamusta ang pagbumati mo sa K5?
7: Okay naman.
6: Ti, ba't yung muna dirang akong nagaandar ang imo radyo, nagmadakpan sa K5 News FM team, may ara ka sa premium nga pagbato noon?
7: Oo, ang muna gagawin, taga ko nga ang pamatian, hindi ka para siya kumadakpan.
6: Oo. Ti, sa mga produkto ni Dr. Miloy, ano nagamit mo?
7: DTX 500.
6: Oo, nanay. So, kay on the spot, nadakpan ko nga naka-tune in sa K5 ang imong radyo. Okay ka, may kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Ano man bal mo kay Dr. Miloy kag sa K5?
7: May kaya na tagaan ako, nakatilaw na naman liwat ako sa DTX now, libre.
6: Amo na na gamit mo dati ako?
7: Oo.
6: DTX man, kag DTX 500? Bo, duwagid galing na ginagamit mo. So nanay, abiyag dahadri mga kaingod ni mo, mga customer ni mo, nga mamati na sa K5. Mang kasi mariyo mo dri, kaya base dasun sila naman ang maswerte.
7: Kung sino man makabate or makabalusang ini nga kape, eh, try nyo rin ngayon namit rin siya.
6: Agda sila nga mamati sa K5? Agda sila nga mamati sa K5?
7: Mga kapag balay ko din nga gapamati man sa K5, may stash sila.
6: Steady?
7: Steady lang ang muda magpamati, kay basi ka mo man ang madakpan.
6: So nanay, sa liwa, ano bang alam mo gani?
7: Monica de la Vega.
6: Monica de la Vega, no?
5: Kampiyon,
6: so nanay,
5: kampiyon,
6: congratulations!
5: Kampiyon!
3: Si Monica de la Vega sa Barangay Ortiz sa City Proper. Nadakpan ni K5 AJ Cordoba. Di nakabaton sa isa kabaks ang DTX Coffee Mix. Aton sininga, okay ka, may kapi ka sa K5. Standby mga ka-K5. Babalik kita pagkatapos kilamang sining.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Ang Manamig Kabitbit Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang Manamig Kabitbit Biscocho House. Don't go home without it.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epic.
10: DTX 500.
7: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung
7: may Physio.
10: Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
17: 11 Mbps.

Coffee. Kon makahigop ikaw sang mainit-init nga DTX Coffee Mix. Makasinggit ikaw sang namit-namit-namit-namit kag saburo so nga kape. DTX sa coffee mix sa healthy coffee. Naka-inom ka na kape? Na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka? Nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas? DTX coffee mix sa healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

Ay nga pa lang dira kay pare Melvin Satonero, no? Kay Melvin Satonero dira sa Barangay Bunta Talaharo. Kay pare Biboy Cadiz dira sa Barangay East Balawarte Molo. Kay Ma'am Rosemary Agramon. Ma'am Rosemary Agramon sa kay Sir Blair Matuliano. Ayong apon gid sa kay Noel Gonzaga Palalimpa. Ayong odto ga lantaw gid kami kananay ili ko sa imo. Salamat gid kay Noel Gonzaga Palalimpa. Kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Nini Sian Prisya sa Singapore. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Hong Kong. Salamat kid sa inyo para yun niya pagpamati. Makapin naman kita sa creamy coffee. Nga pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera con malunggay. That's why nga healthy. Kag creamy siya, kay may skim milk, kag may creamer. Pre-bio coffee! Maligo kita, kung nabasa kita sa ulan, maligo na lang kita gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Kaya morning habon, nagapapisko sa aton pamatyagan, nagapahamot sa aton siningalawas, nagapaputi sa aton siningalawas. Kutis sa porcelana, kutis himis. Kung magpaligo kita, gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Amoy na mga kakifay ba, Klinika DTX sa Beauty Soap na ton para nga fresh na fresh. Para ma-maintain na ton ang freshness. Patapos na ton paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok, sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, mga kakifay. Fresh na fresh. Maputi kag mahamot ang aton sininga ilok sa Klinika Deo Fresh.

para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, LBM, ay kasakit ang aton siningat tiyan. Kung hindi kita matunawan sa aton ginakaon, mag Clinicals Probiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang Clinicals Probiotics nagapa-active sa aton siningat digestive system. Ginatunaw niya sa maayo ang aton ginakaon. Ang mga healthy nga parte sa ginakaon ta, ginadistribute niya sa nanonoy tuhay nga parte sa aton siningalawas. That's why nga healthy kita. Ay nagasakit yan ta na LBM kita. Kung hindi kita matunawan, why matunaw sa gusto ang aton mga ginakaon. Kaya ang Clinicals Probiotics nagapa-active ini sa aton nga digestive system. So kung active ang aton sininga digestive system, ginatunaw niya sa gustong aton mga ginakaon. Pag automatic ang mga higko para sa masulha, ikag-regular nga pagpamuhin. I-Clinicals Probiotics, nyo na yan.

0: Kung wala naging bato si Manoy kay gareklamo ang migo ni Paul Dihada. Asling niya. Ano nga, dodungan lang kami ni Guas Kalibutan. Siya huya-huya, kuya patay huya. Eh para nga hindi mag-huya-huya, mag-extend the food supplement. Ang extend the food supplement, nagapabaskog. Nagapatigaan, nagapatindog sa ngaton lawas. Para nga ibang tumba na ikaw, tindog gapon kung naka-extend the food supplement ka. Ay may maka kag-klabuwas ka nga nagatagsang extra nga energy, extra nga adrenaline sa lawas ta. Maayo pa kung naka-extend the food supplement kita kay nag-circulate sa maayong aton siningadugo. Malayo kita sa masakit, malayo kita sa balatian, healthy kita. Extend the food supplement. Mga kandikalidad din ang mga produkto ni Dr. Amiloy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Baya si Api, Lazada or TikTok, idulong sa inyong mga puluyan. Makanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amiloy sa Iloilo City, ari sa Ilop Street, Haro, Iloilo City, sa Miagao, sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, sa Kalinog, ara sa Osminia Street, Kalinog, Iloilo, sa Pasig City, ara sa Salvation Street, Pasig City, kag sa Sara, Iloilo, ara sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Why na kita time? Dili sa atong sining pagpangalagad, balikay kita sa Lunes! Sa ngalan sa Damien and Women of Key 5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo naton si Key 5 Paul Dihada, kag Key 5 Lawrence Soliman, ang inyo Key 5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan si Iloilo, number 1 kita. Key 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ithribio. O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang Ithribio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: Ithribio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Ithribio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ithribio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: Ithribio. Ang Ithribio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagkita ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Nortes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
16: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito.
15: ito. Isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
19: Malakas mga butika. D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
20: Malakas mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
20: Malakas mga butika.
23: My family history ba na kamuusong diabetes?
24: Mag TDX 500 ka.
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag TDX 500 ka na.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
23: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
24: TDX 500.
23: Garantisado.
24: Epektibo.
23: Aramis mo.
24: TDX 500.
23: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
24: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
23: Masami nagapangihi.
24: Masami ginauhan.
23: Masi may diabetes ka na.
24: Mag DTX 500 na.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
23: Ganagapanubos
24: ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Garantisado.
23: DTX 500.
25: Ang kampiyon nga istasyon. K5.
26: K5 News FM.

0: campeón era yo.
1: Campeón Sabalita, campeón San Drama, campeón San Música, campeón San Comentario, campeón San Servicio Público, Pantera Noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampeon ng estasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarah
3: French.
2: Bakal na!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulat kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Budlayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
9: Your official news and music station. 88.3
11: 101.7 K5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sena sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
14: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nga kulang.
13: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
15: Grabe gid siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gid mapunggan. Daw na dimat gid ako.
13: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subo nga Biyernes sang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, maninay manen. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subo nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Biyernes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan, busog, ara sa maayo nga kahimtangan? Syempre excited na sa weekend. Excited na nga mag-day off. Kamusta ang mga suki naton, mga nagatutok subong dira sa Iloilo City? Sa mga naka-tune in sa 88.7. Siyempre, aton man ha, gina-welcome ang aton dira nga mga relay stations, K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag dira sa Short FM Dumangas. And siyempre, dari sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Biyernes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyo kaupod, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Aton man gina-welcome ang aton diri nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7. And hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una gag-updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayang hapon gid sa mga nagapamati diyan, sa mga kumare naton sa abroad, maayong hapon. Ma'am Nanishan Presya, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man tira sa kay Ma'am Azun Pineda, nakatutok kid. Maayad-ayad nga hapon man kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Sir Fritz Delphine, ang mga taga Yucheng Sara 1, maayong hapon man ah, sa mga taga Yucheng Sara 2. Kay Jeremy Fernandez, nga nagaplano nga mag-amot-amot kuno ha. Mabakal ba? Boy, cancel ang kuno danay kay wala sang budget. Oy, sige lang, supot-supot danay ah. Maayong hapon man kay Ma'am Winnie Frada Sarmiento. Ma'am Ramia Panas, good afternoon. Maayong hapon maninay, always listening and watching sa imo kampiyon nga drama. Patamyaw lang maninay, Tacleon family sa may barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. From Sir Ray Tacleon. Ma'am Rosemary Agramon, good afternoon. Dexter Aligarbes, maayong hapon. Maninay, patamyaw lang sa kay Fritz nga ara sa Sara Yucheng Sara 1. Edgar Badbadon, maayong hapon gin. Dexter Aligarbes, maninay, agahulat na kami sang drama mo. Uy, namin yung drama tasubong ha. Especially sa mga estudyante da. Sa mga nagapamati dyan subong, mga interns naton ba? Makwaan yung ginisang leksyon ang aton istorya sa subong hapon. Sir John Cordero, maayong hapon. Sa may tabok, suba, ilaya, nakatutok yun. LV Fetiza, kag sa family, sa may tigbawan, maayong hapon. From Ma'am Rosemary Agramon. Toto Rene Paner, maayong hapon man. Ana Rich Heyonanga, maayong hapon. Perte, gid kasabad kay Ningning, from Manit Pasay City. Hello maninay from K3 FM Kalinog, diri kami nagatabid sa imo nga program from Sir Edgar. Pipoy Dos, maayong hapon dira sa may tabok suba ilaya. Happy birthday sa kay Budok Silebre. Oy, happy
happy birthday kag sa tanan nga naga-celebrate dira sa ilang kaadlawan. Happy birthday sa inyo.

0: Happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa. Pwedeng-pwede, gid ka mo magpag-greet diri sa aton. I-text ng ina sa 0962-478-8730. Saliwat 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Sir Glenn Kaumban, dira sa may barangay Manampunay, Leon, nakatutok. Ma'am Marlene Piniero, good afternoon. Saka kay Sir Harry Falsis, kag kay Lera, nga nagapamatigid Subo sa may Falsis Store. Good afternoon. Gerald De La Riarte, maayong hapon. Manina, patamyaw lang. Kay Bambam, dira sa may Dumanga. Mami Azun, bugtaw na. Kung si Ma'am Bings pa ho. Maayong hapon ha, sa mga kumari abroad ta. Sir Arnel Abunyawan, maayong hapon ma. Sir Marvin Brasileño, maninay always kid ako nagatutok sa imo nga program. Manya, gata maninay. At tamyaw lang ako kay Nanay Milanya, kay Tatay Norting, ara sa Haniway Iloilo. God bless to all maninay. Advance happy birthday kay Ate Ethel Grace Naria, daughter ni Ma'am Naria sa poblasyon ni Ilawo. Happy, happy birthday. Mayong hapon man tira sa kay Nanay Lucy Catalunya sa may Casa Mata Ahoy, Bonaga Panyagaho. Si Seko no ang iyang adaple. Mayong hapon maninay, maulanan ang tiyempo. Tamyaw ko lang si Alvin Tristeza, Oliver Sena, kag si Jojo Tomo. Kapangape DTX Coffee Mix sa may Changi 1/4 Store sa Sitio Barcelona. Barangay Buyuan. Adlo-adlo kami nagapamati sa K5. Thank you, Gil. Maninay, kamusta? Pag-greet lang ako kay Bibi Dandan Palmas Jr., kag kay Daniel Palmas, kag kay Pulpul, kag kay Ate Mary Grace Neri. Salamat kid maninay sa pagbasa. From Ma'am Inday. Thank you kid sa mga sukita. Maninay, shout out naman sa mga taga Woodland, alin kay Mega Knox. Aba, maayong hapon sa mga taga Mega Knox dira. Maninay, maayong hapon, patamyo lang ako kay Rona, kay Jennifer, kay Janeline, kay Nong Albert, kay Nang Goldie, kay Langga Maninay, halin kay Renan. Maninay patamyaw sa tanan ng mga taga-barangay Annabel Lemery. Thank you so much. Sir John Raven Ariego, good afternoon. Maninay, shout out lang sa bata ko kay Raven John Ariego, ara subong sa pulo sa Nasidman Ahoy. Wow! Patahomsang Nasidman ba? Maayong hapon gid ha sa mga taga-Ahoy, Iloilo. Sa may mga greetings, pwedeng-pwede gid ha magpahingagaw. I-text lang sa 0962-478-8730. Or comment diri sa aton, K5 News FM Iloilo 88.7. Ay, si Ma'am Inday ko no, permigid ka paminaw sa aton ho. Sa CP niya lang ang kipad. But thank you so much kay Ma'am Inday, dira sa may Lemery, Iloilo. Sige, ara, naplastado ng mga kumareta. Ngita na sang pahunay-hunayan ha, bag-o ka lang tapos panyaga. At ikampiyon gid na, timplahan mo DTX Coffee Mix. Para samtang nagapatuyom-tuyom kapamati sang aton nga istorya, makapatunaw-tunaw ka man dira sang imo nga ginpaniyaga. DTX Coffee Mix, may ara inisang ampalaya, chia seeds, kagdi sugared sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga mapagwa dira ang mga toxin sa aton nga lawas. Nagabulig man, paniwang kung gusto mo magpaniwang, and non-diabetic coffee ini ang DTX Coffee Mix. bisan ma-stress ka sa istorya ta subong nga hapon, basta nagainom ka DTX Coffee Mix at maka-relax ka gid. Maya nga po lang sa Haleya family from Sir John Haleya. Patamyo man maninay sa mga taga-anhawan Duanyas, maulanon nga hapon kay Roy Salidaga from Mama July o kung Sir July Valiente. Ara na, plastado ng mga kumareta ha. Masubo-subo ning istorya ta. Hindi man masubo, pero hindi niya layo gid sa kamatuoran. And for sure, madamo gid ang makarelate diri. Madamo ang makuha tang leksyon sa istorya sang aton nga letter sender sa Subo nga hapon. Ang aton nga tagpadala amo si Cam. Kagag iya nga bugos nga kasaysayan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Bao, anak. Pasensyahe lang gid anay ning allowance nga ihatag namo ni tatay mo, ha?
1: Nay.
0: Sige lang, ah. Aga pa man to naglakat si tatay mo. Ginpakyaw yatong humay ni Pari Mio para makaka-cash advance siya. Kagiihulog dayo namon pa dala sa imo.
1: Ay, nay. Okay na niya. Paiguon ko lang sa isa ka semana.
0: Ay, oh Diyos ko, nakulang ginayanak. Sige lang bala.
1: Ay, sige lang, nay. Gadalaman ko bugas. Kag sudan man lang ginabakal ko dito.
0: Ate, sige ho, man gani. Pero ang mga alamutan mo ya sa eskwelahan.
1: Si nanay bala mo. Scholar ko bala yan, nay.
0: Ate, kun sa bagay, nak.
1: Oo, nay. Kag ang kaala maginhatag sa akon, gamiton ko gid sa husto, nay. Kung makatapos na ako sa pagtuon ko, nay, ginapangako ko. Hindi na ka mamabudlayan pa ni tatay.
0: Ay, abo. Ay, do ka na. May sinapanumdumon, anak. Pero hindi, ah. Makita ka lang namon nga makasaka sa stage. Kag nagabaton sang imo diploma, maambot na lang gid. Malipay na gid kami na yan ni tatay mo. Kami na ang pinakamalipayon nga mga ginikanan sa bilog nga kalibutan, nak.
1: Ay, salamat gid sa inyo, nay.
0: Anak.
1: Sa inyo ni tatay. Nga wala untat nga pagsuporta sa akon. Salamat gid, nay.

0: Ato na si Kim Nay?
1: Ay, ah, oo. Ato na siya.
0: Nugon ba? Wala ko ginsa mabtan. May ambal pa ko tani sa iya eh.
1: Aga pa ato naglakat. Eh, titani, nag-aga ka pa kadto di?
0: Wanay.
1: Ay nga, anong ihambal mo sa iya?
0: Muli na yo. No, bigay may nagalaptang at chismis ni Saton eh.
1: Chismis nga ano?
0: Amun ni ganin na yung ambal kong tuod na. Kaya ang chismis ko din nga nabatian, si Kuim Kuno ang ubra niya lagaw-lagaw lang.
1: Ba? Ano?

0: kainin ka, Giday.
1: Ay, nga, Amanday. Ha?
0: Birthday ni Jericho Subong. Invited ta.
1: Ano, Day? Uti, may klase man ta.
0: Jesus, ano ka pala, Day? Ang klase, adlaw-adlaw na iya. Pero ang birthday, ya, once a year lang na iya.
1: Ah, Day?
0: Stress lang tayo, parmi sa klase, tayo, Day. O, party-party man ta bala. Kagsa pa.
2: Crush na crush mo lang git si Jericho, bro.
1: Pero, Day.
0: Ah, wala na sa pero, ah. Maatun ta bala. Total invited man ta. Mayo kagad bala mangita sang man, Day. Kay nga, big time kagwapo. Yeti. Kani, himus na. Kay magora. Ta, sige na. Mabawi lang ta sa klase-klase. Ngayon na yadaya.

0: si Tuso. Ibon ko pala.
1: Ah, day.
0: Dali na. Siya tatubala ho para madulang kulba mo. Ah. Kung ano, gitman ka rin, day. Kung balasin mo, day.
1: Day.
0: Inom na to.
2: Hi.
0: Hello.
2: Kamusta ka mo, Dre?
0: Si Jericho, si Jericho. Okay. Ay, hello, Jericho. Happy birthday. Okay, gitman kami. Di ka tama.
2: thank you, ah. Quim, ano? Okay ka lang bala? Daw hindi ka mapahamtang, ah?
1: Wala. okay lang ako. Happy birthday, Gali.
2: Dali ka mo. Dito kita sa sunod. Well, enjoy the party.
0: Ay, dali! Ako sa sunod!

0: Saglit lang ha. Jericho, nga ang kita lang ha, tatlo diri yung ari sa kwarto.
1: Ano abi kay kagawad sa guway? Ginambalaan ko naman mga tropa ko. Hindi man sila magsulod. Dito lang sila kung sa guwa kay ti. May special ako nga bisita.
2: Yes, kung sa bagay, hindi tatuyo makashot-shot mo yung sa guwa, babe.
0: Ay, Jericho, pwede. Dito lang ta sa guwa. Eh, hindi ako makasaho nga kita lang diri. Kagwala ako maanad sa mga amo siningabutang.
1: Relax. Masyat lang ta di, ah. Ma-video kay. Amo na na.
2: Correct, kagiday. Pasog to ng birthday boy, arman yung si Kimya. Relax ang bala. Ariman ko din sa tupad nyo. Akong bala.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakatipa.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3
3: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
5: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sarah French,
6: bakal na!
4: D3 Bio!
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO!
5: Ang VCO
4: nga may D3!
5: Mabakal sa mga butik.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500! Masa may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagpimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal, mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mabakal, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: available now.
13: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
14: KK5 News FM.
13: Sarado ito.

0: Ano? Hindi. Hindi. Diyos ko. Ano yun eh? Oh my God. Sadiin kami. Ngaarap kami din sa isa ka kwarto. Oh, hindi. Si Jericho. Nagkatupad sa akong ka... Oh, shock! Hindi. Nag-obless kami nga doon. Oh, Diyos ko. Nag-nagawag ko siya sa akong... Oh, hindi. Hindi. Basi ko may natapos sa akong nga doon. Oh, Diyos ko, Lord.
1: Oy, Kevin. Good morning.
0: Jericho, may natapos pala sa atin kagabi?
1: Oh, ano ka pala? Happy na kita nga tatlo kagabi ni Jasmine, bro.
0: Hindi ba to, Nina? Sabot ka!
1: Kim, relax. Ini mo ng paa. Ikaw ba naman?
0: Sapat ka, Jericho! Sapat ka! Ginhubog mo kami ni Jasmine, ha? Sadiin siya! Sadiin!
1: Amot. Oo, wala akong makibalo. Tupad man tayo tulog kagabi.

0: sabarin ni Jericho. Manokto ko.
1: Ay, mayong aga? Ay, ano, Tane?
0: Tita. Ay, ako gali si Kim. Classmate ni Jericho.
1: Ay, okay. Ay, ano nga ton, Day?
0: Ara bala say si Jericho dira, tita?
1: Ay, lapasin siya, Giday, ha? Wala di siya, Day?
0: Sa diin siya, ta?
1: Nagpasibu, Day. Buti nga ala ko gani nga matransfer siya.
0: Ba, ano, tita?
1: Ay, classmate ka bala niya, Day? Amo pa na gani ang katuon ko sa skwilahan, Day? Eh, kibasi bala nakasalang tontoy, how? Ay, ang... May ara kasang kinahanglan siya, Day? Or ano kay may laktan pa biya ko eh.
0: Kwantita. Sige na lang, salamat kita.
1: Ate, sige, Day, ha?
0: Ay, paano ko inihambal? Paano ko inihambal sa'yo na nagkabusong ako? Kag si Jericho ang amay. Paano? Jericho, sapat ka, kid. Sapat.

đấy.

daw sa indi ako makapati nga duha kami ang ginpabusong ni Jericho. Nagalalain man ako tungod ginpauntat ako sa pag-eskwela ni nanay, amo man si Jasmine. Sa subong manugbata na ako, kagwala ako makahibalo kung anong dangtan sang kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamuid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kim.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sarayro-iro D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na ako nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: Depensahan. May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagod ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: sa basket, mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Alig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito,
6: dapat
3: labi na akong plakaw ang katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpapasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
4: Gaan. Choy right, mantabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika. Kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarado-ido.
10: Secret memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadudong sa atong sangkaalwan sa nga Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, isa iniha kay antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo. May ara ka bala sang pabalik-balik nga ubo, nahila na, tatrangkaso na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig sa aton. Ang D3 Bio may ara ini sang mga ingredients nga nagabuligid sa aton nga ikaayong lawas. Naga-provide sang madasig nga energy sa aton nga mga cellular dira para nga malikawanta ang mga balatina. Gani inom kita ha, Klinika D3 Bio, ang superfood supplement adlaw-adlaw. And hindi man kita magkalipat, magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C ang nagabuligid sa aton para magbaskog ang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, mag Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. Inaprotektahan kita sang Mighty C paagi sa pag pabaskog sang aton nga immunity. Ang Mighty C nagapabaskog man sa mga soldier cells naton para nga mas mangin aggressive nga patyon dira ang mga virus nga nagasulod sa aton nga lawas. Gani, batuan ta ang viral infection. Mag Mighty C kita, protektado ka batok sa mga viruses adlaw-adlaw. Protection batok sa viral infection, inom kita Mighty C. Wala ini nagapasulab sa aton nga tiyan, safe gid imnon bisan wala pa kita sang kinan-an. And hindi man kita magkalipat, magtumar kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. May ara iniha sang Ampalaya leaves with the sugarcane extract. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag ta nga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 nagabulig sa aton nga matapna ang oxidative stress. bilang isa ka powerful antioxidant, ini ang nagabuligid nga ma-neutralize ang mga free radicals sa aton nga lawas. Ini man ang nagapadamo sa nga telomerase, isa ka enzyme nga naga-repair sa aton nga mga telomeres. Ang DTX 500 nagabuligid sa aton para nga maghuben kita malayo sa balatian, cancer, tumor, cyst kag iban pa. Gani mangin healthy ang aton nga selula, inom kita DTX 500 adlaw-adlaw. Ini mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch. Sa RJM's building located sa kilid sang Ceres Terminal. Dira na hamtang ha ang aton nga Klinika Sara Branch. May ara pagid kita sang apat ka mga branches. May Haro Branch kita located sa kilid sang Robinson's Haro. May Megao Branch man kita na hamtang dira sa May Orbi Street, Barangay Baybay North sa kilid sang MCR Agriventure. May Pasay City Branch pagid kita na hamtang kita sa may Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay, and ang Kalinog Branch ta ara dira sa may Costmart Kalinog. Gani, ano ang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na to, alas 2:10 na sang hapon. Oh, grabe ang istorya ni Kim, no? Nako na lang. May mga naka-relate, gidra siguro laban-laban. Pwedeng-pwede kita magtawag sa 0962-478-8730 or mag-comment diri sa aton sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kung si Ma'am Ninfa, tahala pa, silingganin nila ang labing gamhanan ang anak na gadaya kung makainom ka. Arang ebidensya sa tiyan, hindi nagabutig ang Diyos. Sir Marvin Brasileño, good afternoon, Sander. Bilang sa akon, advice sa imo, una, best gid sagudon mo ang bata. Kag isa pa, wala ka na mahimo kay natabo na. Gani magpakabakod ka, kaghatagi na lang sang maayong nga future ang bata mo. Kakalimtin na ang nakaraan ah. Isalig sa Ginoo, Sander. God bless gid sa ato. Ang maayo nga himuon mo, magpabulig ka sa Diyos. From Ma'am Ninfa Tahala. Ay sus, kay ti lango-lango, klase kalaki man to. Sander, ang advice ko lang, magpakabakod ka. Pray kay Lord nga ubayan ka lang sang imo nga pagbunag sang imo nga baby. Mangayo ka sang patawad sa imo ginikanan para mabuligan ka sang pagsagod sang baby mo. Padakoa ang bata kag magpangita sang obra para mapadako mo ang baby. Indi na pagpanumduma si Enrique, si Jericho. Si Jericho to Ma'am Nene ha. magtinguha ka na lang sender para sa bata mo. Kag indi ka na magpadaso-daso sa mga lalaki, kilatison mo gidanay ang ila batasan antes mo miguhon. Take care, sender, and God bless. Oh, correct gid ah. Kapuraot na nga daan sang ila pangabuhi sang iya nga ginikanan kay tiginhawa man ang tugani ka tinguha para nga mapaeskwela siya sa syudad. Kay subong pagid nga nagabusong siya, ay hindi man pwede nga mangin normal na lang na nga kung magbusong ka, maalang-alangan ka, madisgrasya ka abi sa pagbusong, ipasalo mo ya sa ginikanan mong imo nga responsibilidad. Ikaw bilang isa ka Iloy, despite nga amo nang natabo abi, wala kaging panindugan sang amay sang imo nga anak. Ginahanglan magpakabakod ka kag tindugan mo gid ang imo nga responsibilidad. Bisan ano lang dira. Kaya nun mo kag pangitaan mo sang paagi para nga mapadako mo ang imo nga bata. And kung makaturutawhay, makapangita ka sang paagi, padayon ang imo nga pag-eskwela kay kanugon sang imo nga kaalam. ang importante dira anay sa subong ang welfare sang bata. Kag syempre, ang imo man nga welfare ikiti samtang nagabusong ka, delikado man ina. Magpangayo kag isang kapatawaran sa imo nga ginikanan para magiyahan kanila. Mangakig gina sila. Pating imo nga mga kauturan dira, pero wala na kita may mahimo. Kay wala man sala ang bata, kinahanglan sagudon mo kag padakuon mo sang bayad. Sige, ara sa piyak nga linya aton una nga caller. Good afternoon. Mayang hapon, sino gani?
8: Leo, sang kwatero kasi.
11: Sige, Sir Leo, anong aton ma-advise para kay Ken?
8: Ang masiling ko lang kay Ken, wow, Ken, daw nabulasa, tagid siya madalong nabubon. Kag wala tagid nakatibawas. Tingawa mo siyang ginikanan mga bayo na pagtoon mo. Lalo na unahan siya ng lalaki nga. Pinuso siya ang pinaniya. Ama na siya siling maninay nga. Basta may alak, may balak. Ama yung siling nila. Sag na sulay kagid, Ken. Amak mo. Buhagi ka mo kaamiga mo. Sa isa lang kagab eh. Pinamusong ka mo sa lalaki nga ina. Sa duha ka pispis, isa lang ka bato. Naligoy ka mo. Gani, Ken, magalbakasa lang. Sagod doon lang yung bata. Palanggaa. Iskulibaha. Para maging maayo man ang paabotan sa ang bata. Kaya hindi mo nakagsang sigiri ko. Kaya wala na ito. Kaya siyempre, hindi na magagili. Tulay ka pa. At mga padaladala na bigkin sa iyong amiga eh. Kung wala na bigkin mo padaladala sa iyong amiga, sabay yun ang binaling mo pa toon na maayo. Galing, wala na. Imabusang ka na ni Jericho sa iyong amiga. Galing, Ken, ang masinin ko lang sa iyo, ibihala na ni toon mo. At tapatan mo bata. Eh, masisawin mo ni Yola na. Sabihin. Okay. Umay na, maninay. Maganda lang ang mga bata akin.
11: Sige. Thank you, Gid. Sir Leo. May gusto ka tamiyawon?
8: Una sa kanang maninay mo niya. Salamat, Gid. Sa kanang sa kipay sa para iyo. Mga kanang ilo, sa mga kamatisabong, si Kim, at kung si Kim Ryan, Ramblis, man si Arvido, at si Aydan Karaikli. At kami nga pala mati, si Jimmy Santan sa Bonifacio, sabo man si Itek, si Elena. At kami nga pala mati, si Danilin, sa mga sa Melinda, ang kamati mo sa Bon, ang mga Facebook. Tubong man, sa kanan, kapalak mati, si Brad and Sister, si Nini, si Kilma, si kaman-kaman, kapalak mati, sa si Pabridjo. Ang kapalak niya, si Leo, San Quartero, kasi. Si Jane, pagali, kag si Inday, San Utom, Iloilo, kag si Ella, San Pati City. Kaya mag-ibangin na naman eh.
11: Sige. Thank you so much, Sir Leo. Oras ta, alas dos, 17 na. Sa mga may advice pa ha, pwedeng-pwede kayo magtawag 0962-478-8730 or mag-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, ang natabo sa story mo ang daw sa kilala kuman ah. Si Sir Fritz Delphine pa. Shoutout maninay sa classmate ko, Ramya Panas from Aukon si Irene Wilma Panas. Sa center maninay, kung gin priority mo ang imong pagtuon, agud mabalusan mo sa ulihing imo ginikanan, kung nag-eskwela ka para sa imo puturo nga masanag, natural ina nga mag-enjoy man kita. Pero piliyon ta ang aton nga mga barkada. Kung bad influence, magpalayo kita sa ila. Ano naton kiti ara na ina? So tindugan mo ang imo responsibilidad. Pila ka adlaw, may bata ka na. magtrabaho ka kung nakabata ka na, agud bawi ka sa bata mo. Taga isya sang maayo nga buhas damlag pagi sa paghimakas para nga makaeskwela siya. Kag parte naman sa lalaki kay tinaglayas siya buot silingon, indi siya desidido. Nagpatunga sa inyo nga duha. Ahay. Kun si Ma'am Rosemary Agramon pa. Maninay, kung ang mahambal ko lang kay Sender, kung tani nagtutom ka sa imo pag-eskwela, kay ikaw lang ang pag-asa sang imo ginikanan. Kung tani wala ka nagbarkada, kay amugid na ang nagapalain sa imo kaugalingon. Kung tani gipaminsar mo kung ano ang maayong himuon, amugid na imo pala mungol kay duwa ka muging pabusong. Leksyon na ina sa imo, kay kung wala ka nagbarkada, wala sa natabo sa imo, kag wala mugid na pinsar sa sacrifice ang imo ginikanan para mapaeskwela ka lang. Tapos amo pa ina ang ginbalos mo sa ginikanan mo. Kung ako sa imo, move on ka na lang sa bata mo, kay ginapalagyuhan ka na kalalaki, kay la mo ginhalungan ang bandera mo, gin-surrender mo gid. Hindi na ina mabalik. Move on ka na kag magbaka sa imo pangabuhi. Balang araw, makakita ka sang lalaki nga palanggaon ka kag magapalangga man sa bata mo. Anuhon mo kay amo na ang natabo sa imo. Amo lang na maninay ang mahambal ko. Tamyaw ko lang. Leo, anok, pinalangga ko ni Store kag Sinalita from Balasan, Iloilo. Grabe ba do? Maubos man niya ginhawa, takabasa ka. Advice ni Ma'am Arlene de Guzman sang Balasan. Sige, ara sa piyak kaninya, ikaduha naton nga caller. Good afternoon.
9: Hello, good afternoon, Maninay.
11: Mayang hapon, sino gani?
9: Si Danilin, sang Balasan, Maninay.
11: Sige, Ma'am Danilin, ano aton ma-advise para kay Kem?
9: Ang ma-advise ko lang sa Sinder, kay amuna na ang natabo sa imo, ng pag nagbata, katipa na lang na ang bata, kay ng inang bata, ano nang blessing na nasa imo pag nagdako. Kag ng kung ano man ang natabuhin kay ginbulagan ka to sang lalaki na nag-into sa inyo na duwa sa imo ng nida, balilik yun na nasa inyo nga duwa. Kag kung ako sa imo, mag-ano palang mag-tabuhin na talagang tapos, katipanin mo lang mayad ang imo nga bata kay sa pinakaadlaw o naman na ang gabalo sa imo ng imo sa kritisyo sa mga laki. Pagsubong kung magbata pa, pwede mo man mapadayo ng imo nga pag-eskwela kay maski ano pa lang sina mga maanong man na-accept mo man niya na mapadayon mo balang imo pag-iswila alang-alang sa imo bata. Kag mangayo, kapatawan sa imo nga ginikanan kay nang hindi na natuod mo pero mas masakit man na sa imo ginikanan kay ano na natabo sa imo. Patawaron ka na sa imo ginikanan, Ginger. Hindi ka lang magwala ng paglaom kay bata kanila, palangga ka na sa imo ginikanan. Kag palanggaon mo man imo ginikanan, mabalaan man na Japon kay kung makatapos ka na, amo na ang balos mo sa imo ginikanan ng Tinder. Amugong ka na lang. Amo lang na manimini.
11: Sige. Thank you, Gid. Ma'am Danilin, may ara ikaw sang gusto tamyawon dira?
9: May ara man. Una-una, kanilang mani, katamyo to kasi mayong hapon. Kasi sa tanan-tanan niya stop sa K5, 88.718. Sara, may hapon. Kag sa ako, nanda na classmate niya si Renio Sanis, na taga ni Gross na nasa classmate ko na sa mayong hapon. Nanda si Moren, kag sa ako, nanda yung mga friends, si Leo, sa Pedro Papi, si Nestor, Chris Manangilita, si Ivan, si Ate Thelma, si Mary Jean, kag sa kay Nodis, ang DPWS, kag sa tatanan niya, nakakilala sa ako, nanda yung hapon, inyo, mga
11: sige. Thank you so much kay Ma'am Danilyn sa Balasa. Wow, Lechon Festival. Lapit na lang din ang highlights ang ilaman nga kafiestahan, ho? Makadtog ito ko nung kilala ko. Wow. Sige, oras na ito. Alas 2:23 na. Ginakurokolabo sa kita sang aton nga tiyempo. Ahay, masubo-subo. Kahit siyempre, kumbaga, ikaw ang pag-asa sang imo nga ginikanan. Tanan-tanan, ikaw nilang kumbaga ang last card nila para nga makatibawas man. Habang anunta, amo ininitabo na disgrasya, pero kabigunta nga blessing ang ina nga bata. Hindi mo pag pabayaan, patakuon mo sang husto, ibuhos mong tanan-tanan nga pagpalangga, nagpag-atipan sa imo nga anak. Kay siya ina ang mangin kabulig mo sa imo nga pagpangabuhi sa uli. Napaslawan mo man ang imo nga ginikanan, but it's not the end of the world. Kaya kagkaya mo pa ina bawion ang tanan-tanan nga mga nagkalahitabo sa subo. Kumbaga, redirection ng ina sa imo. It's not all about nga end of the world na. Malay ta ang ini nga delay sa imo nga pag-eskwela, blessing ini nga dako para sa imo. So kay Kem ha, kung nagapamati ikaw subong, maghalong ka, padakuasang maayong imo nga anak, ipangamuyo ang luwas mo nga pagbata. And kumbaga, pabayaan mo na lang to ang lalaki, kahit hindi to desidido. Kaya kagkaya mo ginabuhion ang bata nga ina. Magpakabakod ka kag magpangayo ka kapatawaran sa imo nga ginikanan. Kay sila kag sila ang makangin kabulig mo sa pagpadako sang imo nga anak kag syempre sa pagiyaman liwat sa imo nga dalan. Later if mahatagan sang oportunidad, mahatagan sang kahigayunan, magbalik ka sa pag-eskwela para nga makatapos ka. Pero if ever hindi gid abi kag kumbaga do hindi gid possible ang amuna, kita ipaagi nga bisan paano sa imo nga anak, amuna lang na ang maga 2 months sang imo nga mga handog. And later, syempre hindi man naton manigar, may makilala kag may makilala gid ikaw nga panibag-o nga pagigugma. Kilatisa, kilalaha gid ana. Hindi magpadaso-daso sa nga tawag paghigugma liwat. Kaya tinaagyan mo na nga madasma sa ginatawag nga paghigugma. So this time, kinahanglan mas mangin maalam kag mas mangin mahinalungon ka. Nagapatigi kita nga may ara ginasangin pa in ang Ginoo nga tawo nga maga batak man sa imo. Kung siling tugani ni Sir Leo to nadagdag kagid sa madalom nga bubon, may ara ginasang someone nga mangin lifesaver mo. Someone nga magabulig sa imo nga makabalik. Kag syempre, someone nga makabulig sa imo nga pagpangabuhi. Amuna na, Kem, mamabilin ta sa imo. Kabay, sir, magserbi ini leksyon sa tanan nga mga kabataan dira subo. Ang higya-higya, ang barkada, ara lang ina. Yes, hindi naton mabalik ang mga inadlaw. Hindi naton mabalik nga ti isa kita ka estudyante. Pero kinahanglan, maghalong gid kita. Piliun ta ang barkada nga updan ta. Magbutang kita sang limitasyon. Kung ginatinguhaan sang ginikanan ta nga mapaeskwela kita, ginatinguhaan nila nga mapadala kita dira sa syudad, o kung bisan din man nga eskwelahan, bisan diri man sa uma, sa ginapaeskwela ka, kag may nagapaeskwela sa imo. Tinguhaing nga matuman mo ina, kay hindi tanan nagakahatagan sang kahigayunan nga makaeskwela, kag hindi tanan may ginikanan ukon may ara sang tawo nga nagabulig sa ila para mag-eskwela. Gani ko may nagapaeskwela sa imo, himua ang tanan nga mabalikan mo man inisang kaayo. Sige. Amula na ha, ang mabilin ta sa subong hapon. Thank you so much sa mga nagupod sa aton. And thank you so much, Gid, sa kay Kem, sa pag-share man sa iya nga istorya. Magsalig lang sa Ginoo, kag mag-ampo, Gid, sa iya. Buligan, kag buligan, kag niya. Hindi niya ikaw pagpabayaan. Kay wala man sang problema nga ginahatag sa aton ng mahal nga makaako, nga hindi, Gid, naton malampuwasan. Thank you so much. Kit-anay kita sa Lunes ha, mga ihado kag ihada. Keep safe and stay safe, everyone. Enjoy your weekend. spend your time with your family. Focus sa inyo dirang ang mga pinalangga sa kabuhi. Hindi maghigya-higya, ha? Duro pa itsyempo sa ulihian. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number one na kita, K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
12: Kampiyon!
5: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
12: Kampiyon!

0: your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: 88.7 K5 News FM
2: Afternoon Drive.
3: Dietro Pio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang Dietro Pio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: Dietro Pio. Ang Dietro, nga may Visio. Ang Visio, nga may Dietro. Dietro Pio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Dietro Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: Dietro Pio. Ang Dietro Pio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-day nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, namigit ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya.
11: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
16: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadragsa nga punggot.
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
20: Galao magputi.
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform!
14: tulong ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
23: Tigasi.
16: Tigalapa.
23: Tigasay.
16: Tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
23: ang Extend.
16: Supplement for men.
23: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
16: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
23: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino na dugo.
16: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
23: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
16: happy ka nunay.
23: DTX 500
16: masaligan,
23: epektibo.
16: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
23: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
23: DTX 500.
16: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo
23: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
16: Masaligan.
23: Epektibo.
16: DTX 500.
23: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
23: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
23: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio with PCO.
26: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
23: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
23: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
23: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
23: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag DTX 500 ka.
23: Mataas bala ang imo blood sugar?
16: Mag DTX 500 ka na.
23: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
23: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
23: Garantisado.
16: Epektibo.
23: Aramis mo.
16: DTX 500.
23: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga ulo.
23: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
23: Si may diabetes ka na.
16: Mag DTX 500 na.
23: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
23: Ganagapanubo
16: sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
16: Garantisado.
23: DTX 500.
28: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, news break.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
7: Libre! Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman Man.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
6: May Puso.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, last 3:07 sa hapon. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM ang 1,289 ka mga bulutuan sa Western Visayas. Bangod sa maulanon nga panahon, dulot sang habagat nga ginpabaskog sang Baguio Inday, Julio Jess base sa datos sang DepEd-6. Ini ang tungod sa deklarasyon sang face-to-face class sang 50 tanan ka mga LGU. Sa diin 17 ang halin sa Aklan. 18 sa Antique. 8 sa Capiz. 2 sa Guimaras. 5 sa probinsya sang Iloilo kag Iloilo City. Apektado diri ang 414,072 ka mga learners sa Region 6. Agud mapasiguro ang ila safety sa risgo sang pagbaha kag landslide. Samtang, wala naman sang class suspension sa idalom sang School Division's Office kon SDO Pasig City kag Rojas City. Nahibaluan nga hindi man maglandfall ang Baguio Inday, apang magadala sang habagat sang moderate to heavy rainfall sa pila ka areas sa Western Visayas, ilabi na sa Antique, Southern Iloilo kag Northern Aklan. Kag para naman sa balita nasyonal, nabatyagan ang magnitude 4.9 sa baybayon sang southwest sang Balangiga, Eastern Samar. Alas 12:46 ang kaagahon sang Biyernes, Julio Jess, suno sa Feebox. Una nga ginanunsyo sang Feebox ang magnitude 5 nga linog. Apang sa ila mas detalyado nga pag-usisa, ginkumpirma ni nga yara sa magnitude 4.9. Suno sa Feebox, wala sing ginapaabot nga danyos kag wala man sang ginapaabot nga aftershocks. Kag para naman sa balita international, nag-anunsyo ang North Korea nga padayon nila palig-uno ng ila nuclear force kag iga modernize ang militar agud mapabakod ang depensa sang pungsod. Suno kay President Kim Jong-un, ang seguridad kag kahilwayan sang North Korea mabakod lamang paagi sa isa ka kusog nga militar. Dugang pa niya, padayon nga pagtukod sang mas moderno nga naval bases kag pag-uswag sang mga combat system. Bisan pa nga pangatubang sang international nga pagsulundan, tungod sa ilad nuclear program, ginapadayon sang North Korea ang pagpalapnag sini bilang depensa batok sa kinakabig nga pagpamahog halin sa Estados Unidos kag South Korea. Nahibaluan nga nagpadayon sa gihapon ang tensyon sang tunga sang North Korea kag South Korea. Ang oras, alas 3:11 sang hapon, ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline base nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensyado, git pirmi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5 student intern Rina Lindurin para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the
6: Filipino.
14: Mahig ko bala ang imo dugo?
15: DTX 500!
14: Masamit ka bala gina allergy?
15: DTX 500!
14: Ang DTX 500!
15: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
15: DTX 500!
14: Masalika DTX 500!
15: D3 Bio with Physio!
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagestered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio! Ang D3!
16: Yung may Physio!
15: Ang Physio!
16: Yung may D3!
15: D3 Bio!
16: D3 Bio! With Physio!
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
15: D3 Bio! Ang D3!
16: Yung may Physio!
15: Ang Physio!
16: Yung may D3!
15: D3 Bio!
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahango ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sa taktaan, may pagkakatabo ng krimen.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sport Biotin! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas at nagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Mga ka-K-5, temporaryo anay kita nga magdula sa kahanginan bangod sa technical issues. Padayon lang nga mag-monitor sa Facebook page sang istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7 agud mangin updated sa mga latest news. Magabali kami sa indigid lamang madugay. Madamo nga salamat sa inyo paghangot.

0: of ham, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
4: My family history, bala kamuhos ang diabetes.
1: Mag-DDX 500 ka.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: Mag-DDX 500 ka na.
4: DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
1: DDX 500.
4: Garantisado.
1: Epektibo.
4: Aramis mo.
1: DDX 500.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga ulo.
4: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
1: Mag-DDX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
4: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Garantisado.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
1: Reyes!
12: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayong ginmakuhaan sang leksyon, ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobrang asalig!

0: tawag ka man? Rosie? Inaano man?
1: Tabang!
0: Rosie? Rosie, Diyos ko! Rosie! Rosie, Diyos ko! May malaking kinatatabo sa balay! May haragin! Matawag ako sa gwardiya sa subdivision! Ipacheck ko sa ni Mami kag ni Rosie sa balay! Diyos ko, ano to?

0: لكن
1: si Rosie, ha? Kamusta ang kahimtangan niya, ha?
0: Dito ako, alin sa ICU. Just 50-50 man ang kabuhi niya. Gusto na sa mga doktor, pareho sila ni Mami nga may laslas sa liog. Ang may mga buno sa naglalahan yung parte sa ilaw ng lawas. May mga defensive ones ka na sila. Ang buhod silingo, nagbato sila.
1: Diyos ko. Nagbato ngayon si Mami kaya hindi niya pa gusto mapatay.
0: Gani.
1: Diyos ko, makaloy mo ng iloy. Tasis. Kinahanglan, tagad niya hininga kapag-imbestigaran. Sis, magasto kita. Magasto kita. Mahatag kita sang padya sa taong makatudlo kung sinong naghimo sini sa iloy takag sa kay Rosie.
0: Magasto kinanglan, kita, sis. Kinanglan maluwas ka ng kabuhi ni Rosie. Kay base kong kilala niya ang nagsulod sa balay. Base kilala niya.

0: medyo? Kasi sa social media?
1: Ako pa mamangguton mo. Nga wala kami na TV. Kag wala mo ko pa mga tiradyo. Tamad mo kayo mag-social media, ya. Nga? Ano na haw?
0: Meg.
1: Nano ka? Ano ka kinakulat o kaya haw? Ano ka, minirabiyos? Nano ka?
0: Hindi niya, joke yan, bigya. May patong ng mga ulot, ha? 500,000 ang premyo sa makatudlo nga mga sa mga pulis kung sinong nagsulod ka ng awat sa balay sang malam.
1: Patay git si Rosindo kagang malam, haw?
0: 50-50 ko na si Rosindo. Pero ara sa ICU, amo nang nabatihan ko sa balita, Meg.
1: Mamati-bati ta. Mamangkot ta kay Chubabi. Kag hindi pala magpanerbiyos. Ay, maabot kita sina.
0: Kulbaan ko, Meg. Kulbaan ko.
1: Nugay pala inabno, hapon. Paano ta matiklo sa mga pulis? Eh, wala man sa nakakita sa aton. Ha?
0: Kulbaan gid ko, ya.
1: Kag kung mabuhi gid man siya, kahadlo kaya lang ginang magkanta sa mga pulis. Kita ginang salarin. Kalma, bla.
0: Kwan eh.
1: Hindi gina sa makatuhaw. Sige, ano nga? Tiwasan ta siya kung magyait siya. Umandam gid siya sa aton.

0: Ate, kamusta ang puwak mo nga ginwa-uwa sa kawatan nga nagsulod sa balay sa amo mo? Hmm?
1: Tito. Tito Bobby.
0: Abi, sugiri ako sa matuod. Kilala mo nagsulod sa inyo kung hindi. Kabalo ka, Rosinto. Tunga sa milyon ang patong sa ulo sa nagpatay sa malam. Kung matudlo mo, ato ng tunga sa milyon. Biglang yaman kita, ha, Rosinto? Kilala mo?
1: Tito Bobby.
0: Sino?
1: Nahadlok ko dito. Base ko nga buto nila kita.
0: Be, nyaro sito. Sino ako? Kilala ta? Nagadiri sa tong? Ha?
1: Oo, tito.
0: Kanta sino?
1: Sila ni Ahapon kagpakboy.
0: Be, ano? Boy, bilang gabang yan. Sila gigali ng tira sa inyo. Ane ka, kay may nagkapanugtok. Basi ko, nurse na.
2: Nurse, sulod lang. Ba.
3: May nga po, Diyo Babe. Rose, may nga po na.
1: Hari sila dito.
0: Patigbalas.
4: Mayo nga po na da. Share kami din sa friend damo na.
2: May nga po man.
4: Kamusta ka, Rose? Ayon ang pilas mo sa liog.
3: Luoy, simumig ba? Maitanay kung madakpa na naghimo sini sa imo. Pati sa ama mo nga malam.
2: Di ka mo magkabalaka nga dua. Madakpan kita. Oo, gali. Bayaan ko, anay, kamu ha. Mabaka lang ako sa pamahaw ta.
3: Aring kwarta sa'yo. Sa kalibo na. Bakal to sang namit nga snacks ha.
2: Ati Mayo, Mayo gid.
1: Tito Bobby, hindi ko pagbayai tito.
2: Be.
1: Hindi to.
0: Gamadlo ka. Buwanag itang mabulos-bulos bantay sa imo ko. Hadlo ka pa. Ha? Dali lang ko ha.
2: Oy, Apon, Pakboy.
3: Oh.
2: Ha? Bantayin nyo, anay si Rosindo, ha?
4: Okay.
2: Mabalik lang ko tayo na.
4: Okay, ha?
2: Dala ka mo, ha?
1: Palayok ka mo! Palayok po! Palayok!
3: Tarantado ka nga gitoy ka, ha? Hindi ka lang magsalang ang magkanta sa mga pulis, ha? Iba na lahi kikit sa kinasuhay. Inside job lang eh.
1: Hindi ba to, Dina? Nagsanay ko sa imo, Pakboy. Pero hindi mo mo ato.

0: Sir! Wala kami sa naibalas. Sige na, papangod ko sa amon.
1: Sir!
0: Wala, sir!
1: Sir, inusinte kami, sir. Pataka lang na yung aging nga to, sir. Kung kami ang mga suspek, sir, na abing magkulukad to ba kami dito sa hospital, man?
2: Dito na lang kamo magpatag sa presento. Laro ka na!
1: Sir!
0: Pamatyan na, sir! Pag-utok-utok na sa presuan.
2: Bukit na!
0: Bukit na!
2: Bukit na! Sir!
1: Sir! Sir!

Ginako ni Rusi sa kabataan sang iaamo nga si Lola Clara nga may relasyon sila ni Pacboy. Pero wala siya sang tuyo nga ipahamak ini. Tungod palangga niya ang tigulang. Sa subong, ara nahulong sa persuhan sa nay Pacboy kagapon. Kag ginahulat ang sentensya sa krimen nga ilang ginhimo. Kutob talang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madabong nga salamat siya wala untat ka pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunuan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, sobra nga saling. Apang sola pa kami lubos makapaalam, ariyan ay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Lula Clara, Erna Decina Amiga, Rusi Okon Rosindo, si Sir John Beronque, Gina Angelene Buenafe, Bilen Linilia Miranda, Pacboy Erljan Liva, Hapon Elmer Ubaldo, Tito Bobby Melvin Flores Proteña, kaupod man si Kuya Kinit Oy. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal ang ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

Suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. TTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
12: kag kontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
15: sa Rican
12: Epektibo.
15: DTX 500.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:10.
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5.
2: K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador, El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador, El Castigador, El Castigador. El Castigador.
18: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Maulanon nga hapon. Daton mga pinalangga ang mga suki nga matag palamati diri sa K5 News FM Iloilo sa palatuntunan El Castigador. Karon nga adlaw maabyan sang Biyernes, pitsa Jess na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Thanks God it's Friday. Pero sa gapon maabyan na maulanon kita bangod sang ginpabaskog nga habagat sang bagyo nga si Inday. So halong gid kita kag mag-uraligmat. Kay di nato mapaktan maabyan, no, especially ang ulan na may bis nga mabaskog. May mabis man nga mauntat tapos mabaskog naman. So hindi nato maabyan mapaktan, no. So that is why sa aton mga tagpalamati, alerto lang sa tanan nga oras. Kaya mo ni ang gina-remind man sa aton sini nga mga otoridad. Especially sa mga lugar nga masami ginabahaan, masami ginaluntaran sang ginatawag natin nga landslide. Para malikawan natin mabiyan anuman nga mga insidente or mga casualties, bangod man sa sini nga mga insidente, no? Kay siyempre, basta gani nga mabunok ang ulan kag sige-sige, may tendency gina mabiyan nga magahumok ang duta kag magarumpag, no, kag magadausdos, especially sa mga low-lying areas. Bulsa din madamo sa mga panimalay sa ilalom. Kag sumamante sa atong mga kauturan nga bisan nga hindi man gid madalom ang tubig. Pero halong kita gihapon kay bisan na hindi matuod madalom ang tubig, bisan sa imulan ng mga bukong-buko. Pero kung maigo ka naman sa mga balatian, especially sa leptospirosis, amo naman ang problema. That is why hindi gid mag ubog, no, sa mga tubig baha, no, sa mga bisan mga hastarang sa tiil. Kaya hindi natin mapaktan maabiyan ang mga higko, no, sang especially sa mga ilaga nga nag-upod sa tubig kag masulod sa imo sini nga lawas, especially kung may mga open wounds ikaw sa tiil, no. Kaya mo ina maabiyan ang entry point sang sining leptospirosis. So mga reminder sini maabiyan sa aton sini nga mga kauturan. Kay basing iba nag-enjoy, no, sa nag-aulan, nag-enjoy, ibanda naghampang sa tubig, especially sa mga kabataan, without knowing, no, nga may ara ini mabiyan sang dalang peligro sa ila ikaayong lawas. So sa karon nga edisyon mabiyan sa aton nga pagpangalagad, main kapod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Kagyapon mabiyan, kutub kita alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang dun. Mga balita, kagsubong man, karoon dugdugay, nagabaton kita sang report nagikan sa Pag-asa. Para i-check natin mabiyan ang pinakaulihi nga lakat sang panahon, especially sang ining ginausoy karon sang bagyo nga si Inday. Oras natin alas 4:14. Yari na sa aton nga linya si Engineer Charlie Dipra sang Pag-asa Iloilo sa pinakaulihi nga lakat sang panahon. Engineer Charlie Dipra, sir, mayong hapon kag please come in.
3: Yes sir, mayong hapon sa tarang at nagpalamati sa P5 and News FM. Yari pinakaulihi nga lakat sang panahon karon nga adlaw, Hulyo 10, 2026. Alas 3 kina sa hapon ulit sa plata ng sentro sang typhoon nga si Inday pinabulabata base sa tanan niya available data. Yara sa 520 km na sitangan, namin na nasitangan sa Itbayat, Batanes. May kabasugon niya hangin, magalabot sa 140 km per hora, malapit sa sentro. May pagmadas naman, magalabot sa 170 km per hora. Magaulag naman ini paminhan, aminan nakatungdan sa 20 km per hora. Southwest monsoon naman nagapikto sa central kag southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Bagot sini nga sistema ang bilog ng western Visayas, karon nga daw, expect natin may mga occasional rains dala sa southwest monsoon. Makasarangan tubtob mabasog ng hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadala sa makasarangan, tubtob mabasog ng pagbalod sa kadagatan. Antas sa temperatura na sa 25 tubtob 30 degrees centigrado, adlaw nagbutlak alas 5 ala magatuon ang dala 6:17 karon yung hapon magabutlak alas 5:34 buwasa ka tiga mo na pinakauri ng
18: hello pag-asa hello sir. Yes, sir. Ah sir na update kita sa sining kay Inday no sa Subong ang iya sining location ara na sa ibabaw no sa pinakamataas na sa nga bahin sa aton nga Philippine Area of Responsibility kag naga-epekto ini dito sa may Batanes nga area no kag saan o ini sa sir, ginabanta natin nga mag-gwa gid sa aton sininga Philippine Area of Responsibility?
3: Yes, sa base sa iya nga forecast track, ano, possible ini mag-gwa sa PAR, buwas sa aga o sa hapon, sir.
18: Oo, buwas sa aga o kung buwas sa hapon.
3: Yes, sir.
18: Pero, may mga, kung hapon, may mga dala ini sa hapon nga mga pag-ulan-ulan diri sa aton sa Pilipinas, kag diri man sa aton sa Visayas.
3: Yes, sir, dala bango din sa enhancement sa Southwest Monsoon kung habagat, that's why, mangin mo lang na ito nga simpo, labi na diri sa aton sa may western side.
18: So sa aton sining mga kwan, mga kadagatan aton, kwan man siya, no? May, mangin mabaskog man aton sining kadagatan?
3: Yes, tama sir, no? Moderator strong aton may hangin, moderator ako man aton ang kadagatan. Kaya may mo palang, alikawan na aton nga magpalaik sa kalawaran, labi na aton mga magagang mga sir.
18: Sige. Okay, kadagat. Oh, madamang salamat, Engineer Charlie Di Preser.
3: Welcome sir, may hapon sa liwan.
2: El Castigador.
18: Nabatian mabiyan si Engineer Charlie Dipras ang pag-asa Iloilo sa pinakaulihing lakat sa panahon especially sa sining bagyo nga si Inday no so medyo malayo-layo na ini siya nagpadulo na isa sa northern most sa aton sining Philippine Area of Responsibility but sa gyapon mabiyan ginapabaskog sini ang habagat nga mo ang nagadala sa buong sang mga pag-ulan-ulan no sa aton diri sa Pilipinas at the same time bisan diri sa aton sa Visayas kag subong man sa Mindanao no kag ang aton nga kadagatan daw ginalabugay so halong gid sa aton sini nga mga mangingisda especially sa mga magamay nga mga sakayan pandagat hindi anay magpatuga-tuga no palawod para malikawan naton ang mga disgrasya no sa kadagatan sa tunga sang mabaskog kag dalagko nga mga balod dalaman sang sining bagyo. Kag bangod sini mabyan aton man dugay-dugay chikeron aton sining mga K5 reporters sa pagkuha man kag pagdulong sa aton sang pinakaulihi nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kumusta naton ang aton sining mga dalanon, ang aton sining mga baybayon diri sa syudad sang Iloilo. Kag subong man mabyan na siyempre ang aton sining chimpo no kay kaina daw amo ni bilang hambal naton ang ulan hindi man sige-sige nagauntat man tapos maulan naman may ulan na todo dali lang tapos mauntat naman so amo na mabyan no pero ang aton sining hapon nga concerned diri is ang mga lugar bala no nga balhaon kag siyempre may mga flood landslide prone na areas amo nang ginahambal sang Bureau of sang o kon sang Mines and Geosciences Bureau o kon MGB na may mga lugar diri sa aton sa Visayas nga mga landslide prone amo na nga ginapahanumdum ang mga pamuluyo nga naga-istar sa nasambit nga mga area nga mag-aligmat sa tanan nga tiyon. Kahit speaking of landslide, mabiyan, dito sa Mindanao, may mga pilanak ka mga lugar ang ginaluntaran sa landslide. No? Sa may Lanao del Sur, may nagluntad nga landslide kag may 5 ang patay, kag 6 ang missing. So, base sa report, mabiyan, nga ang pagkarumpag o ang pagluntad sa landslide sa barangay Ngir-Ngir o nga Ngingir sa Calanugas, Lanao del Sur, kaagahon pa ini sang Biyernes. Amo ni gani hambal naton na kun gakatulog kita sa tion sa kagabihon kag nagaulan-ulan hindi kita magkuan gid no magkumbaga pakampante ang aton sa gihapon nga pagka kuan pagka vigilant or pagka alerto dapat aton gihapon nga ipa kanon blah no ipabilin because nga ti anytime basi bala magluntad ang baha or landslide. Di kita mo sa Lanao del Sur kagahon nagluntad no. That is why may ara dito sa mga nagkalamatay reported 5 kag 6 ang ginpayag man nga missing. Kag ang ginatunaan sinimabyan sa pagkaluntad sang landslide amo ang wala untat nga pagulan no nga nag ang ining duta nga naratiphag ang nagtabon sa mga residente nga ira sa lugar sang matabo ang insidente. Magluwas diri mabyan may araman sang landslide nga nagluntad man sa malapatan sa Rangani. Kag diri mabyan may araman sang 6 kapatay kag 3 ang missing. Diri mabyan nga landslide nagluntad naman Biyernes ang aga subong kainas sang aga. Ini nga malapatan na sa Rangani no banwa sa malapatan. Kag padayon man karon nga ginahimo ang search and rescue operations sa sitio Fundao, barangay poblasyon sa nasambit nga banwa. Diyan mo ni gani, basta gani may mga pag-ulan-ulan na. So kung ara ka mo sa flood prone o kag sa landslide prone area, hindi na paghulaton pa no nga matabo ang insidente. Dapat balaan nyo naman nga ara ka mo sa delikado nga lugar. Matumato na lang no, hindi na maghulat pa nga may magmandardera or may magmando na maglikaw na kamo or mag-evacuate na kamo, kay especially kung malayo kamo bala sa kwan sa aton sini nga mga kwan mga authorities no, ay nga hindi na kamo malabot sang pagpa-abiso. Magluwas lang kung may ara kamo da sang radyo dai or social media na makuan nyo, mabasahan nyo or mabatian ninyo ang aviso sang mga otoridad or sang inyo sining LGU. Pero kung waay gani, hindi nyo ma-access ang mga information, kamo na lang banta-banta, no? Balaan nyo nga delikado ang sitwasyon, delikado ang inyo sining kahimtangan, matumato na lang pagkadto sa mas luwas nga lugar para nga hindi na matabo, no? Ang pag... nga matabunan kamo in case nga magluntad ang landslide. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 4:22. I-check naton mabiyan ang report ang sa sitwasyon sa palibot sa siyudad sang Iloilo pod sa aton nga intern sa West Visayas State University College of Communication si K5 Edniel De Los Reyes. K5 Edniel.
4: K5 News FM Kampyon report.
18: K5 Edniel, please come in.
9: Yes, K5 Sunny. Sa pag-aton paglibot-libot kagina sa Villa nga kita naton nga amat-amat na nga ginahimo sang mga residente sang mga baybayon dito ang ilang nga mga bangka kag ang ilang mga kagamitan pandagat para maging safety ining kay para hindi maguba sang balod kag mabasbog ang hangin.
18: Mm-hmm. Kita mo to gina K5 Edniel no sa aton sining baybayon no sa may distrito sang Arevalo. Kumusta sa imo sining paglantaw? Ano daw tama gid kadalag ko sang labod nga kinahanglan na nga mag-aligmat aton sining mga pamuluyo especially sa dira sa area nga naga-star sa higad sang baybay K5 Edniel.
9: Yes, ka K5 Sunny kay amat-amat man palapit ang tubig sa may sa may gad sang baybay.
18: But sila nga nagpataob.
9: Yes, K5 Sunny.
18: Hmm. Mataob tapos mabaskog pa kag dalag ko pa sa mga balod.
9: Yes, K5 Sunny. Mm-hmm. Amo man ang hangin.
18: Ang hangin mamadlos man.
9: Mm-hmm.
18: So may mga kwan Lucky 5 Edniel no, may mga sa mga nagliligad nga mga tinuig no. Basta mo sinigani may bagyo tapos may habagat no nga ginpabaskog sang bagyo. Bisan wa kita diri sang kwan sang signal pero mabaskog ang hangin kag dalag ko ang mga balod kag madamo sa mga pumuluyo ang nag-star sa higad sang dagat ang nagakalago ba ang mga pamalay no ginaigo sang balod or ginahuyop sang mabaskog ang hangin kag ang ila sini nga mga sakayan no mga sakayan pangisda mga pangboat ginapang ano man ginapang lampos man sang balod so subong para markawan ini nga mga kasubong sa matabos ang nagliligad, ginahimos na nilang ilas ini nga mga bangka or mga sakayan na K5 Inyel.
9: Yes, ka K5 Sunny.
18: Mm-hmm. Okay, so ano pagidiban mo nga mga kwadra, no? Mga na panilagan, no? Kag na obserbaran sa sini nga hapon sa aton mga dalanon kag subuman sa area nga inyo nalabayan, K5 Inyel.
9: So kagina paglabay namon sa distrito Sangaro kay Five Sandy kamat-amat naman damo ang mga salakyan kag ulan-ulan kagina sang paglabay do namon pero uh-huh. Subong wala nagawa kay nagulaw nagawa ang ulan.
18: Mhm. Tikay subong kuano ning gin wise man sang klase especially sa kinder kag sa senior high school hindi man gid masyado ma-traffic kay Five Daniel.
9: Yes, ka K5 sana hindi man. Kay wala man di mga estudyante nga mga gagululuha sa ila mga eskwelahan.
18: Mm-hmm. Pero kung gyapon ah, no? Sige-sige gyapon ang biyahe sa aton sini nga mga kwan, mga jeep, kag, pila ka mga privado nga mga salakyan.
9: Yes, ka K5 sana.
18: Mm-hmm. Sige. So anyway, te, madamo ang salamat kay K5 Edniel.
9: Ini, sige. K5 student intern Edniel de los Reyes, nagikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon, report, El Castigador.
18: Madamo salamat K5 Edniel de los Reyes no sa patrol kahit ginakantuan nila mabiyan ang mga baybayon diri sa aton sa siyudad sa Iloilo especially dito sa may area sang Arevalo no kag iban pa nga mga lugar no sa siyudad sang Iloilo ti amo na no gapang ginahimos nila ginasecure nila ang ila sini nga mga sakyan para nga safe no kag ati syempre ang ila sini nga mga balay kun ara sa higadgid sang dagat no nagahimos na kag nagakadto na sa mas safe nga lugar para nga malikawan nga makuan pa sila no ma kun mahampak balas ang kwan sang dalag ko nga balut nila mga balay ti laban-laban nagakwan gid ni no iban da nga daan humuhuman lang sa mga kwan kawayan no kag iban pa nga mga light materials ya mo na mabiyan nga nagakwan naman ah no kumbaga nagakuha naman kag nakakatuon naman sa ilang sining leksyon sa mga nagliligad ng mga tinuig ang aton sining mga pumuluyo dira sa mga baybayon dira sa siyudad sang Iloilo. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 4:27. Magabalik kita sa diligid lamang madugay makaligid ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby.
20: O oh, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Ang manamig na bitbit biskotso house. Savor the delightful mouth-watering biskotso, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamig na bitbit biskotso house. Don't go home without it.
24: Para sa matino nga dugo,
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo,
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay,
24: DTX 500.
25: Masaligan,
24: epektibo,
25: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo,
25: DTX 500.
24: Masamig ka bala gina allergy,
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
24: Masalika.
25: DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
24: DTX Coffee Mix.
27: Mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang
24: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
28: Mamasa ka butika.
0: Paulit-ulit na lang ang ulam.
1: Pongshi!
0: Angeline?
1: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Nutri-Needs, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika 4 Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
6: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Dali ka mga lalaw! Ari, nakapaborito na ito niya, ila!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor,
14: Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplanta na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi!
16: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matinong na dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabagats mga butka.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabagats mga butka.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.37. Oras, ginadulong man sa inyo sa kalwansang Star Nutrimits. Di lang sarap, Nutris, o kuna sustansya rap.
24: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap.
17: Castigador.
23: Pabalik mga biyan sa ating pagpangalagad sa palatuntunan na El Castigador. Ay nga bayan sa ating pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX Coffee Mix. With ampalaya, chia seeds, and disugard sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes, o kung yar anak mo sa bisang pagka-diabetiko, nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkablaka, pwede gid gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Dugay-dugay mabiyan, magabaton man kita sa report ni K5 Kim Kaloyo, no? Ang nagkalain-lain nga ahensya sa ator sining gobyerno, diri sa Western Visayas, nagapabilin sa gihapon nga yara sa blue alert status bangod sa habagat no nga ginpabaskog sang bagyo Inday, no? Subot sa lingon alerto gihapon aton sini nga mga concerned government agencies para mabiyan nga mag responder, no? Gilayon in case no nga kinahanglanon nga may ara sang responderan, no? Kag kun may mga maapektuhan sang habagat, no, may mga balay nga magkalaguba, may mga pumuluyo nga mag-evacuate, matagan gilayon sang nagakaigo nga mga ayuda or bulig. Kasubong sang mga pagkaon, no, kag kinahanglanon nila maabyan nga mga kagamitan, no, kunara sila sa evacuation center. So check naton maabyan ang report ni K5 Kim Kaloyo. Okay, no, so ining bahin maabyan sa aton nga pagpangalagad sa Gyapon, no. Buylogman nga ginadulong sa aton sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap. No, so standby dugay-dugay kay K5 Kim Kaloyo. Sa piya kabahin mabiyan sa iban pa naton nga mga balita, mainit karon mabiyan nga ginaistoryahan naman, no? Ining parte sa Batanes nga ginaklaim karon sang China nga sako pa nila because nga ang kuno part pa ini sang kwan sang Taiwan, kag ang Taiwan, no, kay gina claiman nga gina sakop sang China, tibot sa ningon kun ano ang sakop sang Taiwan, sakop man sang China. Amo na ang kwan sinadra ang buot sa ningon, no, kay subong ang Taiwan nagapalag, no, nagapanindugan nga independent sila yung pungsod. Hindi sila under sa China, wala labot sa ilang China, pero ang China nagapanindugan nga party pa nila ang Taiwan, no? So bangod sina maabyan, mabaskog karon ang panindugan man sang pila naton ka mga officials especially sa aton sining Department of National Defense, kag aton sining mga mamalidha nga nagarepresent sa Batanes nga waay sang balasihan kag kaladlawan ang nasambit nga claim, no, sang pila ka mga Chinese scholars nga sakop sang Taiwan nga extension tubog na nila, no, geographical extension sang Taiwan ang Batanes, no. Ti kabalo naman kita mabiyan nga ang China madamo lang sa mga teritoryo nga ila sini nga ginaambo, no, just like sa aton diri sa West Philippine Sea, no. Ang West Philippine Sea nga gina-claim sa Pilipinas, gina-ambo man sa China, no? Gusto pa nila nga ambuon because sa mga kwanbla, no, sa ginatawag natin nga mga natural resources nga makita mabiyan sa West Philippine Sea, no? Kabala naman kita nga dagana sa Gracia, no, ang nasambit nga kadagatan. Hindi lamang sa mga isda, no, ikang iban pa nga mga marine products, kundi subong man may mga informasyon nga may ara man ini sang source sang oil, no, dira sa bahin sang West Philippine Sea. So despite mabiyan sa sining nga claim sang Pilipinas kag na daog na inaton ini sa international arbitral ruling, pero naga sa Gapon ay nagapati kag way nagasunod ang China, no, padayon nila yang ginakamkam ang nasambit nga teritoryo nga kun sa dinti to man inakalayo sa ila. So how much more, no, dito sa bahin sang northern Philippines, no, ang Batanes nga mo ang pinakapunta, no, sang Pilipinas dito sa norte, ang kun man or ang kunon man, no, sang China, kahit sa nasaling na ginaambo nila kag ginaangko nila ang Taiwan, no, kag ang Taiwan ining Batanes sa nasaling na ginahambal, ginatatawag nila nga extension pa sang Taiwan. Kay ti kun basihan naton maabyan ang kuan ang distansya sang Batanes pakadto sa Pilipinas or sa northern sang tip, no, sang Pilipinas, mayara ini sang 162 kilometers samtang sa Taiwan. Nagalayo ini ang Batanes pagkadto sa isla sang Taiwan 190 kilometers. Subot sa dingon mas malapit gihapon ang Batanes sa Pilipinas ikumparar sa Taiwan, no? Pero gina-claim niya sang mga scholars nga part pa ini isang kwan sang Taiwan para nga magbaskugman pagilang ila sini nga claim nga sakop Manila ang Taiwan. So may na mabiyan ang ginakuan karon, no, ang ginalpalagan sa aton sining mga officials nga sa sining panibag-o naman nga claim sang China. Oras naton Philippine Standard Time alas 4:43. This time mabiyan check naton report ni K5 Kim Kaloyo. Nagikan sa patrol, no, angot sa sining pagpabilin sa blue alert status sang aton sining mga naglain-lain nga government agencies. May kantanan mabiyan sa sining ginapabaskog nga hangin sang habagat, no, dala sang bagyo nga si Inday. K5 Kim Kaloyo, please stand by.
0: K5 News FM Kampyon Report.
1: Nagapabilin nga naka-alerto ang nagkalain-lain ng mga concerned agencies diri sa Western Visayas, including, no, sa mga ahensya sa idalom sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC6 kay K5 Sunny, no, may kaangtanan sa inclement weather na to, no, kon ining maulanon nga panahon dala sa southwest monsoon, enhanced southwest monsoon o kon habagat nga ginpabaskog ni bagyo Inday, no, and actually kon madumduman ang ining RDRRMC6, no, sang July 8 sila sang around 5 p.m. nagbatak, no, or ginbatak nila into blue alert status bilang, no, pagpanghanda, no, sa posible impact or epekto, no, sang tining mga pag-inulan-ulan considering, no, ngayara sa around 938 ka mga kabarangayan diri sa Western Visayas ang natumot bilang prone, no, sa sining pag ulan-ulan or prone sa pagbaha, kag landslide kag K5 Sunny, especially no sa mga ayara, sa mga nabukid nga bahin, kag as well man no sa mga nagatinera sa mga low-lying kag iba no sa coastal areas kag K5 Sunny. Actually no, latest diri from the Philippine Coast Guard, si mayara man no sa as of 8 a.m. July 10 may notice of cancellation nung again submit ang Montenegro Lines tungod diri sa effect man no sa enhanced southwest monsoon o kunhabagat sa sea conditions, no, so ila diri nga mga canceled no nga mga biyahe sa idalom sang Montenegro Lines amo no ang Iloilo Fast Craft Terminal to Bredco Port sa may Bacolod City kag ang Lapus Wharf to Jordan Gamara sa Roro naman niya kag K5 Sunny sa Montenegro Lines, no, kag ang iba naman niya nga mga vessels sa K5 Sun o kung sa kayang pandagat ang ginapanugutan naman nga magbiyahe sa ida designated ng mga areas as long as ga exercise sila no sang extreme caution kag magpabilin na no sa naka-heightened ang ila sining vigilance samtang nagabiyahe no kag siyempre preparado man kag tinagasunod lang sa mga advisories kasi actually ang Philippine Coast Guard nagligad ni adlaw no mayara na sila sa mga information and dissemination campaign kag tinakaplastar naman ang ila yung mga personnel as well as equipment kun in kaso no nga kinahanglan no, no? Kag ti diri sa Western Visayas sa pila ka mga areas sa Panay sa mga nagatindi sa coastal areas ang iba ni sa mga aras sa higad sang baybay ginapangigtan nilang ilang ang mga balay ang ilang man nga mga bangka kag K5 sa no just like diri sa may areas ang Arevalo sa Molo, sa city proper, kag ipan pa no sa mga kabanuhanan diri sa may Iloilo province sa manyang aside kag K5 Sun no kag according man diri no sa DSWD sa bahin naman niya sang DSWD kag K5 Sun mayara man niya sang in place na ng mga atawag na no mga family food packs para in kaso nga kinahanglan nun ka K5 Sun at i-distribute na lang no sa mga

0: kay didto to medyo may brana ka mga area nga gin baha na no kag based sa information sa side yas ang Antique kay Kifaiba Sunny may mga nagstay na sa evacuation centers pero minimal pa lang in terms of numbers no kag iba ni at yung arap bla sa natumod nga mga high risk areas kay Kifaiba Sun no ti didto man kay ina naghatag man sila ya sa mga tawag na psychosocial support kag para malingaw-lingaw pala no ang mga kabataan kag K5 Sun kay syempre sila man ni ang lakip sa mga apektado sa amo ni nga mga kalamidad kag K5 Sun no kag subong even no mga Philippine Army ang mga Philippine National Police ang mga taga Bureau of Fire Protection sa bahin naman yan sa mga monitoring sa mga dams naton naka standby man kag ti gamonitor gid no ang National Irrigation Administration nagabulik man no mga personnel sa Bureau of Fire Protection o kon BFP amo man ang Philippine National Police o kon TNP kag K5 Sun no kag ti ang importante lang diri nga ti preparado kita whether maapektuhan man matam-an man o kon hindi kag K5 Sun.
1: So amo na K5 Kim no importante diri may ginatobra kita nga kwa no nga readiness no. Kaya ti siyempre kung wai kita ga-preparar, gulpi lang may magaluntad binga mga aksidente. Karon ti mabutang kita sa alang-alang kag ti siyempre balikan man nagyapon naton sininga mga ano eh no, mga ahensya sa gobyerno nga wai gidabi naghimo sang mga kwan blagi na tawag natin nga pag-preparar nga bisan pa nga may aras ang malain nga chimpo or ba, nga may bagyo nga nagalabay diri sa aton sa Pilipinas K5 Kim.
0: Yes, kay K5 Sun. No? Kag, tiya mo na, accordingly kay K5 Sun, may mga hotlines man, no? Nga posted sa social media pages sa mga, ano na to, no? Mga responding units na to, kay K5 Sun. Parang kaso, no? Need abisang may mag-responde, need sang rescue, no? Mas mayo nga may matawgan, balagila yun. Ito syempre, no? Sa mga kalamidad in terms of emergencies, no? Kay K5 Sun, importante gid no mga minuto segundos nga ti makaabot gid ayon no ang bulik no gikan sa mga kumbaga skilled na kag ti syempre na train no in terms of rescue and response operations kag K5 Sunny.
1: Sige kag ti syempre hinakop naman ang adlaw dugay serum na naman gabi naman ti dapat dubli halong gid no especially sa mga area to Black K5 Kim nga gin identify na sang aton sininga ahensya sang gobyerno nga mga flood prone kag mga landslide prone areas sa K5 Kim.
0: Amo gid ni K5 Sun no kag ti actually naka-disseminate naman na sa mga listahan bala no sa mga na ining flood and landslide prone na areas tuod kun for example no mag moderate to heavy ang rainfall nato no kun pagulan ulan kag magtayo yon sa bala no kun magsige-sige kag K5 Sun ni kag ti syempre from municipal from the regional level provincial level municipal level up until barangay level may arama no sa mga personnel naging paidalom na sa mga trainings and of course no in disaster response kay K5 Sun kay ti may arama na sa pila man dira sila ka mga punto no para sa mo nga mga kalamidad no pero so far ti mo na no ay hindi man kita liya direkta nga apektado sa bagyo Inday ugaling kay tigda pa baskog ya lang no ang hapag that is why nga ti subong no diri sa may area ya sang Iloilo City ang na-observe naton maulan, mabubo ang mabaskog nga ulan, untat naman, pwede gay, ang huyop naman sang hangin, ang mabatsagaan mo nga tuman ka baskog, tapos mangin kalmado naman ka K5 Sunny. That is why, no, nga hindi natin mapaktan pa so as of this time ang sitwasyon sa nga panahon basi paghalin nyo tira sa inyo nga mga balay, no, sa mga ka K5 naton nagtaway pa, or wala nagawalan ulan, wala kagdalakas ang payong o kung raincoat, o kung ano man din ang proteksyon sa lawas. That is why, no, always be prepared kag magdala no, sa mga pang proteksyon o kung nga hindi ya magsakit syempre ang ila sininga mga ulo no kung magbasa sila dress ang pag pulupan na liti o kung pagulan-ulan ka K5 Sunny and of course no sa mga motorista naton medyo maghalong-halong man kaya syempre kung for example magbubo yang mamunog na ulan nga amat-amat balanubo no ang visibility sa dalan especially sa nagigan no dira sa stretch ang Saragago o Barotac Nuevo nga area ang fog na siya bala.

0: Quezon o ano gano ano kasi ko diya sang kalsada o kung sa dalano naton. Pero so ano lang halong-halong lang drive safely kag as much as possible kung pwede pa man nang magtinir sila anay ni sa ilang mga panimalay ang mga pumuluyo naton especially sa mga kabataan no kahit syempre medyo risky man for them nga magguluguwa-guwa ka kay Paybason. Mas mayo no nga magtinira sila sa ilatag sa ka mga puloy-an no kag ti amo na para mapasiguro ang ilaman nga safety ka kay Paybason.
1: Sige. So, madamang salamat, Taki 5 Kim.
0: Upod sa patrol si KK5 WVSU student intern Edniel de los Reyes sa aton siri nga patrol KK5 Jason Talaron ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report El Castigador.
1: Madamo salamat Taki 5 Kim Caluyo sa patrol sa gindulong nga report mabyan. So mato ha, so sa aton sini nga mga pumuluyo, mga motorista, no halong gid kita sa biyahe. Eh sa nesling na kun from time to time nagabubo ulan tapos maunta naman tapos mabubo naman. So may mga times nga naga budlay bala no ang visibility, no. Tapos magluwas na madanlog pa ang dalan, no. That is why hindi gid magpadasig-dasig dalagan para likaw sa disgrasya. Oras naton Philippine Standard Time, alas 4:54. Magabalik kita mabyan sa dugang pagin naton nga mga balita. Makaligad ang dugang naton nga mga pahibalo. Standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis TTX 500.
3: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
4: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
3: Oh,
4: no?
3: Oh,
4: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
2: DTX 500! DTX 500!
5: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
2: Wow! DTX 500!
6: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula, kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
4: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no mag-DTX 500
3: ay, yung Mighty C. The more kagabisyo, the more
4: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular, Sir JP.
3: Mm-hmm.
4: Hindi ka matubuan bukol.
3: Ay.
4: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
3: Uy.
4: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi madamage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, galabot, gid tatlo kabulan, sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mataas mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ang manamit na bitbit Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamit na bitbit Biscocho House. Don't go home without it.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami. ni isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pagklinika Spore Biotics.
16: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
17: Mami, itigil ang drama.
18: Angeline,
17: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
0: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro at pangkatol,
10: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
14: Extend. Food Superman.
15: Man. Ako si Ere.
16: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no?
15: Siling sang migo ko.
16: Itry ang Extend Food Supplement for Men.
15: Kay epektibo ko, no?
16: Akon gintilawan.
15: Abaw.
16: Gatok tura o gid ang akon man, no?
15: Kanamit gisa experience ba?
14: Extend. Food Superman for Men.
17: Extend. Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako. Gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend
19: Food Supplement for Men.
20: Para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo nga tay.
21: Happy kanunay.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-energy.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
21: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: DTX 500.
22: E3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
22: D3 Bio. Ang D3
23: nga may Physio.
22: Ang Physio
23: nga may D3.
22: E3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
22: D3 Bio, ang D3
23: yung may Physio.
22: Ang Physio
23: yung may D3.
22: D3 Bio.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso.
3: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:08.
4: El Castigador.
3: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad, buylogman nga ginadulong sa kaluwaan sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan, gani pwede gin magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Mighty C. Kag di man pagkalipat, magamit man sang Klinika DTX 500 para sa may mga diabetes, mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, para mangin mahamuok ang inyong katulogon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa madamo nga mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagparisan pagid naton ina mabiyan sang Klinika D3 Bio, ang natural antibacterial super trio. Kung nagabalik-balak imo sini nga hilanat, ubot, sipon, trangkaso, maga D3 Bio. Kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Oras alas 5:10 na sa hapon. Sa dugang paginaton mabiyan nga mga balita kag mga impormasyon. Si Senador Jinggoy Estrada, no, nga nag-file mabiyan sang motion sa Sandigan Bayan nga pasugtan siya nga makatambong sa ginahiwat nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit isa pa siya ka senador, pero naka-detain siya because iya sini ginapangatubang nga kaso nga plunder. Kag ang plunder wa'y na sang piyansa. Ibo silingon, padayon siya mabiyan nga ma-detain samtang wa'y pa, no, ma-desisyonan ang iya sini nga kaso. Kagabangod sini, naghingyo siya sa Sandigan Bayan nga kung pwede, makatambong man siya, makapakigbahin sa impeachment trial. Pero ang desisyon diri mabiyan sa Sandigan Bayan 5th Division, wala ginpaboran or wa'y ginpasugtan ining hingyo ni Senador Jinggoy Estrada. Ginbasura ang iya sini nga petisyon or ang iya sini nga motion. Ibot silingon, hindi siya ka intra, hindi siya ka upod, no, sa iban nga mga senador nga mag-serve bilang senator judge, no, sa impeachment trial. Di paano abi, no, kay si Senador Estrada may kaso. Tapos ang kaso niya plunder. Tapos paano kabi mag-serving judge sa ginaakusaran nga sang anuman, sang pagpangkwalman, sang kwalman eh, sang korupsyon. Just like ni Vice President Sara Duterte nga ginaakusaran sang paglapas sa ato sining konstitusyon. Ginalakipan man siyempre ang misused sang ato sining public funds. Kag sumuman ang grave threat sa first couple kag sa anay House Speaker. Kag iban pa mabiyan nga mga kaso kay ti apat ini ka kon mo, apat ini ka articles sang iya sining impeachment. Kag isa na dira mabiyan amo lang ginpanglawag naton. Ti si Senador Jinggoy Estrada, paano siya magaserbi nga mangin judge kay siya mismo nagapangatubang man sang kaso. Kalabanan sang kaso nila plunder, no, si Senador Marcolita, no, nagapangatubang man sang plunder. Si Senador Bato de la Rosa, oh, nagapalagyo man kay may kaso man, no, may warrant of arrest man gikan sa ICC. So tatlo sila mabiyan ang waay karon sa Senado. Busringon ang active nga member sang Senate nga nagaserve bilang senator judges amo ang 21 lamang ka mga senador. Okay, kung 21 lang ka senador ang active nga naga-intra, nagapakigbahin sa trial, ang pamangkot karon sa kalabanan kay para ma-convict ang isa ka impeachable official, dapat 2/3 sang 24 ang magbuto, no, para sa isining impeachment. Subot sa ringon, kung basihan natin ang 24 ang kinahanglanon sang 16 ka mga senador para nga ma-convict mabiyan si Vice President Sara Duterte. Amon ni karon ang kwandri ang gina-subject sang debate, no, ginadebatehan kung ano ba ang basihan para magkuha sang 2/3 nga boto. 24 bala o kung 21 lang. Nagtiwai ang tatlo. Okay, kung si Senador Ches Escudero Mabian nga amo ang nagapungko bilang impeachment ang nagapamuno sa impeachment kay ambal niya 16, no, 24 gapon ang basihan. No, so 16 gapon ang kinahanglan nga buto para ma-impeach mabyan si Senador or si Vice President Sara Duterte. Kamo ni mabyan ang pahayag ni Escudero bilang presiding officer or presiding judge sang impeachment court mga kaki 5. Okay, para naman niya si Iban, hambal nila dapat 21 lang. Kahit siyempre, way ang tatlo, si Jinggoy Priso, si Marcolita Priso, si Bato Gapanago. Okay, dapat 21 lang kasi sila lang dang ara nagpamati, no, sa mga argumento, nagahiwat sang hearing. Okay, paano to karoon niya makaparticipate sa pagboto ang tatlo kay way manda sila? Hindi man sila makaparticipate bisan pa online kahit way mantugin pasugtan ang ila sininga gusto. Nga bisan na why sila dira physically sa impeachment court, pero pwede sila mag-intra via online. Galing iti why na iya sa rules, hindi pwede. So kung basihan nato na abiyan, so 21 lang gidya, no, ang ara dira nga sila ang nagapamati, sila ang nagapisa-pisa da or nag-ara mismo dira, nag-observe sa tanan-tanan, no, nga mga nagkatabo dira kag nagapamati sa mga testimonies sa mga testigo. E sila lang ya karon ang kani, sila lang ya ang ma-desisyon eh. Di paano pa nga paano puti pa updon tong iban nga wala da, no? Kumbaga absent, pwede ka balaya makakuan, makabuto kay absent ka, no? So amo na mabyan ang panindugan man si Iban. Pero ang ginatindugan man abis ang kuan sang presiding officer. Nga ang rules abi nila ti amo na iya, no? Nga 24 gid ang ining tatlo buhi pa man. Senador pa man sila gihapon bisan pa may mga kaso. Bisan way sila da nagatambong pero sa gihapon, no? Why na iya nagadula sa ila sining status bilang elected senator. No, kay why man sila ma-dismiss, no? Why man sila mapahalin, why man sila sa kwan, why man sila binaga masakit, no? Ara lang sila, buhi sila pero priso lang. Si senador man sila gihapon, bisan ara sa sila sa sulod sa prisuhan, pwede man sila gihapon makahimo sa ila sining mga legislative works, no? Pwede sila da ka-draft ng ila da nga mga kwanda, mga kunonong ila gusto nga ipasar da nga mga layi while in prison. Just like sa una kay Trillanes kag kay Dilima, nabisan priso sila, sige gihapon ila obra. Pero ugaling kay ambot lang, si Batoto kung ga-obra gihapon sa iya sining trabaho, daw siguro daw ay na. No? Panago na lang ang panago. Si Amman, si Jinggoy, kag si Marcolita. Ote, amo na karon nga ang palamangkutanon kag nagapabilin mabyan nga somehow ang Supreme Court amo lang ang makakuan gyapo, no, ang maka desisyon. Kun bala ano ang mangin kwandira, no, mangin basihan, no, sa pag binutuhay kun waay ang tatlo nga nasambit ng mga senador.

0: A las 4:18 ng aton oras, mabyan. Sa iban pa naton nga mga balita, no, ang ICC o kon ang International Criminal Court ang nag-cancelar sa status conference ni Anay President Duterte sa July 14. Supposed to be dapat sa July 14 ang schedule sa ikatatlong status conference ni Anay President Duterte, pero gin-cancel ini sa ICC kag sabay log ginpahayag nga ang masunod nga status conference ang paghiwato naman sa September 16. So lawig-lawig naman mabyan ang kwan ang paghulat. So muni no, so amo na gani bangod sa mga kwan, sa mga kasubong sini may mga postponement. So amo ning nagapadugay kag nagapalawig sang kaso ni former President Rodrigo Duterte. Ay isang nagliga dapat sang November patutani no. O sa sinipatay nga November masuguran formal ang iya sining trial, sa iya sining kaso. Pero kahit delay kay sa September 16 gin tala naman ang iya sining ikatatlong status conference. Kon madumduman naton mabiyan nga si Duterte ang nagapangatubang sang kaso nga crimes against humanity, may kantaran sa binapahayag nga war on drugs, no, maduguon nga war on drugs sang iya sini administrasyon. Konsidente madamo mabiyan ang mga biktima na nagapahayag nga inosente ang ila sini nga mga himata na nabiktima lang mabiyan sang pato-pato nga kaso or gin pasibangdan lang, gin tudlo lang nga nag-engage sa illegal nga droga. Kag pagkatapos sa ginainganyo nga magbato, para nga may rason nga patyon ang aton sini nga mga sang aton sini nga mga pulis sa tunga chimpo. Kaya mo tumambiyan nga iba niya nag-reklamo. Ugaling kay ti why sila sang chance sa to na magpasaka sang kaso diri sa Pilipinas kay halos tanan nagakurug no ang aton sining mga korte mga kwan no daw in daw kumbaga hindi nila makuha ang hustisya no diri sa Pilipinas tigin dala nila mabiyan sa International Criminal Court. Kamo na ang subong ti mo na eh, nga ang ICC ang nagauyat sang kaso sini ni President Rodrigo Duterte. Oras na ton, alas 5:21, why nakita time sa ton sini mabiyan nga pagpangalagad. Sa ton nga palatuntunan El Castigador, standby na. Magasunod sa diligid lamang madugay ang ton nga mga pagbalita sa D3Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa palatuntunan El Castigador. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., hindi naman ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Dako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
12: Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Mas nagtinlo nga
8: atay. Happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epic.
8: Timo.
12: DTX 500.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kung
2: Piso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32.
17: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
16: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Biyernes ng adlaw, Hulyo 10, tuig 2026.
18: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Sa gyapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
18: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
16: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos sa sipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Clinica de Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, masubra 1,000 ka mga eskwelahan sa Western Visayas nag-shift sa alternative delivery mode bagod sa malain nga chimpo dala sang habagat.
18: Tigulang, agintiro pa tayo sa Pasig City, wala sang kontra o kung may nakaaway antes na tabo ang krimen, suno sa pamilya.
16: Samtang Pasig City Police, wala pa sang lead angot sa pagpatay sa tigulang sa sulod sang Ilabalay.
18: 978 ka barangay sa Western Visayas, delikado sa pagbaha kag landslide bangod sa habagat.
16: Sa balita nasyonal, Senador Jinggoy Estrada, wala gin pahanugutan nga magtambong sa impeachment trial ni VP Sara.
18: Sa balitang international, tensyon sa Strait of Hormuz mas nagalala.
16: Kag sa aton balita sa hinampang, Dimar De Rozan ginbuya na sang Sacramento Kings.
18: Sa balitang entertainment, singer nga si Bonnie Tyler nagtaliwan na.
16: Amo ito ba nawang mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time, alas 5:34 kag karon sa detalye na sa aton mga balita.
3: Balitang lokal.
16: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni Gadulong sa Kalwan sang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sa pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi, Clinica DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM ang 1,289 ka mga bulutuan sa Western Visayas bawat sa maulanon nga panahon, dulot sa mahabagat nga ginpabaskog sa Bagyo Inday, subong adlaw Hulyo 10, base sa dato sa DepEd Region 6. Ini bangod sa deklarasyon sa face-to-face class sang or suspension sa face-to-face classes ang 50 tanan ka mga LGUs. Kung sa DN, 17 ang Halin sa Aklan, 18 sa Antique, 8 sa Capiz, 2 sa Guimaras, 5 sa probinsya sa Iloilo, kag siyudad sa Iloilo. Apektado diri ang 414,072 ka mga learners sa region size. Agad mapasiguro ang ila safety sa risgo sa pagbaha kag landslide. Samtang wala naman sa class suspension sa idalom sa Schools Division Office o kung SDO Pasig City kag Rojas City. Naibuluan nga hindi man maglandfall ang Bagyo Inday apang magdala lamang sang habagat sang moderate to heavy rainfall sa pila ka areas sa Western Visayas, ilabi na sa Antique, Southern Iloilo kag Northern Aklan.
18: Dako nga palamong kutanon sa pamilya Gumban kung sino ang sospek kag ano ang motibo sang pagpatay sa ila himata sa Balay Nila sa Sitio Lunoy, Barangay Kabunga, Pasig City sa tung Hulyo 9 pasado alas 12 sang tungang gabi. Madumduman nga nagakatulog sa ratan nga hiligdaan ang biktima nga si Jerry Gumban sa balkonay sa balay sang iya utod sang inigintiro sang wala pa makilalan nga sospek. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay alias Inday, utod sang biktima, ginpahayag sini nga sa balkonahe pirmi nagatulog si Jerry sa diin sang Hulyo 8 sang gabi, nag-inom-inom pa ang biktima kag iya bayaw, kag dungan man nga nagsulod sa balay kag nagtulog. Apang samtang nagakatulog na ang tanan, hinali lang sila nakibot sang nakabati sang lupok sang armas lutang, kag sang ilag insekyar ang sagwa sang balay, nakita ni alias Win, bata ni alias Inday, nga dugoon na ang iya tiyo. Na-recover naman ang sa crime scene ang balay, sang balay ang 12 gauge shotgun. Nahibaluan nga si Jerry ang nagapanguling kag ang sa bulag sang iya asawa. Sa subong padayon ng investigasyon sang Pasay City Police Station sa nagluntad nga krimen.
16: Alas 5:37 nga aton oras, ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdis at tiyan, gani pwede gid magtumarbi san wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Sa dugang pa naton nga balita lokal, padayon pa ang investigasyon sang Pasay City Police Station angot sa pagpatay sa tigulang sa City Lunoy, Barangay Kabunga sa adtong Hulyo 9 sang kagahon. Ginkilala ang biktima nga si Jerry Gumban, 59 anyos, kag magasilibrar kuntani sang iya ika-60 nga adlaw sa bulan sa Oktubre. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Pasay City Police Station Chief Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, ginpahig sini nga padayon ang pagtipo nila sang ebidensya sa diin wala pa sila sang lead kung sino ang suspect kag ano ang motibo. Suno kay magbanwa nga balas ang 12 gauge shotgun ang ila na recover sa crime scene. May patal naman nga igo sa tiyan si Jerry nga gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon. Nahibuluan nga aminado naman ang iban pang himata ni Jerry nga may pagkasupladuhon ini apang wala sila sang nakahibuluan kung sino ang nakuntra sang biktima.
18: Sa duga nga balita lokal, nagpahanumdom ang Mines and Geosciences Bureau o kon MGB nga mataas ang risgo sang 938 ka mga barangay sa apat ka mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas bangod sa posibilidad sang rain-induced landslides bangod sang ginpabaskog nga southwest monsoon o kon habagat nga epekto man sang bagyong Inday. Sunod sa pila kaulihi nga datos sang MGB, ginalauman nga magapadayon ang pag-ulan-ulan sa mga masunod nga mga inadlaw. Bangod sini, posible ang pag-usmod sang duta kag pagbaha sa mga lugar nga nagbutang sa risgo sang pag-landslide. Dugang pa sang MGB nga bantayan sa mga pumuluyo ang anunsyo sang Local Disaster Risk Reduction and Management Office kag mag-aligmat sa mga senyales sa posible pag-usmod sang duta, kaangay sang mga litik, paghilay sa mga puno sang poste sang kuryente, kagulpi nga pagtaas ang tubig sa mga katubigan. Ginhingyo man sa mga pumuluyo nga magpabilin nga bukas ang linya sang komunikasyon sa ila opisyal nga barangay kag magsunod sa ipatuman nga preemptive evacuation agud malikawan ang risgo sang kabuhi. Sa piyak nga bahin, padayon nga alerto ang mga apektado nga local nga gobyerno kag Regional Disaster Risk Reduction and Management Council samtang nakapreparar ang response team sa hinali nga matawo. Padayon man nga ginahinyo ang publiko nga mag-aligmat kag magbinaligay agud masiguro ang kahilwayan sang tagsa-tagsa sa tunga sang ginapangatubang risgo sang malain nga tiempo.
16: Ang iningabayan sa aton nga pagbalita, ginadulong naman sa kaluwan sang Clinica DTX 500 ang Palay Leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw, nagabulig gini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nadakpan ang isa kadako nga bulgan, Asian sea bass o kon baramundi sa mga lokal nga anglers o kon manog or ang nagapang hulik sa Iloilo Esplanade 3 skate park nga ginabanta nga naglabot initanan sa 10 kilograms ang kabugaton. Suno sa Iloilo City Government, ang nadakpan nga bulgan nagaserbing sampadayon nga pagkonserbar kag responsable nga pagdumala sa rivers biodiversity. Lakip sa mga inisyatibo sang Iloilo City Government ang closed fishing season nga nagaprotektar sa bulgan sa tion sang spawning kag breeding period agud proteksyonan ang mga isda.
2: Balitang National.
19: Balitang National.
16: Alas 5:41 ng aton oras, Ang masunod naman ng mga balita nasyonal, ngayon yung mabatihan, igadulong sa kalawansang klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi, kamaghamis ng kutis, mag-klinika DTX sa Beauty Soap, adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod kagiban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Wala gin pasugtan sang Sandigan Bayan 5th Division ang hingyo ni Senador Jinggoy Estrada nga magtambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pito ka panid nga resolusyon nga ginpagwas ang Hulyo 9, nagpahayag ang korte nga wala sa nagkaigo nga balasihan ang iyang mosyon. Si Estrada ang nagapangatubang sang kaso nga plunder nga nagabalor sang 573 million pesos kag duha ka kaso sang graft may kantanan sa ginapahayag nga flood control controversy. Bagod sa non-billable ang plunder case, kinahanglan anay niya nga makakuha sang pag-aprobar sang korte sa iyang bail antes siya makagwa o kung makatambong sa iban nga mga aktibidad.
18: Sa dugang balita national, ginpabutyag ni Vice President Sara Duterte pinaagi sa iya speech sa ika-55 nga patronal fiesta sa Hinatuan Surigao del Sur nga untata na ang pamulitika sa iya kag tagaan sang importansya ang kalinong katawhayan kag pagtibong sang pungsod. Sunod pa kay Duterte, dapat unahon sa mga opisyal ang paghatag sa mga trabaho palangabuyan kag maayo nga serbisyo sa pamuluyo sa baylos sang pamulitika. Gininganyo man niya ang mga lideres nga unahon ang kahayuan sa mga Pilipino. Samtang ginpahanumduman man sang Vice Presidente ang mga ginikanan nga suportahan ang pangabuhi sang ila pamilya kag inganyo ang kabataan nga tapuso ng ila pag-eskwela kag padayunon sa ang pagkadisiplinado. Naibaluan nga padayon sa gihapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sa diin isa sa grounds sa mga articles of impeachment among hindi insakto nga paggamit sang pondo, unexplainable wealth kag mga pamahog bato kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag-anay House Speaker nga si Martin Romualdez.
2: Balita International.
16: Sa ilo kita Banwa, sa detalye naman sa aton Balita International, ginadulo naman sa kalwansang Extend the Food Supplement for Men with Maka and Clavo Huasca. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig ka po yun, maluya ang tuhod. Kag nagapaayo man sa sirkulasyon sa aton dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas sa maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Gin-report sa International Organization for Independent Tanker Owners nang dako ang ginubo sa numero sa mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz kasunod sa paglala sang tensyon sa rehiyon. Halin sa masubra 130 ka mga barko kada adlaw, antes nagsugod ang kinagamo sa rehiyon, yara na lamang sa single digit ang numero sa mga barko nga nagagamit sang ruta agud nga makalabay sa Strait of Hormuz. Natabo ini matapos ang liwat nga pagbinalusay sang airstrike sa Estados Unidos kag Iran sang Miyerkules kag Huwebes. Suno sa militar sang US, ginpuntirya sang ilang airstrike ang 90 ka military target sa Iran, lakip ang pila ka pasilidad nga malapit sa Strait of Hormuz. Ginpayag sang Amerika nga kakatuyuan sini nga paluyahon ang kapasidad sang Iran sa pag-atake sa mga commercial nga barko kag mga sibilyan nga nagalabay sa Strait of Hormuz.
18: Sa dugang balita international, padayon ang pagpangatake sa Ukraine sa Crimea nga isa ka rehiyon nga ginangkon sang Russia sang tuig 2014. Sunod sa mga report, ginatarget sang Ukraine ang mga dalanon taytay kag mga ruta sa dagat nga nagadala sa mga supply sang krudo sa Crimea. Sunod kay Robert Brovdy, commander sang drone force sang Ukraine, 25 na ka mga barko ang naigo sa nasunog nga Sea of Azov sa sunod sang apat ka adlaw. Ini nga pagpangatake ang ginatawag sang Ukraine nga logistic lockdown isa ka estratehiya agud punggan o kon pahinayon ang pag-abot kag pagwa sa mga supply kagamitan kag mga produkto nga kontrol sang Russia sa Crimea. Suno sa militar sang Ukraine, 36 ka mga barko sang Russia ang ila naigo sa kalabanan sa mga barko ginatawag nga Shadows Fleet o kon commercial oil tanker sang Russia. Ang mga impormasyon sa pagpang-atake halin sa Ukraine kag wala pa na kumpirmar sa mga independent source.
2: Balitang sports.
16: Sa detalye naman, banwa sa aton balita sa patag sang sports, ginadulong sa kalawan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabulig ini para sa pagtinlo sa aton tiyan kag kulon, agad makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Ginbuya na sang Sacramento Kings ang All-Star guard nga si DeMar DeRozan. Apisar wala pa sa matang masahiluhan nga team ang veterano nga guard, nagpasugot na ang nasambit nga team nga sa iya paghalin kag lubos nga mangin free agent subong 2026. Duha ka season nga gin ang paglawig ni DeRozan sa Sacramento Kings, considerin isa siya sa mga masaligan nga player sa clutch time kag mid-range shots. Siya ang rank number 19 sa NBA sa may pinakabadamo nga clutch points nga napasulod.
19: Balitang Entertainment.
20: Balitang Entertainment.
18: Nagtaliwan sa edad nga 75 ang international singer nga si Bonnie Tyler nga bantog sa iya hit song nga Total Eclipse of the Heart. Suno sa opisyal nga website ni Tyler, nagtaliwan siya sa isa ka ospital sa Portugal bangod sa sakit nga dugay na niya ginapabulong. Sang Mayo, ginbutang sa medically induced coma ang singer matapos siya ginpaidalom sa emergency operation bangod sang intestinal surgery sa Portugal. Nakagwa man siya sa coma sang nagligad nga bulan apang nagpabilin nga malala ang iya kahimtangan kung padayon niya ginatipan sa intensive care unit antes ang iya pagtaliwan.
16: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:48. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagpangunang mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
18: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan kamatian man kita world.

0: FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX-500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tatino nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX-500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX-500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX-500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX-500.
4: Masaligan.
5: DTX-500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Pamasaga butika.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag eye care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to

0: Yo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
5: sa Rican
6: Epektibo.
5: DTX 500
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
5: Ang PCO
6: yung may D3.
5: Mabagats mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
5: Ang PCO
6: yung may D3.
5: Mabagats mga butika.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM Philippines.
0: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
5: Sa normal na pag-iisip ng tao, kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yun.
6: Sa gitna ng pananalasa ng bagyo at ingay politika, ang Batanes Island inaangkin pa ng China. Agad na pumalag ang gobyerno dahil atin ang teritoryo.
7: Ramdam naman ang gupit ng bagyong Inday. Sa landslide sa Sarangani, 10 magkakamag-anak ang nalibing umano ng buhay.
6: Dito sa Maynila, humagupit din ang masamang panahon, pero hindi alintana ng mga realista laban sa korupsyon. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
7: Ako naman si Willard Cheng.
6: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Bagyong Inday at habagat nananalasa na sa maraming lugar. 10 magkakamag-anak patay sa landslide sa Sarangani. Libo-libong pamilya inilikas. Sa kabila ng malakas na ulan at pagbaha, mga realista nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Inigal at walang basihan, pag-angkin ng China sa Batanes, tinundina ng gobyerno at mga eksperto. Bakit daw pinayagan? Sandigan Bayan, kinwestiyon ang pagbisita ni VP Sara at Senador Robin Padilla kay detained Senator Rodante Marcoleta. Dating NBI Chief Jaime Santiago handang tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara. Singil ng Meralco tataas ngayong Hulyo. Diesel, posibleng price hike din sa susunod na linggo. At after 4 years, South Korean superstars IU at Lee Jong-suk hiwalay na.

0: Napanatili pa ng bagyong Inday ang lakas nito habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Paduloy din nitong pinapalakas ang habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian live mula sa Santa Ana, Cagayan. Ched, kumusta na ang bagyo? Tuloy-tuloy pa rin ba ang bagsak ng ulan?
1: Corina, nananatiling nasa signal number 2 ang Santa Ana, Cagayan base sa 5 PM weather bulletin ng PAGASA. Actually, walang pag-ulan dito pero bumabawi itong tiyatawag na peripheral o periphery ng bagyo sa lakas ng hangin at damarin yung mararahas na hampas ng alon. Dahil dito, naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan na huwag munang pumalaot. Ang pinaka-apektado ngayon, mga mangingisda. Wala pa mang ulan, tatlong araw nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda ng Santa Ana, Cagayan. Dahil sa lakas ng alon at mararahas na bugso ng hangin, sila ang pinakaapektado sa tila nagsusungit na dagat. Sa pier sa San Vicente, linya-linya mga bangka sa Pampanga, habang ang mga mangingisda at kanilang pamilya walang magawa kundi ang maghintay.
2: Tinaas namin yung mga bangka. Mahirap na kasi pag maabot ng alon, sir, maanod yung mga bangka namin.
1: Halos 5 taon na raw ang nakakaraan ang maranasan nilang maanod pati ang kanilang mga bangka dahil sa isang bagyo.
2: Pakatlong araw na ngayon, sir, na ganito yung panahon niya. Nahugot namin yung mga konting ipon namin, sir. Pinagkakasya, sir.
1: Ang inaasahan na lang ni Christian Taniego ay ang ibibigay na ayuda ng kanilang barangay. Nasa listahan naman daw ang kanyang pangalan, pero hindi lahat ay mapalad katulad niya. Isa si Kevinson Valentin sa mga mangisdang wala sa listahan, kahit na parehistro naman niya ang kanyang bangka sa asosasyon nitong nakaraang taon.
3: Parang tamlay po. Inasahan ko naman po na meron naman po sana, pero wala naman po. Nung nakaraang taon po kasi, sir, sa tangatan kami nakakuan, doon kami nakatira.
4: Saan po kinidig, sir?
3: Nung January nung nakaraang taon, sir.
1: Ayon sa Santa Ana MDRRMO, aabot sa halos 1,500 ang mga mangingisdang makakatanggap ng ayuda. Iba-ibang schedule kada barangay at posted online ang listahan ng mga beneficiaries. Samantala, kahit malakas sa mga alon, sumuong pa rin sa dagat ang grupong ito. Hindi para lumaot, kundi para dalhin ang kabaong ng tatay na mangingisdang si Rahid Irise sa kalapit na Palawi Island.
5: Ang ama namin na namatay sa sakit.
1: Dagdag ni Irise, tulad niya, isa ring mangingisdang yumaon niyang ama. Corina, buong araw na nakaantabay ang lokal na pamahalaan sakaling biglang bumuhos itong ulan. Ngayon kasi sinasabi na pinakamalapit sa landmass dito sa Northern Luzon itong si Bagyong Inday. Pero so far, wala pa tayong nakikitang ganyang senaryo. Pangilang-ilang mga pag-ambon pa lang yung nararanasan natin at bumabawi nga ito sa hampas ng hangin na dama ng mga mangingisda dito sa bandang San Vicente sa Santa Ana. Sa ngayon, wala pang naitatalang any disgrasya o pagkasira ayon sa MDRRMO tungkol dito sa posibleng epekto ng malakas na hangin niya na dulot ng Bagyong Inday. Corina?
0: Pero gayunpaman, Ched, handa naman ang local government. Kahit wala pa yung pag-ulan, naghahanda na rin siguro dyan.
1: Yes, Corina. Nakahanda mismo sa labas lang nitong MDRMO office yung mga gagamitin nila for rescue, yung mga gears nila doon para kung sakaling biglang bumuhos yung ulan, ready na sila na mag-rescue at tumulong mag-evacuate sa mga residente at nagbigay rin sila ng abiso na maghanda yung mga residents for possible preemptive evacuation kung sakaling, ayun nga, maramdaman nila na bigla na lang bubuhos itong pag-ulan at tataas din yung level ng tubig. Isa kasi sa pinag-aaralan din nila yung pag-monitor sa level ng tubig sa mga coastal areas dahil isa sa kinakatakutan kapag nga nakakaroon ng ganitong bagyo ay yung tiyatawag nating storm surge. Sa ngayong araw na ito, nagsuspinde muna ng klase ang alkalde ng Santa Ana para sa mga estudyante sa kindergarten hanggang sa junior high para mapanatili yung kanilang seguridad, both public yan at private. Nag-modular learning muna yung mga bata para sa kanilang seguridad hanggat narito pa nga yung banta ng Bagyong Inday. Yung natumba ring puno na nabalita natin itong nakaraan ay naayos na at naalis na sa Barangay Sentro sa Santa Ana. Ngayon, patuloy yung pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng mga weather bulletins sa barangay, pati na rin sa kanilang mga online pages. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Chet Gatchalian. Nag-uulat live mula sa Santa Ana, Cagayan.
4: Binaha ang ilang bahagi ng Quezon City matapos ang malakas na pag-ulan kanina. Alamin natin ang sitwasyon sa agenda report ni Joan Manalo live mula sa Araneta Avenue. Joan, baha pa ba dyan sa kinaroroonan mo?
6: Bagamat tumigil na ang pag-ulan dito sa Araneta Avenue sa Quezon City at humupa na rin ang pagbaha, ay nananatili pa rin ang mabigat na daloy ng trapiko dito, lalo na dito sa southbound lane. Mayroon na rin mga daan sa iba't ibang bahagi ng Quezon City na pansamantalang isinara dahil sa pagbaha. At dito naman sa Araneta Avenue nga, babalikan lang natin na onti. Ngayon ay ongoing pa rin yung traffic at kaninang 4 PM pa ito, ganito yung sitwasyon dito. Hindi rin kasi nakaligtas yung Quezon City sa epekto at pag-ulan na dulot ng habagat na mas pinalakas pa ng Typhoon Inday. Mangilan-ngilang daan na nga at lugar ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan as of 4 PM. Hindi na passable ang ilang kalsada sa Pete Wazon, corner 20th Avenue, Pete Wazon, corner 15th Avenue at 21st Avenue, kung saan mataas na ang level ng baha at hindi na madaanan ng iilang mga sasakyan. Ilang lugar na rin sa EDSA Cubao nakapagtala ng gutter deep na baha kaninang hapon at mga lugar din sa bandang UP Diliman at CP Garcia Avenue na inulan ng malakas. Dahil dito ay naglabas na ng heavy rain advisory ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council bilang babala sa publiko. Ayon sa pinakahuling update nito, makararanas ng malakas hanggang sa napakalakas na pag-ulan ng Quezon City na maaaring magpatuloy sa loob ng 3 oras dulot ng habagat at bagyong Inday. Nagbabala na rin ang Quezon City DRRMC sa mga banta ng malawakang pagbaha, pag-apaw ng mga kanal at pagtaas ng tubig sa ilog at sa mga maaaring maging pagdulas ng mga kalsada at bangketa na maaaring pagmula ng mga aksidente. Inaasahan din niya ang zero visibility kung magkakaroon man ng matinding pagbuhos ng ulan, kaya pinapaalalahanan ng mga motorista na huminto muna sa biyahe kung kinakailangan. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan sa Maynila kaninang hapon na sinabayan din ng mabigat na daloy ng trapiko mula sa Quiapo papuntang Espanya Boulevard. Base naman sa latest 24-hour public weather forecast ng PAGASA na inilabas kaninang alas 4 ng hapon, maaring makaranas ng paminsan-minsang pag-ulan sa buong Metro Manila dahil sa habagat. At nasa ilalim na rin ng orange rainfall warning ang buong Metro Manila, kung saan inaasahan din ang matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pang 2 oras. Nananatili namang nakaantabay ang Quezon City DRRMC bilang paghanda sa maaring maging epekto ng habagat at ng Typhoon Inday. At pinapayuhan na rin nila ang lahat na manatiling nakaantabay sa kanilang social media pages para sa mga pinakabagong updates mula sa kanila at maging sa Quezon City LGU. At para anya sa anumang emergency ay huwag daw mag-hesitate na tumawag sa emergency hotline ng Quezon City na 122. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Araneta Avenue sa Quezon City. Balik sa iyo, Pinky.
4: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Araneta Avenue sa Quezon City. 10 ang naitalang patay matapos ang landslide sa Sarangani. Ayon po sa mga otoridad, magkakamag-anak ang mga biktima. Yan ang agenda report ni June Mendoza ng Abante mula sa General Santos City. June.
7: Pinky, hindi na nga naisalba ang buhay ng 10 katao matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang mga bahay sa bayan ng Malapatan sa Sarangani Province. Kinumpirma ni Malapatan Salway Sumbo Jr. na kanilang na-recover na kanilang hapon ang 10 na mga biktima na pawang pagkakamag-anak. At ayon nga sa opisyal, madaling araw nitong Biyernes nangyaring insidente sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan sa sityo Blesong Pandao ng naturang barangay. At kaagad naman ay nagsagawa ng rescue operations ang MDRRMO, subalit hindi nga naisalba ang mga biktima. Bunsod ng insidente, pinag-utos na rin ng opisyal ang agarang paglikas ng iba pang mga residente sa lugar dahil sa patuloy na banta ng landslide, bunsod ng patuloy pa rin mga naranasang mga pag-ulan. Samantala, Pinky, sa Lanao del Sur naman, 5 ang naiulat na nasawi, 2 ang nasugatan, habang 6 pa ang patuloy na pinaghahanap matapos ang nangyaring landslide sa barangay Ngerngher sa bahay ng Kalanugas kaninang madaling araw rin. At ayon sa ulat ng Kalanugas PNP, naganap ang insidente bandang alas 2:30 ng madaling araw kasunod ng walang tigil na malakas na pag-ulan. Patuloy ngayon ang search and rescue operation na ginagawa ng mga otoridad para doon sa mga nawawalang residente, at patuloy ring inaalam ng mga otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at ang posibilidad ng iba pang napiktuhang residente sa naturang pangyayari. Pinky?
4: Maraming salamat, June Mendoza, nag-uulat mula sa General Santos City.
8: Namata ng isang ipo-ipo sa katubigan ng Santa Catalina, Negros Oriental kaninang umaga. Nabuo umano ito dahil sa epekto ng habagat sa lugar na pinalakas pa ng bagyong Inday. Pinapaalalahanan ang mga residente na maging alerto at umiwas sa mga katubigang apektado ng masamang panahon. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Inday sa lalawigan ng Quezon. Isang mangingisda ang nawawala, habang wasak din ang ilang bangka. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
9: Nawawala ang isang mangingisda sa Bordeaux, Quezon. Ayon sa report, umalis sa kanilang bahay nitong Huwebes ng umaga si Tony Azotea para magpakain ng alagang bangus sa Binunbunan o Burger Island, pangamba ng kanyang pamilya. Natangay ng malakas na alon si Azotea. Sabay kasi ng kanyang pagkawala, ang paglakas ng alon at hangin na epekto ng bagyong Inday sa ilang baybayin sa Northern Quezon. Nakita ang bangka sa Guarachinelas pero wala ang mangingisda. Patuloy pa rin ang search and rescue ng mga otoridad. Isang bangka naman ang nawasak matapos paghahampasin ng malalaking daluyong sa Sitio Dait, Barangay Bislian, Polillo, Quezon. Kahit pa nga nakataas na ang mga ito sa buhanginan para maiwan ang pinsala. Sa Barangay Kanaway, General Nakar, tensyonado ang pagsagip ng mga sundalo at LGU sa mangingisda sa isang pedal boat na naanod ng malalaking alon gamit ang rescue boat. Sinalubong ng mga rescuer ang daluyong ng alon. Matagumpay nilang naisalba ang mangingisda. Patuloy din ang storm surge o daluyong, kaya agad inilikas sa mga importanteng gamit sa Barangay Kanaway. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
0: Sa Davao, pinasok naman ang tubig ang ilang kabahayan matapos umapaw ang isang ilog. May paliwanag na rin ang DPWH kaugnay sa nabakbak na aspalto sa Maguindanao del Norte. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante.
10: Matinding pagbaha ang mararanasan ng mga residente ng Kibatang Jose Abad Santos, Davao Occidental, bunsod ng bagyong Inday at hanging habagat. Base sa report, umapaw ang bati sa lugar kaya pumasok ang tubig sa ilang mga bahay doon. Binaha rin ang dato sa libos sa Maguindanao del Sur. Natanggal din ang nilatag na aspalto ng Department of Public Works and Highways sa parang Maguindanao del Norte na matagal ng pagkababad sa tubig, ulan at baha. Ayon sa DPWH, hindi pa kasi tuyo ang aspalto nang bumuhos ang malakas na ulan na naging sanhi ng pagkalas at pagkakabitak-bitak nito. Dahil na rin sa pagulan, isang malaking puno ang nabunal sa Sitio Dalakit, Barangay Poblasyon sa Ambuanga Negros Oriental. Sa Davao City, bagamat katamtamang ulan lang ang naramdaman, malakas naman ang hangin. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao.
8: Simula nang bumuhos ang ulan, usad pagong na ang daloy ng traffic sa EDSA. Sa ating live shots, makikitang bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA Orense. Mabagal din ang takbo sa northbound lane.
0: Halos 700 pasahero ang stranded naman sa mga pantalan dahil sa bagyong Inday. Sa datos ng PCG, higit 50 seaport ang apektado ng bagyo sa buong bansa hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Pinapayuhan ang mga pasahero na may schedule na biyahe na makipag-ugnayan muna sa shipping company para iwas abala. Patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon.
4: Isa na namang grupo ang nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Pagkundi na umano ito sa korupsyon sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Lian Bustillos ng Abante, live mula sa Liwasang Bonifacio. Lian, sino-sino ang dumalo sa pagtitipon?
11: lalaki, bata, matanda, katoliko man o Iglesia ni Cristo, hindi nagpatinag sa masamang panahon upang makiisa sa interfaith rally na pinangunahan ng United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong hapon. Ang panawagan, no to selective justice, panagutin ang lahat ng umano'y sangkot sa maanomalyang flood control scandal, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos at dating kongresistang si Zaldy Co.
12: Kakampi man o kaaway sa politiko, ano mo, kasuhan mo lahat. Pinsa mo man yan o kamag-anak o anak mo.
13: Kaya na, bumula, kita niyo ba sa Espanya, hindi pa masolusyonan kasi nga na nawala yung pondo.
11: Nilinaw naman ni UPI founder retired General Rome Pocis na ang anyay mapayapang pagtitipon ay bukas sa lahat ng paniniwala, mapareligyon man o politika.
14: Mga member po ng UPI, mga retired general ho yung mga yan, mga retired police, mga iba-ibang sektor, mga kabataan, yung mga seniors, yung mga iba-ibang affiliations. So hindi ho kami mga politiko. Nag-imbita ho, iniwasan po namin ang pag-imbita ng politiko para hindi po makulayan yung ating pagtitipon ngayon.
11: Pinky, base sa pinakahuling ulat ng Manila Police District, may tinatayang 800 katao ang nandito sa Liwasang Bonifacio. Kaya naman ang naturang Freedom Park napuno ng iba't ibang kulay o iba't ibang payong habang ang iba ay nagtayo pa ng tent upang masigurado na makikiisa sila sa naturang pagtitipon kahit pa napabugso-bugso ang ulan. Inaasahan naman na tatagal ang pagtitipon hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Pinky.
4: Maraming salamat, Lian Bostilios, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio.
0: Sabay-sabay na kinondena ng gobyerno at ilang eksperto ang pag-angki ng China sa Batanes. Harapang pang-iinsulto raw ito sa kasaysayan ng ating bansa. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
15: Labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. Kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yon.
16: Ito ang buwelta ni Defense Secretary Gibo Teodoro kasunod ng bagong pag-aaral ng ilang Chinese scholars na parte umano ng China by Taiwan Extension ang mga isla ng Batanes. Sa sidelines ng Strat-Based Institute High-Level Conference ngayong araw, bilang pagdiriwang ng isang dekadang pagkapanalo ng bansa sa Permanent Court of Arbitration, sinabi ng kalihim na mas papaigtingin pa ang naval patrols sa lahat ng disputed areas sa maritime domains ng bansa, kabilang na ang Batanes. Panindigan ni Teodoro, illegal at walang basehan ang umano'y findings ng Chinese scholars. Isang bagay na sinugundahan naman ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio.
17: Why don't they bring that issue to the International Court of Justice that they own the Batanes Islands, that it is part of the natural prolongation of Taiwan? So why don't they just go to an arbitral tribunal and we will meet them there, so there will be a definite ruling? Because what's happening, they want to claim everything. They can claim the moon, but what is the point if there is nobody who will decide whether you are correct or not?
16: China. Dumagsa ngayong araw ang statements of condemnation ng iba't ibang organisasyon at personalidad sa bagong Chinese scholar-led narratives. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi tinatanggap ng sandatahang Pilipinas ang anilay walang basehan na pahayag sa isang state-sponsored symposium. Anya, isa itong malaking kasinungalingan na may layong magpakalat ng false historical at legal narratives. Dagdag ni Trinidad, hindi na raw siya mabibigla kung pati ibang planeta aangkinin na rin ng China.
18: And if I may add, Regina, it starts with a simple track to statement. Academics would say that Batanes belongs to them. Then it becomes a track 1.5 before it's officially adopted by the government, by the party, the Chinese Communist Party. So I called what happened in Batanes, that statement, as salami slicing in the information domain. And I won't be surprised if the next claim will be Saturn, Jupiter, and Pluto.
16: Ganito rin ang pahayag ng National Security Council. Ayon sa ahensya, sa mga kasinungalingang gaya nito, nag-uugat ang mas malakian nilang fabricated dispute. Paninindigan ng NSC, sa Pilipinas ang Batanes at hindi ito isang bagay na dapat pang pagtalunan. Para naman sa National Historical Commission of the Philippines, walang legal at historical basis sa umano'y mga pag-aaral na ito. Lalo na't as early as 1687, mayroon na raw documentation ng Batanes Islands na pinaninirahan ng komunidad ng mga Ivatan, hindi ng Ming at Qing dynasties na sinasabi ng Chinese scholars. Gait din ni Batanes Representative Sir Yaco Jun Gato Jr., hindi lamang provokasyon ang ginagawa ng Chinese scholars, kundi isang harapang pang-iinsulto ng identidad ng mga Ivatan na hindi raw nila palalagpasin. Para kay Dr. Renato De Castro ng De La Salle University, bagaman walang legal basis, posibleng pushback message umano ito ng China laban sa delimitation talks ng Pilipinas at Japan. Nakasentro kasi ang delimitation talks ng dalawang bansa para i-clarify ang overlapping maritime boundaries nito sa silangang bahagi ng Taiwan. Matatanda ang mariing kinundinan ng China ang delimitation talks na ito dahil lalabag-an nila sa UNCLOS ang pag-bypass sa Beijing.
19: Number one, of course, to warn the Philippines and Japan regarding our delimitation talk. You know, if you pursue with that, we'll have Batanes on the table. And of course, Chinese plan by 2027, otherwise known as the Davidson Window.
16: Paninindigan ni Secretary Teodoro, kailangan ng matinding pushback sa bagong naratibong ipinapakalat umano ng ilang Chinese scholars, lalo na't lalabag raw ito sa international law at sa soberanya ng ating bansa. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoro News Channel.
4: Historical revisionism at lawfare. Ganito naman tinawag ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang pahayag ng mga Chinese scholar. Ayon kay Tolentino, walang basehan ang pag-angkin ng Beijing dahil di napagpapasyahan ang soberanya sa isang academic symposium. Malinaw daw sa kasaysayan at mga pandaigdigang kasunduan gaya ng Treaty of Paris na matagal nang sakop ng Pilipinas ang Batanes. Si Tolentino ang pangunahing may akda ng Philippine Maritime Zones Law.
8: Inwestiyon naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang pagbisita ng Chinese ambassador sa Batanes noong nakaraang buwan. Tinawag niya itong propaganda ng Chinese Communist Party para isulong ang pag-aangkin ng China sa isla. Dapat daw linawin kung goodwill ba o lihim na pagsusuri sa teritoryo ang tunay na layo ng pagbisita.
0: Hinalakay din ang mga bagong pahayag ng China sa pagdiriwang ng DFA ng 10th anniversary ng arbitral ruling na napanaluna ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Conrad, Manila. Ivy, ano ang sabi naman ng mga opisyal dyan?
20: Corina, kahapon tinawag ng Department of Foreign Affairs bilang flights of fancy o sa madaling salita ay imahinasyon ng ilang Chinese scholars yung pag-claim sa Batanes Island bilang parte pa raw ng China. Ngayong araw naman, ayon pa kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, they are scholars pero ang Pilipinas ay nakikinig lang sa mga gobyerno.
21: These are academics. Sometimes the academics really, they are academics. So we listen to government, only listen to government. So that's only what we can say.
22: Ayon kay Lazaro, gaya ng lahat ng rulings, may challenges sa 2016 South China Sea Arbitral Award ng Pilipinas na hanggang ngayon ay kinokontest ng China. Pero maanghang ang pahayag ng gobyerno sa 10th anniversary ng naturang Landmark Award.
21: May authoritatively ruling that historic claims within the fictional 9-dash line have no basis in law, the 2016 arbitral award permanently illuminated once murky waters.
22: Kailanman ay hindi raw ito subject to any compromise at hindi rin basta-basta administrative policy ng gobyerno dahil legally binding daw ito. Ganito rin ang stand ng Office of the Solicitor General.
23: Administrations change, emphasis shift. Budgets rise and fall. The Republic, however, is a continuing client, and this decade's work has moved the award's protection beyond the reach of any single season of politics. The award lives now in the Constitution's standing command.
22: Ayon din kay Berberabe, the 2016 award endures because the Philippines has chosen to continue living by it for the last 10 years.
23: The protection of our marine patrimony is not a policy that administrations may take up or set down as they please. It is a standing constitutional duty addressed to the state itself, which is to say, to every one of us.
22: Sinabi rin ng Solicitor General na sa pagpapatupad ng award na ito, makikita ang commitment ng isang bansa sa proteksyon ng Pilipinas. Quoting Berberabe, this has not always been the case, pero simula raw 2022, kung kailan umupo si PBBM, bolder steps ang tinahak ng Pilipinas. Kung susuriin, ito rin ang matagal ng argumento ng Marcos administration laban sa Duterte family na dati nang binansagan ng Malacanang bilang pro-China. Nagpahayag naman ng Australia at Japan ang kanilang pagsuporta sa Pilipinas. Tutol daw ang Japanese government sa forced coercion at kaisa raw sila sa paniniwala ng Pilipinas para sa isang rules-based order.
1: Corina, ilang minuto na lang ay darating na si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Conrad, Manila para sa diplomatic reception ng anibersaryong ito ngayon 2026. Sa ngayon, wala pa siyang pahayag tungkol sa issue ng Batanes. Pero ang huling mensahe ng Pangulo sa China nito lang July 4 ay unhelpful kung tawagin ng Pangulo ang ginawa nilang pagbabawal kay Defense Secretary Guillermo Teodoro sa kanilang o sa mainland China dahil hindi raw ito nakakatulong sa open communications na goal ng Pilipinas sa pakikipag-ayo o pakikipag-usap sa China para maayos sa sigalot sa laot. At ngayon, kararating lang ni Senate President Sherwin Gatchalian, nina American Ambassador to the Philippines Lee Lipton at Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Corina.
0: Okay, maraming salamat. Ivy Reyes nag-uulat live mula sa Conrad, Manila. Singil ng Meralco tataas ngayong Hulyo. At dating NBI Chief Jaime Santiago handang tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara. Susunod yan sa agenda.

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2. The road to becoming a billionaire News Channel's next Quiz Bee Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners.
2: Rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario.
3: And I'll be
1: your next Quiz Bee Millonario.
2: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
4: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sapilitin na ang pagpapalikas sa mga residente ng Maguindanao del Sur kasunod ng malawakang pagbaha. Isang lalaki naman ang nawawala matapos anurin. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado live mula sa Zamboanga City. RJ?
5: Yes, Corina, umabot na ng 100,000 ng mga individual o 35,000 ng mga pamilya ang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Dahil nga sa probinsya ng Maguindanao del Sur, dahil nga sa malakas na pag-uulan na nagsimula pa kahapon. Ayon kay Wendy Ann Joy Biati, PDRMO officer ng Maguindanao del Sur, nagpatupad sila agad ng preemptive evacuation sa 15,000 mga bayan kung saan tumaas ang tubig baha. Umabot na kasi sa mga kabahayan ang tubig baha. Kaya kinailangan na nilang persahin ang mga residente na lumikas para sa kanilang kaligtasan. Pero may ilang residente umano ang ayaw makinig sa mga otoridad at piniling magpaiwan. Sa kasamang palad, may isang 70 years old na lalaking naiulat na nawawala matapos anurin ng rumaragas ang baha. Isa ang lalaking ito sa mga residente na nagmagpigas at ayaw sumunod sa preemptive evacuation ng LGU.
6: Nagkaroon ng rescue operation po kahapon and then hindi po kasi na hindi po siya, kumbaga nag-refuse po siya na mag-evacuate sa bahay nila despite of the effort of our rescue team sa Maguindanao del Sur.
7: So, nalunod siya sa baha? Tama po ba?
6: Possible cause po, sir, because napakalakas po ng current ng water kahapon during rescue operations na makasama po natin.
5: Karamihan sa mga naapektuhang pamilya ay home base o bumalik lang agad sa kanilang mga bahay matapos umupa ang tubig baha. May humigit 200 na pamilya naman ang lumipat sa mga temporary evacuation centers at nabigyan na sila ng mga paunang tulong mula sa provincial government at DSWD. Sa monitoring ng PDRMO, umabot sa 11 mga municipal road ang hindi madaanan mula sa 3 mga bayan ng Sultan Sabarungis, Sharif Saidon ng Mustapa at South Upi dahil sa landslide at pagbaha. Habang isang tulay naman ang totally damage sa barangay Tukanakuden sa Sultan Sabarungis sa dahil sa malakas na pagbaha. May ilang bayan din sa probinsya ang wala pang supply na kuryente pero ayon sa PDRMO, humigit sa kalahati ina ng mga bayan sa Maguindanao del Sur ang na-restore na ang power supply. Purina sa ngayon ay pinag-iisipan pa ng provincial government ng Maguindanao del Sur kung magdedeklara nga silang state of calamity dahil nga sa lawak nang naapektuhan ng pagbaha. Purina.
4: Maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan. RJ Rosalado, live mula sa Zamboanga City.
8: Alamin natin ang update sa Bagyong Inday mula sa ating weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
9: Tingi kasalukuyang pinalalakas ng Bagyong Inday ang hanging habagat sa bansa habang bahagyan lumalapit po dito sa may extreme northern Luzon. Huling namataan ng Typhoon Inday kanina alas 4 ng hapon, 525 kilometers po sa silangan east-northeast po ng Itbayat, Batanes, taglay ang hangin na 140 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, so bahagyang or patuloy pa rin ang paghina nito at kumikilos north-northwest at 20 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, dadaan ang bagyo malapit po dito sa may Okinawa, Japan, Sabado ng madaling araw. Saka ito kikilos palayo ng bansa at lalabas ng PAR Sabado ng umaga. Kahit nasa labasan ng PAR ngayong weekend, malalakasin pa rin po nito ang habagat or southwest monsoon at magpapaulan sa Luzon, halos buong Visayas at western section ng Mindanao. Kaya ka-weather, mataas pa rin po ang banta ng baha at landslides sa mga susunod na araw. Dahil sa lawak ng bagyo, nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa Batanes, Eastern Babuyan Islands at sa Santa Ana sa Cagayan. Habang nakataas naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao, Northern Abra, gayon din sa Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao at Ilocos Norte. Posible pa rin sa mga lugar na ito ang pabugsubugsong hangin sa magdamag. Kaya ka-weather, maging alerto po sa mga bumabagsak na maliliit na puno o sanga at hangga't maaari, manatili na lang muna sa inyong bahay. Sa susunod naman na 24 oras, maraming lugar pa rin po ang posibleng makaranas ng pabugsubugsong malakas na ulan dahil sa pinalakas na habagat. Kabilang na dyan ang Occidental Mindoro and Antique, hanggang 200 mm po ang dami ng ulan sa susunod na 24 oras. Habang meron din 50 to 100 mm over Batanes, Zambales, Bataan, Metro Manila, gayon din po sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon, Rizal, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, down to Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo at Guimaras, at meron din possible na 50 to 100 mm over Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Kaya kung nasa flood prone or landslide prone areas po kayo, pakipag-ugnayan sa inyong barangay or local government units sakaling kailangan ng rescue or evacuation. At sa mga maglalayag naman nating kababayan, nakataas pa rin ang gale warning ngayong gabi sa may Batanes, Cagayan, Isabela, dito rin po sa may Northern Aurora. Hanggang 7 meters pa rin po ang alon sa may Batanes, Cagayan at Isabela, habang 4.5 meters naman ang maximum wave height dito sa Aurora. Delikato po ang ganitong alon, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat at mga mangisda. Kaya ka-weather, coordinated lamang po ang sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Sa weather forecast ng PAGASA, bukas 7-11 or araw ng Sabado, sa Luzon, magpapatuloy po yung pabugsubugsong ulan at hangin dahil sa habagat. Dito po sa may parting western sections, kabilang ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, even sa Metro Manila, down to Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, at sa Mindoro provinces. Habang sa natitirang bahagi po ng Luzon for Saturday, maulap ang kalangitan for most of the time at mataas din ang chance ng mga light to moderate rains over the rest of Luzon. At pagsapit po ng Sunday, maraming lugar pa dito sa may western sections, Ilocos Region, down to Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, dito rin po sa may Cavite, Batangas, and Mindoro provinces, patuloy mga light to moderate with at times heavy rains. Kaya ka-weather, patuloy po na magantabay sa ilalabas na heavy rainfall warnings at advisories ng PAGASA para makaiwas sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, bukas may aasahan pa rin katamtaman hanggang malalakas na ulan dahil sa habagat sa may Western Visayas, Negros provinces, at lalawigan po ng Palawan, habang may mga light to moderate rains naman over the rest of Visayas bukas, Zamboanga Peninsula at sa Bangsamoro Region, kabilang na yung Magandano del Sur na binalita po kanina. Habang pagsapit ng Sunday, mataas pa rin ang chance ng mga pag-ulan dito sa may Aklan, Antique, at dito rin po sa may Iloilo and Guimaras and Negros Occidental. Habang dito naman sa natitirang bahagi pa ng Visayas, medyo makulimlim pero mababawasan ng mga pag-ulan sa araw ng Linggo. Sa may Zamboanga Peninsula, medyo mataas pa rin po ang chance ng ulan sa Linggo, gayon din sa may Bangsamoro Region at talibigan ng Palawan. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, improved weather conditions na pagsapit ng Linggo. Kaya sa mga ka-weather natin dyan na uulanin this weekend, ugaliin pa rin ang pagbaon ng payong at kapote sa paglabas ng inyong bahay. Magsuot ng bota kung susuong sa baha at mainam kung ipagpaliban muna ang ilang outdoor activities para na rin sa inyong kaligtasan. At yan muna napapanong balita ng Biyernes. Ako si Benison Estareja. Mag-ingat po mga ka-weather.
8: Abiso naman sa Meralco customers, tataas po ang singil ng kuryente ngayong Hulyo ng 34.28 centavos bawat kilowatt hour o halos 69 pesos. Para sa mga bahay na kumokonsumo ng 200 kilowatt hour. Ayon sa Meralco, dulot ito ng mas mataas na generation charge. Pero inaasahang bababa ang singil sa Agosto dahil sa mas murang LNG at mas mababang demand. Wala namang disconnection sa mga
0: customer. Pero hopefully for this month, we'll see newer LNG purchases for the power plants which we hope are lower than the LNG prices that we experienced in prior months. So we think there's a good chance for generation costs to go down. And this is aside from the expectation that lower demand with the onset of the rainy season will lead to softer spot market prices.
4: Wala namang disconnection sa mga customer na may nakabimbing billing concerns mula Mayo hanggang Hulyo.
3: So in the meantime, whether may concern yung customer or wala dun sa bill niya, meron po tayong moratorium for the May to July bills.
9: Magkaiba ang inaasahang galaw ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Posibleng tumaas ng hanggang 4 pesos ang diesel, habang posibleng bumaba o tumaas ng hanggang piso ang gasolina. Ayon sa forecast, tumataas ang presyo ng diesel dahil sa higpit ng supply at lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Nananatili namang matatag ang supply ng gasolina sa Asia, bagamat maaaring maapektuhan ito ng mga refinery maintenance.

0: Balik PNP General Hospital si former DPWH Secretary Manuel Bonoan na nauna nang naaresto kaugnay sa flood control scandal. Patuloy siyang minomonitor habang ginagamot sa hypertensive vascular at chronic kidney disease. Bago ibinalik sa ospital, sumailalim muna si Bonoan sa mga medical procedure sa isang pribadong ospital sa Pasig.
1: Bumubuti na ang kalagayan ni Senador Dante Marcoleta matapos ang ilang araw na pananatili sa PNP General Hospital. Kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagbisita sa kanya ni VP Sara at Senador Robin Padilla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
2: Fit to travel na raw si Senator Rodante Marcoleta at pwede na rin siyang personal na humarap sa korte basta't magsuot lamang ng face mask sa loob ng courtroom. Yan ang sinabi ni Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, ang Chief ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital, nang humarap siya sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw. Matatandaang dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos maaresto nitong Lunes dahil sa kasong plunder. Ayon kay Bayani, nakaramdam umano ng paninikip ng dibdib ang senador at nakita rin anya sa electrocardiogram o ECG test nito na tumaas ang kanyang heart rate na umabot pa raw sa 140 over 90. Pero bumuti na raw ang kalagayan ng senador matapos ang ilang araw nitong pamamalagi sa PNP General Hospital. Sa ngayon, sumasailalim na si Marcoleta sa isang linggong antibiotic treatment para sa kanyang mild pneumonia. Pero maaari na anyang dalhin ng senador sa Sandigan Bayan sa July 15. Dahil nakitaan nga ng mild pneumonia si Marcoleta, ipinaliwanag din ni Bayani sa korte na kinakailangan itong ipasailalim sa isolation. Kaya kinestyon ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno kung bakit napayagang bumisita sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Ayon kay Bayani, pinahintulutan ito ng CIDG, bagay na kinumpirma rin mismo ni PNP CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi.
3: Sa dinami-dami ng gustong bumisita, dalawa lang ang pinayagan at sila lang yung nakapasok, walang entourage at the same time at a limited time.
2: Personal na request din anya ni Marcoleta ang pagbisita ni na VP Sara at Padilla, ani Giagi. Humingi naman ang paumanhin sa korte si Police Brigadier General Portia Manalad, Direktor ng PNP Health Service.
4: I'm just saying about the nurses that people got to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko, na apologize kasi yun lang yung coverage ko. But when we talk about the resting, kung anong nagyari, sino po kaya, that it will be for the CIDG to resolve.
2: Kinumpirma rin ni Manalad na ipinadaan sa CIDG ang pagbisita ni na VP Sara at Padilla. Pero nang tinanong kung nakasuot ba sila ng face mask,
4: During that time, I didn't call that.
2: Makikipag-ugnayan na anya ang PNP General Hospital at PNP Health Service sa CIDG para limitahan ang mga pagbisita kay Marcoleta. At handa raw silang sundin ang mga ipag-uutos ng korte pagdating sa magiging confinement ng senador. Ayon din kay Giagi, lilimitahan na nila ang mga pwedeng bumisita kay Marcoleta.
3: Actually, nire-restrict nga natin kasi nga may pneumonia. Kasi siyempre, sinasabi nga natin, mababa na yung immune system niya. Kaya nililimitahan natin yung visitors niya at the same time yung tagal ng pagbisita doon sa kwarto niya, doon kay Senator Marcoleta. So as not to endanger or mapalala pa yung kanilang kondisyon.
2: Isa rin si Giagi sa mga pinatawag ng 3rd Division ngayong araw para magbigay update sa kondisyon ni Marcoleta. Inatasan naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang PNP General Hospital na magsumite ng daily notarized medical reports ni Marcoleta hanggang sa siya ay maaari nang dalhin sa korte para sa arraignment nito. Sasailalim din si Marcoleta sa medikal na pagsusuri ng UP Philippine General Hospital sa loob ng 3 araw, alinsunod sa utos ng anti-graft court, para malaman kung kailangan pa ba nitong manatili sa PNP General Hospital. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
1: Kahit wala pang sabi na handang tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara, si former NBI Director Jaime Santiago, kaugnay daw sa umano'y pagbabanta ng bise kay PBBM First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez.
5: si Santiago ang namuno sa investigasyon ng NBI noong 2024 na naging isa sa mga batayan ng Articles of Impeachment.
1: Sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara, bilang mga argumento ang nag-init sa social media. Umusbong din ang issue ng online bullying. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante.
6: Sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sumentro sa publiko ang opening statement ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
7: Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, she will be informed.
6: Pero hindi ang sinabi ni Luistro, hindi ang laway na nasa gilid ng kanyang bibig. Sa ikalawang araw, tumulo naman ang sipon ni Attorney Amando Ligutan. Kumalat rin online ang video explanation ni dating DOE Undersecretary Astra Pimentel.
8: Alam niyo that he's a fine adviser, no? They have a psychologically sound. Alam niyo, ang isang mababoy na season mo baling ay merong extra result sa kanyang body, ano, no? Body expression.
9: My God! That's a big lie! Special.

0: Senado na magdala ng tubig.
1: Yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, eh hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami, tao rin, at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension.
0: Panawagan ng mga nasa bahagi ng prosekusyon, huwag ibuli ang mga prosecutor na gumagawa lang raw ng tama. At sana raw ay huwag ilihis ang totoong issue dahil ang dapat raw na pinag-uusapan ay ang pananagutan ni VP Sara sa bayan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: Hindi pa raw na pag-uusapan ng Senado kung dapat bang formal na hilingin ang pagdalo ni Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara. May paalala naman si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol sa Senator Judges. Narito ang agenda report ni Hannah T.
3: Bawal ang mga senator judge maghayag ng opinyon tungkol sa merits ng impeachment case ni VP Sara habang tumatakbo ang paglilitis. Yan ang paalala ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol nang tanungin kaugnay sa inilabas na Facebook post ni Senator Robin Padilla. Dito ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng original o raw na Zoom recording at mga kopyang kinuha mula sa internet. Inauthenticate kasi ng NBI ang video ni VP Sara kung saan may banta umano siya sa buhay ni na PBBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Tonggol, malinaw sa Rule 18 ng impeachment rules na hindi lamang prosecution at defense kundi pati mga senator judge ay sakop ng sub judice rule na nagbabawal sa pagtalakay ng merito ng kaso sa labas ng korte.
4: Hindi ko po sinasabing may paglabag si Senator Judge Robin, hindi po ako senador para mag-make ng determination pong ganun. So I think kung meron pong sentimentong ganun, it will be coming from one of the senator judges at baka pag napunta po tayo sa puntong yun, doon natin siguro malalaman kung medyo bibigyan lang ng paalala ng presiding officer yung ating mga senator judges o I don't think i-contempt of court naman ng ating presiding officer yung mga ganon.
3: Mas mahigpit ang panuntunan para sa mga senator judge dahil dapat maiwasan daw ang anumang impression na may kinikilingan na sila bago pa man matapos ang trial. Pagdating sa kapwa minority senators ni Padilla, hindi pa rin daw nagkakasundo ang mga senador kung dapat bang formal na hilingin sa sandigang bayan na payagang makadalo sa paglilitis sina detained senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta.
4: I think yung pag-participate ng ibang mga senator judge is, I think, for the meantime, the least of their concern. Kasi nga, for them, they just have to fulfill the task at hand na may time frame silang kailangan mag-perform as senator judges in a short span of time. So sana mas maintindihan ninyo yon na yun yung parang mas ano nila, mas preferred nilang gawin kesa yung atupagin muna yung mga iba pang mga bagay.
3: Baka raw kailangan itong harapin ng Senado bilang legislative body at hindi bilang impeachment court dahil mukhang kailangan pang gumawa ng resolusyon o official Senate action. Denied ng sandigang bayan ang hiling ni Estrada na makalahok sa trial dahil sa kawalan ng emergency at una nang hiniling ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na makipag-ugnayan ang Senate Impeachment Court sa korte dahil mas mapapatibay daw ang integridad ng paglilitis kung makakaboto sina Estrada at Marcoleta. Matapos yan pagpasyahan ng Senate Impeachment Court na 16 na boto ang kailangan para mahatulang nagkakasala si VP Sara. Sa kasalukuyan, 21 out of 24 senators lang ang aktwal na nakakalahok sa impeachment trial. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.
5: Sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara, nagsanib puwersa na ang ilang supporter nito sa Western Mindanao. Sinisingle out lang daw ang pangalawang pangulo dahil siya pa rin ang nangunguna sa mga pre-election survey. Narito ang Agenda Report ni RJ Rosalado.
6: Bumuo na isang alliance ang ilang local supporters ni Vice President Sara Duterte sa Western Mindanao bilang paghahanda sa 2028 national elections. Pero nalungkot ang grupo nang matuloy ang kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon sa masa para kay Sara, malinaw umano na sinisingle out ang bise

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Bound lane. Nanawagan ng isang digital watchdog group na imbestigahan ng online threat kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ang banta ay galing sa lokal na opisyal sa Sultan Kudarat. Pero aminado ang grupo na mabagal na proseso ito.
8: Kulang sa tao, kulang sa pondo. Yan ang mga problemang kinakaharap ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon kay Digital Pinoy's National Campaigner, Ronald Gustilo.
7: Sa palagay po ba ninyo, kulang pa ang batas para lalo pong tumibay o magkangipin ang mga kasalukuyang batas on crimes online or cybercrime?
9: Meron hong mga bahagi na hindi ho, kumbaga eh, hindi ho sumasapat yung pondo nila, no? So, just talaga hong ano eh, kahit kami ho nung una, nagtataka ho kami, bakit hindi ho namin, bakit hindi ito nagagawa? Pero as we work closely with them, nakita namin na, yun nga, may mga kakulangan pa ho sa manpower, may kakulangan ho dun sa budget ho para sa technology.
8: Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inireklamo din ni Gustilo ang mabagal na pagproseso ng mga cybercrime complaints dahil sa istriktong batas sa data privacy.
9: Pero to set yung expectation, medyo matagal din ho talaga. Hindi, I mean, it's not as immediate as we want it to be. Halimbawa, Meta, TikTok, kailangan pong magkaroon ng court order na nagsasabi sa kanila na i-turn over niyo itong mga information na to, no? So doon po talaga nagkakaroon ng somehow ng bottleneck, no? Kasi they are as well trying to be compliant naman sa Data Privacy Act.
7: Iginit din ni Gustilo na mahalagang mabigyan ng makabagong teknolohiya ang CICC upang mas mapabilis ang pag-aksyon sa mga reklamo at mapanagot ang mga nasa likod ng online threats.
10: Kinansela ng ICC Trial Chamber 3 ang ikatlong status conference ni FPRRD na nakatakda sana sa July 14. Ayon sa ICC, ito'y matapos sabihin ng mga partido na wala silang mahalagang usapin na kailangang talakayin Nakatakda naman ang sunod na status conference sa September 16, habang ang simula ng trial proper sa November 30. Naharap si FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon.
7: Naging pabor daw sa House Prosecution Team ang unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara. Ipinakita raw kasi nila ang matibay na basehan sa umano'y grave threat ng pangalawang pangulo. Mahirap patunayang may criminal intent sa mga umano'y grave threat. Pero para kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, success ang prosecution sa unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara.
11: When the witness was asked by Senator Alan Peter Cayetano, what was your basis for assessing the seriousness of the threat? And the NBI agent said, our basis, sir, is the capability of the person making the threat to carry it out. One of the elements that go into the assessment of whether or not there is criminal intent. And I think that was a very good answer, very good point.
7: Sa On Point ng Billionario News Channel, sinabi rin ni Ascuna na legal ang pagtatalaga kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng paglilitis. Giit ng isa sa mga framers ng 1987 Constitution, pinapayagan ng batas ang Senado na mag-promulgate ng sariling impeachment rules. Sinagot ni Ascuna ang ipinakitang resibo umano ni Senador Pia Cayetano na nagpapatunay raw na intensyon ng Constitution framers na ang Senate President ang magsilbing presiding officer. Sa naturang transcript, winidraw ni Commissioner Hilario Davide ang panukalang tahasang sabihin sa batas na ang SP dapat ang mag-preside. Ito ay matapos questionin ni Commissioner Christian Monsod kung bakit kailangan pang ilagay iyon.
11: So, all it means is that the commission decided to leave it to the Senate to decide because it's an internal matter.
7: At dahil may ibang presiding officer, tila nagtataka si Ascuna kung bakit nakaupo pa rin sa rostrum si SP Win Gatchalian.
11: I think it shows that there is indecisiveness on the part of the Senate President in staying halfway between delegating the chair to another and yet at the same time appearing to be in control. So that is not something to me that looks good.
7: Para rin kay Justice Ascuna, hindi kailangang desisyonan agad ng Korte Suprema ang anyay minor complaint na kumikwestiyon sa pagtatalaga kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer.
12: It's confirmed. Hiwalay na ang South Korean superstar sa sina IU at actor Lee Jong-suk. But ayon sa kanilang agencies, they decided to remain, quote, good colleagues. The breakup comes 4 years after they publicly confirmed their relationship. Una silang nagkasama bilang co-hosts sa 2022 Korean music program na Inkigayo. IU is currently preparing for a new album and concert while Lee Jong-suk is gearing up for the release of his upcoming K-drama, The Remarried Empress. Nasa bansa na ang South Korean girl group na ITZY. Dumating ang grupo sa NAIA Terminal 1 kaninang umaga via Korean Air para ito sa kanilang Tunnel Vision concert sa SM Mall of Asia Arena tomorrow. Tickets are still available online and at SM Tickets outlets. Huling bumisita ang ITZY sa Pilipinas noong 2024. Kilala sila para sa hit songs na Wannabe, Dala Dala at Not Shy. Naglabas ng resibo ang Full House Theater Company sa gitna ng allegations na hindi naman nag-audition si Atasha Mulak para sa kanyang role na Annie Batumbakal. Ilang litrato ang ibinahagi ng kumpanya bago ang rehearsal kickoff ng kanilang musical next week. Hinala kasi ng ibang netizens, binigay lang ang lead role sa aktres dahil nepo baby umano siya. Si Atasha ang anak ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez. Komento ng iba, mas marami raw ibang deserving na theater artists para sa role. The beloved classic Little House on the Prairie makes a comeback on Netflix. Yan ang agenda report ni Manny the Movie Guy.
13: I might tell you a story.
14: Ako'y matagal ng fan ng Little House on the Prairie growing up in the Philippines. Lahat ng mga characters ay para kong mga kaibigan. Well, except for the bratty Nelly.
15: We're on the Rosie!
13: Tell me, Mr. Ingles.
14: So I was happy to find out that it's making a comeback in their new home on Netflix with a brand new cast. Stepping into the giant, iconic boots of Charles and Carolyn Ingalls are the super talented Luke Bracey and Crosby Fitzgerald. Taking over roles made famous by Michael Landon and Karen Grassel is no easy task, but these two make it look effortless. Ang kanilang on-screen spark ay absolutely undeniable, full of that old-school warmth we all love. Tinanong ko sa kanila kung paano nila sinimulan ang kanilang legendary, heartwarming ma and pa connection before the cameras even started rolling.
16: Well, I think we got really lucky that our audition scene that we both had before we even met each other was a very, you know, Caroline and Charles definitive moment, I think, for both of them, which... you know, set the tone for them.
17: Unlike Mary.
14: But Ma and Pa aren't the only ones shining on the prairie. Breathing new life into the beloved Ingalls sisters are the fantastic Alice Halsey as the adventurous Laura and Skywalker Hughes as the thoughtful and gentle Mary. Ang chemistry between these two young actresses beautifully mirrors the frontier sisterhood that millions of fans grew up adoring.
18: Water, Mary, sweep the floors.
14: And music played an important part in helping bridge the gap across continents.
16: We built a playlist for Caroline and Charles.
19: Yeah, that was really great. That was Crosby's initiative, and you know, discover each other as well as the characters doing that.
20: I'd be careful if I were you.
14: Talk about a frontier mixtape. Before I let them go, I just had to ask them a fun question. Kung sila ay mas stranded in an 1870s log cabin during a brutal winter, sino ang magsusurvive longer between the two of them?
19: You can't do it by yourself.
16: True.
19: You need someone. You need someone else. It's teamwork. That's the only way you're getting through.
14: Spoken like a true united Ma and Pa Ingalls. Netflix has so much faith in this gorgeous revival na mayroong good news for the fans. A big congrats on Little House on the Prairie again, a series so good that Netflix already greenlit season 2. So a big, big, big, big, big congrats on that.
16: Thank you so much.
19: Have a great day. Lovely
14: guys.
19: To talk to you.
14: They have the music, they have the ultimate teamwork, and they definitely have the heart to carry on this beautiful legacy. Stream nyo na ang brand new season of Little House on the Prairie right now on Netflix. As for the bratty Nelly, you just have to wait for season 2. Para sa Bilyonaryo News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood.
10: France, pasok na sa semis ng FIFA World Cup at premiere ng The Odyssey sa France. Nagala Paris Fashion Week. Susunod yan sa agenda.

0: araw-araw ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga decision na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway SM Marikina. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Maluwag naman sa westbound lane.
1: Goodbye transfer fees. Libre na ang interbank fund transfers para sa ilang mga bangko. Mas pinamura na rin ang charges na ito sa ibang e-wallets. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
2: Moving money from one bank to another is becoming cheaper. Nitong Huwebes, inanunsyo na rin ng BDO, the country's biggest bank, ang pagtatanggal ng fees para sa InstaPay at PesoNet transfers. Padami na ng padami ang mga bangkong sumasali sa inisyatiba. BPI took the lead noong July 1 nang tanggalin nito ang fees para sa InstaPay at PesoNet transfers. Sumunod ang RCBC noong July 4 para sa select InstaPay transfers. Pagdating ng July 7, sumabay na rin ang Land Bank, OF Bank at Union Bank. Nitong Huwebes, kasabay ng BDO, tinanggal na rin ng PS Bank at Metro Bank ang InstaPay at PesoNet fees. Sinundan nito ng PNB at Security Bank ngayong Biyernes. Ang East-West Bank naman, nakatakdang gawing libre ang InstaPay at PesoNet transfers simula July 15. Una nang nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong polisiya na naging catalyst ng hakbang na ito. Sa ilalim ng BSP Circular No. 1238, iniutos ng Central Bank na gawing fair, reasonable, at market-based ang sinisingil na fees para sa electronic bank transfers. Maging ang e-wallets na GCash at Maya, ibinaba na rin sa 10 pesos ang kanilang InstaPay transfer fees. Sa programang Follow the Money ng Billionaire News Channel, sinabi ni finance content creator Jax Reyes, welcome move ito para sa maraming Pilipino, anya. Sa ilalim ng BSP policy, nararapat lang na i-justify ng traditional banks kung bakit ganito kalaki ang sinisingil nilang transfer fees sa customers.
3: For a Filipino, especially now in the economy, it's so important because if ever you transfer, di ba, 10 times a month in 10, with 10 pesos charging, that's 100 pesos savings kagad per month. Yeah. We have to also give credit to the first mover who said, oh, traditional bank kami, but we will be waiving the charges. Mm. And then, syempre, with market competition, everyone followed. And now, it's a good thing for us consumers.
2: Dagdag ni Reyes, posibleng mahikayat pa ang mas maraming Pilipino na magbukas ng traditional bank accounts dahil sa libreng transfers. Maaari din itong makatulong para makabuo sila ng relationship at trust sa mga bangko. Kalaunan ay mas madali silang makaka-access ng credit cards, loans at iba pang financial products na may mas competitive rates sa halip na umasa sa high-interest online lending apps.
3: If we really want to help, diba, move money and educate Filipinos on financial literacy, it's really making it easy for them. Yung hindi sila natatakot sa fees. That's why it's such a great move.
2: Sa zero-fee race ng mga bangko, consumers ang winners natin tonight. Pero ang tanong, kakayanin bang i-sustain ng mga bangko ang affordable, reliable, at accessible na digital transfers in the long run? Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: Giving Filipino children a strong fighting chance to survive cancer. Yan daw ang misyon ng first ever charity bone marrow transplant unit sa Philippine General Hospital. Pinasinayaan ito mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa Pilipinas kasi, dalawa lang ang private hospital na nag-o-offer ng treatment na nagkakahalaga ng 2 to 5 million pesos. Sa tulong ng I Want to Share Foundation at iba pang sponsors and donors na isakatuparan nito. Ang bone marrow transplant ay para sa mga pasyente na may cancer sa dugo.
4: Comeback is real! Magsisimula na bukas ang much-awaited Bilyonaryo Quiz Bee Season 2 College Edition. Ang nakaabang, mas matalas at mas malaking premyo. For the first time din, may maglalaro mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Abangan bukas ang Bilyonaryo Quiz Bee Season 2 College Edition at 7 p.m.
5: It's a gender reveal!
1: Guess what?
4: You're right!
5: Buntis ako!
1: Either babae o
6: lalaki. It's a boy!
4: Wait, guys. 2026 na ngayon.
1: Si
4: we cannot gender identify. 2026 na ngayon.
1: Sorry, wala akong alam doon.
4: Hindi, syempre yung LGBTQIA, oh, 'di ba?
1: Oh,
4: we
1: I
4: cannot,
1: see.
4: Oh, 'di ba? May ganun na tayo.
1: Okay.
7: Ganon?
4: Oo.
7: Ako tapos na ako diyan. May meron na akong kambal. Ang hinihintay na lang natin si Pinky. Oh, bakit hindi? Why is it such
1: matagal
7: a laughing matter?
1: Hindi, it's not. Kasi matagal mo na akong pinagsabihan noong nandun pa tayo. Diba?
7: Yes,
1: sa
7: yes.
1: ABS. So,
7: tsaka, alam
1: hindi
7: mo,
1: ko ginawa eh.
7: Bakit ba hindi mo ginawa? Kasi, you love yourself too much.
1: No, it's just that I was too busy doing other things, I think.
7: Ayun.
1: I think it's as simple as that.
7: Alam mo talagang dedicated kasi si Pinky sa
1: dedicated.
7: News.
1: Dedicated.
4: Yes.
7: Oo.
4: Tsaka you know what, that's fine. It's 2026.
1: Nax.
7: Alam mo, it's really fine.
4: No.
7: Alam mo, ang sinabi ni Lea Salonga sa akin, dati, wala pa akong anak noon, but I was already in my 40s. So sabi niya, having children, it does not define womanhood.
4: Yeah, and I agree, 100%.
7: Yes, oh. Ano, Pinky, okay ka
1: na? I agree, super agree. I think it's really how you live your life.
4: Yes.
1: That's what's most important. And if you're blessed with children, very good.
7: Oh, yes. Diba? And by the way, you don't have to put dogs through school. So mas maganda yung alagang dog. Hindi ka pa sasagutin.
1: Mas mura pa.
7: Oo, diba? Hindi ka mag-ano, pwede mong ipa...
4: My point.
7: Neuter, spay, di mabubuntis.
4: My point.
7: Oh, my point.
8: Pero mahal din ang bakuna, di ba, nila?
7: Mahal din ang bakuna. Oh. Alam mo, pagkakaroon ng aso, para may anak ka na rin. Eh, marami yan si, ano, marami yan si Pinky. Wala siyang problema dyan. Mm-hmm. So, abangan ang next week.
1: Next week, Monday, hearing.
7: Monday, ikaw yung nandoon, and it's going to be about the assassin. Hindi ba, sabi nila, yung gun for hire?
1: Hindi pa masyadong sigurado kung meron silang ilalabas.
7: Yes.
1: Or merong supposed to be doctor silang ilalabas, a psychiatrist or psychologist.
7: Oh, okay.
1: Those are the options.
7: Yes, oo. Tuesday naman, ako yung nandun, lalabas naman si Zulaika
1: Lopez,
7: yung a hostile witness of the prosecution.
1: Unless things change, ha? Mm. There's always a possibility daw that things can change.
7: Pag hindi binigay yung refrigerator, all the deal is off.
8: Dahil pwede mag-object eh, di ba? Pwede pang mag-object yung depensa
7: sa
8: paglalabas ng hostile isang witness.
7: Ah, hostile witness, okay.
1: Pero kailan sila mag-object?
8: Meron daw silang time or period eh.
7: Sa Miyerkules, kasi si Willard naman ang nandun.
8: Miyerkules. Attorney Poa, may time na
7: yes.
8: opportunity for them to raise the objection.
1: Yeah.
7: So it's going to be a very exciting next week.
4: Yes.
7: Meantime, enjoy your weekend.
1: Yeah.
4: Ako, let's excited lang ako sa pakikipagbakbakan ng mga lawyers next
1: of course.
4: Week.
7: Oo, sigurado yan.
1: Very nice to watch.
7: It's a teleserye. Ihanda ang popcorn.
1: At Cheese Curls. Cheetos.
8: Gluten-free version.
7: Alam mo ang uso sa North America?
1: Yes.
7: Chippy.
8: Sa supermarket.
7: Chippy talaga hinahanap nila, no?
1: Oh. Why not? Happy weekend, everyone. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
8: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
4: Ako naman po si Erica Christensen.
7: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
9: K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM Philippines.
9: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
9: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan, ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, sa tanantaw nga tagpermati, mga suki sa aton nga pagtulunan o palatuntunan na tinig ng informasyon. Kamusta kamo? Tanan naman nga mga tagpermati sa K5 News FM Philippines, kamusta kamo? Sa gyapon, dayawang tang Diyos, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagpagkamaayo na iagin buko sa aton. Nga permi kita na kapaton sang physical, mental, spiritual nga protection ato nabaton sa iya, financial nabaton ta siya nga ato na supplyan ang aton mga needs. Kay importante masupplyan lang needs ta amo na nga kamusta man ang inyong pagtuo, kamusta man ang inyong pagalagad. Nga permi naton diri ginabalik-balik nga hindi gid naton pagkalipatan nga ang aton kang tanan sa Dios amo ang pinakaimportante nga bagay or butang diri sa kalibutan. Kay bisan pa mabaton mo ang bilog kalibutan, way man ang tao nga nakabaton sang nagala panag-iya sang bilog kalibutan. Wala man gani bisan isa ka nasyon, wala man gani bisan isa ka probinsya. Di ba? Wala man gani bisan isa ka isla, luwas lang kung gamay nga isla. Muna nga si Kristo, grabe gid niya nga padasig sa iyang mga gitutunan nga ano pulos sa tao kung maangkon ang bilog kalibutan pero madula iya kalag. Ang butang balon, maangkon mo ang manggas kalibutan bisan bilog pa kalibutan pero may impirno ka naman lang, wala iya pun pulos. Ang importante, buhi kita, biskan nga kita pigado, biskan nga kita bisan maambaltan lang ang imbol, hand to mouth. Pero kung nagalagad ka sa Ginoo, paglabot sa tiyon, mangin man garanon ka kaangay sa ginhambal ni Kristo sa sulat ni Apostol Pablo, nga ang Dios nga manggaranon sa tanan, nagpakaimol, agod nga sa iya nga pagpakaimol, mangin man garanon man ang magalagad sa iya. Muna ang pinaka-importante sa atong kabuhi. Walang na nga, dumdumon na pirmi, kay kung hindi tana manumbuman, malipatan tana siya. Muna nga, diris kalibutan malingaw kita, pero paglabot sa tiyon, paglabot sa katapusan sang panahon, ang matabo, impyerno ang aton katuan, kadilikado. So, magtuon kita karon sa gyapon sa puno sa Ginoo, kag antin kita magtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po ay lumunulog sa inyong banal kalooban at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Kami ay magpapatuloy sa pag-aral sa inyong banal ng mga salita. Nawa ito ay aming maunawaan. Aming may lata, may bibigay sa inyo ang aming buhay. Nawa ang aming sarili. May karapat-dapat sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, pagpalain mo man ang CEO Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na lagi naming hinihiling, pagpapala na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pero din sa lahat ng mga kawani. At ang kasama, ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, nawa, munawaan namin inyong banal ng mga salita upang ito ay maging gabay sa aming pamuhay, sa aming pag-ara sa aming sarili, sa pagpalito na inyong bugtong na anak. Ito ay aming hiniling, kasabang papatawaran sa lahat na aming makasalanan sa isip, salita at gawa sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Ipinesos. Amen. Ang aton nga tun-an subong sa gihapon mag-uturan, importante, katama. Ang ginhalinan sang ginhalinan kagtuyo sa matuod nga edukasyon. Sa aton na kalibutan subong, perti kalipay ang ginikanan, mga kaparintihan, mga friends. Kung ang isa ka tao, post dayon sa Facebook, nakagraduate tapos cum laude. Dayon, labi na kong magna cum laude. Labi na gid kong summa cum laude, perti na kalipay. Pero sa tutuod lang, hindi na siya ang matutuod nga alam or edukasyon. Ang edukasyon sa kalibutan, temporal. Kung mapatay na, halimbawa, kagay na lang kay Jose Rizal, nagpabilin ang iya monumento, nagpabilin ang iya il filibusterismo, an
nagpabilin ang iyan, no limit ng hiri. Ang iya kasi saya nagpabilin, yes. Pero di naman siya. Di naman siya. Ginhimo pa gani siya ng Diyos-Diyos ang iban. May mga grupo, mga Rizal yan. Nagpati sila nga si Rizal. Ang muna to ang iya lang ang Ginoo. Mga anting-antingan. Mga may orasyon. Ng orasyon na sa Espanyol, pangamuyo man lang na siya. Now, ang point of three is, ang importante nga edukasyon is ang pagkadok sa Ginoo. Ha? Anong ginhambal sang aton mabasa sa Proverbio 9:20? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of holy is understanding. Amuni ang pinaka-importante katama. Ngaman, kay ang pagkahadlok kali sa Dios, ang pagkahadlok kong ginhambal dira is amunang respeto, pagtahod. Ngaman, kay kung hindi kita nagtahod sa Ginoo, amunang wala kita pakialam siya pulong. Hindi kita magsunod siya pulong. Hindi kita magbasa siya mga pulong sa Biblia. Wala kita respeto. Labi na sa subong nga, damo na kita, ara na kita permi sa social media, ara na kita permi sa cellphone. Ang hampang ara sa cellphone, ang mga kung ano-ano tanan ara sa cellphone, kung ano ang gusto mo. Basta may load ka, naka-wifi ka, ah, grabe. Ang pulong sa Ginoo, wala, ginpahigad lang. Muna nga, hindi malipay ang Ginoo. Madumduman na lang nato ng Ginoo kung may mga trahedya na. May mga bagyo, may baha, may linog, ah, grabe, puro ba, ang baba, puro Ginoo. Pero wala na sa tigipusoon. Wala na sa una-huna. Nga man, kulpyada lang na nagwa, bangod kay may ara katalagman. Ba? Amo na nga, hindi tani amo na siya. Hindi malipay ang Ginoo. Kung madumduman lang siya, kung may katalagman, may balatian, manaara kapigaduhon, or ara ang kalipayon nga daw imo gusto nga malabot kay grabe nga kalipay, pero talagsa lang na siya. Talagsa lang ang nalipay nga nagapanawag sa Ginoo. Muna nga, aton man tunan mayo, sinugid bala ang ginhalinan kagano tuyo sa matuod nga edukasyon. Ang matutuod gibala. Muna nga tuntunan siya. Unas tanan, basahon ta ang Proverbs. Proverbs man to 9:6. Ayan, verse 10. Kay ang sunod ng basahon ang Hulubaton Yapon or Proverbs 3:1-9 hasta sa 9:8. Diri mong kuturan baton ni baton, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of holy is understanding. Ano nga knowledge gali? Knowledge kuno sang balaan, amo ang paghangop, pang-intindi sa pulong sang Dios paagi sa Biblia. Muna nga diri sa Hulubaton or Proverbio 3. Ambal diri, anak, hindi pagkalimti ang ginatudlo ko sa imo. Dumdumi o dumduma sa gihapon ang akon mga sugo sa imo. Ang Dios naghambal diri paagi kay Hari ng Solomon. Kay ini maghatag sa imo sing malawig kag mainuswagon nga kabuhi. Kung matinumanon ka sa sugo sang Ginoo, maglawig ang imo kabuhi diri sa kalibutan. Labi na gid maglawig nga hindi na mapatay kon maluwas na. Kay hindi maluwas ang tao nga nagalapas sa sugo sang Dios. Hindi pagpabayi ang imo pagka mainunungon kag pagka matutom, kundi ipangulintas ini kag hupti ini sa imo tagipusoon. Kung himuon mo ini, mahamuot sa imo ang Dios kag mga tao. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag hindi magsalig sa imo kagulingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag siya magatuytoy sa imo sa matarong nga dalanon. Hindi ka magunahuna nga maalam ka nagid. Magtahod ka sa Ginoo nga kag hindi maghimo sing malain. Kung himuon mo ini, mang
mangin kaangay ini sang imo sang maayo nga pulong nga nagaayo sang imo mga pilas kag nagakuha sang mga kahapti. So muna nga diri himakuturan, self-explanatory ang mga pulong diri ni Hari Solomon nga unas tanan gingamit ni diri nga ang sugo sang Dios. Unas tanan kinahanglan nga iligid pagkalimtan, hindi pagpabayaan. Naman agod maghatagan sang kabuhi nga malawig o kag mainaswagon nga kabuhi. Dayon ang pagka mainunungon hindi gid tani mapabayaan. Ano matbalon ang imo nga kamatinumanon padayon hindi off and on daw kan bala daw marumduman o makatuman maayo kung hindi maayo lang yapon hindi man malay pa yung Ginoo. Kay kun himuon ta nga kita mapinadayonon aton tipigan aton huptan sa aton tigipusoon tapos kangay daw sa isa kakulintas ipangulintas ang iyang mga pulong ang iyang kasuguan ang matumalon ang imong kulintas na hindi manginama kakas na firme diara mo na firme si Mudiog lagsama na siguro nga may naligo ngayon kuha ang kulintas laban kung nagkulintas na basta maayo lang ang pagkatakod hindi man na madula hindi man na mahulog ang muna dali ang kaimportante ang pulong labi na ang sugo sang Diyos. Amo na nga ang aton pagkahadlok sa Dios ang ginhambal to fear God is amo na ang pagtuman sang sugo kay kun basahon ta man ang Ecclesiastes ining ara sa Ecclesiastes nga libro 12 mga bersikulo 13 kag 14 importante man kaayo gyapon nga aton maintindihan kay kun hindi nagsiling diri ang aton mabasa ang importante gali is ang kasuguan sa Ginoo na tap sa tapos sa ditanan amo na lang ini ang akon masiling ambal ni Rey Solomon magtahod ka sa Dios o magtahod diri ang fear God na magtahod ka sa Dios kag tumana ang iyang masugo ang pagtuman sa sugo sang Dios isa na siya kapagtahod kay kaangayon na sa aton nasyon sa Pilipinas nga ang may ara kontra ang ginkabig ng mga New People's Army in PA. Kaya nga man, nga ang mag-inaway sila kung magsugata sila ang mga sundalo man sa gobyerno. Kaya mga sundalo man daw sila sa bukid. Wala na sila. Pero nga ang mag-inaway sila. Tungod kay, nagsumpak sa sugo sang gobyerno ang mga amuna nga mga grupo mga rebuilding nga mga tao kunlain-lain nga grupo sa mga rebuilding nga mga tao amuna kung hindi kita magtahod sa Dios hindi kita magtuman sa sugo wala kita respeto sa Dios amuna nga diri balikan ta pagbasa diri sa Manugwali or Ecclesiastes 12 versikulo 13 kag 14 tatapos sa sinitanan amuna lang ini ang akon masiling magtahod ka sa Dios kag tumana ang iya mga sugo tungod kay amo ini ang bugos nga katungdanan sang tawo indi gid kita makalikaw bisan ano ka nga rasa insik ka man o hapon ka man o Pilipino ka man bisan ano kay pati man kadamo kita diri sa kalibutan nga lain-lain nga mga rasa lain-lain nga mga nasyon bisan gani sa Pilipinas lain-lain man nga mga kaliwat kay lain-lain nga probinsya lain-lain labi na dito sa Luzon, bisag din sa aton sa Visayas o sa Mindanao, pero may lang sa Visayas, Mindanao, kay damo Bisaya. O bisag na Ilonggo, ari magkita sa Visayas. Pero ang pointer is, bisan ano kita nga klase ng rasa sa tao, aton bugos nga katungdanan ang pagtuman sang sugo sang Dios. Kaya nga man, ang Dios maghukom sang tanan nga aton ginahimo maayo man o kon malain bisan ang mga butang nga ginahimo sa tago damo kita ginahimo sa tago kay gusto kita nga hindi mabalaan sa atong mahal ka buhi hindi mabalaan kung sino pero ang tanan nga nakatago abre na siya gitaon na siya sa mga mata sang Dios kay para sa iya ang gabi kag adlaw parehas lang kun inyo basahon o basahon naton ang sa mga awit
or Salmos dire nagasiling sa 139 magkaturan dire makita ta. Amo na nga tandaan ta gina siya. Nagasiling dire ang mga sulat ni David, mga pulong ni David naman kita. Dire samtang si David naga pamalandong sa kagamhanan sa Dios. Ambal niya dire, o Ginoo, ginuusisa mo ako, kag nakilala mo ako. Nabaluan mo ang tanan nga ginahimo ko. Gikan sa malayo, nahangpan mo ang akon mga pangunahuna. Makita mo ako, bisan nagaubra o kung nagapahuway ako. Nabaluan mo ang tanan ko nga mga ginahimo. Bisan sa wala pa ako, makahambal, nabaluan mo na ang akon inugsiling. Yari ka sa palibot ko, sa tubang, sa likod, sa kilid, ginaapinan mo ako sang imo gahom. Ang imo nahibaluan na hanungod sa akon, tama ka makatilingala, tama ini kadalom para sa akon paghangod. Diin bala ako magkanto, agod makapalagyo sa imo espiritu. Diin ako magkanto, agod makapalayo sa imo presensya. Kung magsaka ako sa langit, dito ikaw. Kung maghigda ako sa lugar sang mga patay, dito man ikaw. Kung maglupad ako sa unahan sang sidlangan o kung mag-istar sa pinakalayo nga lugar sang nakatundan, dito ikaw sa pagtoytoy sa akon. Dito ikaw sa pagbuling sa akon. Mapangabay ko ang kadudulman sa pagtago sa akon. O kung ang kapawa sa palibot nakon nga magmangin gabi. Pero bisan ang kadurluman, hindi madulom para sa imo. Kag ang kagabihon, subong kasanag sang adlaw. Para sa imo ang kadurluman, kag ang kapawa palariho. Ginhimo mo ang tanan nga mga bahin sang akon lawas. Gindihon mo ako sa tiyan sang akon hiloy. Gindayaw ko ikaw tungod kay dapat katahuron. Ang tanan mo nga ginahimo makatalanghaga kag makatilingala. Nahibal-an ko ini sa pugos ko matagipusuhon. So diri makuturan gibasa ta ang Salmo 139 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 14 kag diri aton nabal-an kun ano gid bala ang Dios. Amo na nga kung hindi naton irespeto ang Dios sa iya nga makatilingala, iya nga grabe kagamhanan, amo na nga

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Welcome po mga kapatid sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay umaasa na lumalalim at lumalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng kaligtasan dahil sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pag-aaral. Ako man din mga kapatid ay lumalalim ang aking kaalaman sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na kanyang binubuksan sa ating pangunawa. Sa oras na ito ay nais kong talakayin sa inyo ang isa pang bahagi ng Ebanghelyo na napakahalaga na maintindihan ng isang tao na nais makapasok sa langit na bayan. Subalit bago natin ito pag-aralan ay manalangin po tayo upang sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan natin ng maayos ang ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama na nasa kaitaasan ng langit, hinihiling namin ang inyong presensya na suma sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Ito po ang aking dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa paksa ng justification o pagpapatawad o pag-aaring ganap. Ang justification ay may dalawang uri. Ang una ay justification from sin na kung tawagin sa Tagalog ay pagpapawalang sala o pagpapatawad dahil related ito sa kasalanan. Ang ikalawa ay justification to life na walang kinalaman sa kasalanan kundi related ito sa katuwiran kaya tinawag ito sa Tagalog na pag-aaring ganap tungo sa buhay. Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification at ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation maliban sa King James Version ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, "Therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life." King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. "Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay." Gusto kong pag-aralan natin ngayon itong dalawang uri ng justification, ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas. Pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, sa pamamaraan na madaling maintindihan bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganun po ang concept, o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan, at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan, at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero nabankrupt. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang ang mawala, kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1 milyon diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1 million na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro o wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1 million na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang? Ganon din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nangagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin, dahil ayon sa John 3:16, ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, sinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus, na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat, at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan, at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22 to 25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6 to 8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin, dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito sa kanya, ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan. Siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis, na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt, at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him. At ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat ng taong hindi perfect o hindi ganap ang kanilang pagsunod sa kautusan ay gagawin ng Diyos na ganap. Meaning, gagawin niya silang perfect at pagkatapos ay i-declare niya ang bawat tao individually na ganap. Sa legal justification to life ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na ganap sa pamamagitan ng pagsunod o katuwiran ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon i-declare ng Diyos ang isang tao na ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang katuwiran. Paano po ba ginawa ng Diyos na ganap ang lahat ng tao na nagkulang sa pagsunod sa kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo at ginawang karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na at ginawang ating katuwiran? Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit, tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3, 9, and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo ma-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa utusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin. At sa ganon, siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Dahil si Jesus ang tumayong kinatawan at tagapagligtas natin, ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid. Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1 at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan nakumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? Doon po sa cross bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang pakikibaka sa mga tukso ni Satanas, and he came out victorious. Siya po ay nagtagumpay dahil hindi siya nadala ni Satanas sa pagkakasala. Kaya bago siya namatay ay kanyang nasambit ang pangungusap na ito sa John chapter 19 verse 3. "It is finished," o naganap na. Ibig sabihin, nasunod na ni Jesus ng sakdal ang kautusan ng Diyos at ginawa na niya tayo na matuwid at karapat-dapat na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dahil dito ay inihandog na rin niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan upang walang magiging legal na hadlang sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pagkilala sa sakdal na katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, "At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiniretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Pero ang magandang balita dito ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan na pinagpaguran at pinaghirapan ni Jesus bago niya makamtan ay ibinibigay sa atin na isang kaloob na walang bayad. Kaya nga, sabi sa Romans 6 verse 23, na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero paano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid? Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aariing ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28 to 30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aariing ganap at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon na magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras. Kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas, siya ang kabayaran na aming kasalanan at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat-dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

nagkakaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: O kun, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God Live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro.
3: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning everybody. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta kamo mga ka-purpose naton, mga ka-K5 naton. It's another great day today. It's already July 11, 2026. Grabe, no? Unami gid sang Ginoo. Kamusta kamo dira? For those of you who are listening sa inyong mga radyo sa 88.7, you could go to K5 News FM, Iloilo 88.7 Facebook page, like the page and share it with others. We would really like to thank and congratulate, syempre, Doc Romel Uy for having us kaga happy 5th anniversary. Terrible, no? Dasang san ulang. And I know it's gonna be more. There's gonna be more years para sa K5 News FM Iloilo. K5 Ray Umalay, salamat, salamat, gid. SB member K5 Ray Umalay for having us. Salamat, gid. God bless you and your family.